0: tibuok Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuboran. Tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Og welcome sa paghigala ning lain nga Miyerkules sa kamuntago ning atong pagpanag-uba ning atong tulubadon. Kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige pon mga higala nung kata live, nagsibya live from the heart of CTU Tuboran Campus. Nung kata sa labing lanog, mas labing kusog ug mas labing tinaw. Kanang inusarang FM radio station ning ato nagmalambuon nga lungsod. Nga mao ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS W1 ng tinubdan, 98.1 FM BC Radio. Sige pa mga higala nyo makauban, kinyuhang gwapong igsoon, gwapong silingan. Sakto bro, sakto bro? Ah, okay, pobring, pobring igsoon, pobring silingan. Ah, panudunahan sa respeto, pagmahal, sisig, gengon mga higala. Jiriel Asindiente.
1: Jiriel Asindiente. Servisyo.
0: Pag-uhan, mangunta mga higala ng mikropon nindot kayo mga igsoon, no? Saya malipat at tundila mga higala. Sige po mga kigsunan, pobring saw igsoon din mga higala. Iring tibok sa kaoras nga tulubanon nga gisabak o gisapuang sa LGU Tuboran under the leadership of Tuboran Mayor Christian Daniel City Jamante mga higala. Agasod ding tibok sa kaoras nga tulubanon sa Gyapon mga igsoon. Ato ipadangat ya kaninyo karon kining nagbaga o glabas nga balita mga kaigsoonan din his kalambuan ng ato galungsod sa Tuboran mga igsoon. No? Ato mga higala ning himay-himayon mga kaigsoonan ditso mga higala. No? Unlike mga kaigsoonan sa ato mga nang labay mga adlaw mga programa mga kaigsoonan nga medyo kinindi hagip o tanga tuwag oras ato ning ukumpres mga higala aron makafocus tas mga isgutanan sa kalambuan ng ato galungsod. Uban pa mga isyo mga higala labi na gyud sa ato ang isyos nasyonal mga igsoon labi na sa kahimtang sa panahon mga igsoon. Ha, kinini akaro paghigalang tropical depression karo paghigalang gibantayan rabani sa pag-asa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. 7 minutos man kalabay alas 8 sa kabutagon pag-iigsoon sa gihapon paghigala mag-iisyog mag-iisgutanan karoon mga itong pag-asawaan hangtod sa alas 9 kabutagon. Ikot man paghigala karoon mag-iigsoonan ang mga balita o ang mga isgutanan sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Ha, kinini ang kalambuan ng atong lungsod paghigala. Ubos sa administrasyon ni Tuboran Mayor Christian Daniel City Jamante mga igsoon. Vice Mayor Danny Jamante and of course, pinagis na kong pagsuporta ni former Tuboran Mayor Aljon Jamante, ang amahan ng founders kalambuan nito pinalanggan lungsod sa Tuboran. 7 minutes after 8 in the morning mga higala sa Gihapon, all you have to do to kini mga higala to kini ni ang type or to comment no sa inyong pagpa-shout out mga higala, i-like and follow mga kaigsoonan lang ato ang Facebook account karon Jiriel Bihasa Mourinho Asindiente Facebook account. Please like and follow and please share mga higala sa itong Facebook Live karon mga kaigsoonan. Aros mas daghan pa, no? Ang musaw mga kaigsoonan ng tibok o sa kaoras sa itong tulumanon via social media mga higala address Facebook mga kaigsoonan, no? Ato ring isgut-isgutan karon taon-taon mga higala ang inyuha usab gabaga pinsahe mga igsoon. Okay, mga higala, arita mga kaigsoonan karon sa kinini ang ato ang mga isgutanan na mga higala. Arita mga, okay no, arita mga higala sa ito ang mga isgutanan karon ng Miyerkules kabutagon. Okay, no, so arita sa ato aga mga isgutanan, mudritso mga kaigsoonan, okay. Karon mga higala, kumusta mo diha, no? Ning adlaw nga Miyerkules mga higala, pitsa 14 Oktubre na takaroon tuig 2026. No? So, kinini ang medyo mabugnaon. Unya, medyo dangugon ang kadalanan sa mga karon. So, amping ta diha, baga motorista diha, labi na gis ka bukirang bahin. Medyo tigmi mga higala karong panahon, no? Pahimus lang na to mga higala, kining mga pag-uwan-uwan karong mga kaigsoonan. Kay, batod pa mga higala, Department of Science and Technology mga higala, DOST, Pag-asa mga igsoon, nga, kuan? Doon ay umaabot niya ilinyo mga higala. Basi nang uban mga kaigsoonan sila nga, laina ng ilinyo dari sa Pilipinas, ilang giingon, ay, gasigi mag-uwan, no? No, dili na ingon na na mga higala. Ang officially mga higala nga pinaka-crucial sa maong daotang panahon mga higala, karon ba nga kaigsuunan sa sunod tuig 2027. But officially mga higala, misod ang ilinyo, matod pa mga kaigsuunan sa ato ang tagapag-asa sa buwan sa September mga higala. So, dili ingon nga nagpasabot nga ni Sud ang opisyal nga pagsud sa El Nino mga higala nagsige dala pug init. Dunay mga pag-uwan-uwan but gi-categorize siya as El Nino gumikan sa dili kasarangan nga temperatura mga higala kataas sa temperatura. Sana so, no kay at least ba sabtas uban ba kay mingon sila nga. Oh, noon sa naman ni El Nino, kuno man El Nino nga gasigig uwan. Daw kwan mapasalamaton ta. Malipayon ta mga higala nga dunay gihapoy mga pag-uwan-uwan luyo mga higala sa pagkibra ng mga kaigsoonan sa aga sa tuang tagsa-tagsa ka mga gripo diha no. Kay kasagaran sa rason mga higala ra karon nga kinini abang dinghinay ang agas sa tuang mga gripo diha labi na gyud bukirang bahin gumikan sa pagkunhod mga higala sa supply sa tubig mga igsoon. Labi na gid has to binhaw mga higala nga nagsalig ra gid ta diha mga kaigsoonas dinubdan diha sa libon tubig man siguro na diha mga higala wa ta masayo mga igsoon ha. Kay base na sa ato ang municipal engineer mga higala sa atong pagtawag ni Engineer Gabukan mga kaigsoonan aron pud gyud ta nga mahibaw kung say mga rason no. Kini ni ang gikan na sa libon tubig inyuhang tubig diha sa nag-supply das barangay Sanhua as Sanhuan sa Tubinhaw. Gipakatap ang higala das mga konsumidores ninyo das patubig das Tubinhaw. Nag-ana mo kadaghan ang nagpataod sa tubig kay lagi mga higala. Bastante manggit mga kiksunag doon na tayo gripo sa tuang panimalay. Unlike before das Tubinhaw mga higala nga mo naog patatong kinini ang tabay dito sa una mga higala perting lauma in town mga igsuna no? Nabi mga higala taliwa slupot mga kaigsoonan na ang tabay di hastuminhaw sayod bagita diha mga kaigsoon. Muna nga inigsaw di mo dito gaan ang imuhang gidang balde mga higala kay wa pa may sud madong ubos inigbalik mga higala ninyo das taga Tubinhaw saka mga kaigsoonan bisag humana ka maligo mga higala inigbalik di mo dito babaw perti na pod di mo mga kaigsoonang singuta. No mo na mga higala kay perti mang sa kauna inigbalik mo sa babaw no mo na nga ang mga tao das Tubinhaw nang nangandoy mga higala nga moabot ang panahon mga kaigsoonan nga mahimuan sila diha og water system o na nga ubos mga higalas mga gamhanan mga diamante og wa ko masayo mga kaigsoonan ubos administrasyon ni kanhi mayor Danny Diamante mga higala mo ito kasamtangang busy mayor sa pagkakaron I think total from 2019 mga higala 2022 na pahimuan yun na mga higalag patubigan diha sa inyo has Tubinhaw. Hangtod sa kunang gingon nga dindaghan mga higalang konsumidor niya hangtod gani nga ni abot sa kasikbit na tumbarang kahit sa barangay Makupa. No? Abot sa Makupa mga higalamingon sila nga ngano man ang tubig na to sa Tubinhaw nga iabot man na dito sa Makupa nga ato am na sa Tubinhaw. Uy, idaw din nato ng tubig mga higala. Ha? Doon na ba ko nag-istorya nga? Ingon ba nga, ngano ko nung ingon ana ang sitwasyon sa patubig sa Tubinhaw? Tungod na sa kadaghan nga konsumidor, unya karon mga higala, El Nino matod pa mga kaigsuunan mo hinungdan sa pagkibras tubig sa mga tinubdan mga igsuon. Unya na kadaghan konsumidor naabot na sa Makupa siya nga, nganong ipaabot mo sa Makupa? Uy mo din na ikadaw ng tubig? Ha, di na ikadaw ang tubig mga higala kay iyanas kinaiyahan. Water is life mga higala. Ang tubig kinabuhi mga igsoon. Muna ang nanginahanglan kutob sumabot sa tumasuplayan atong tagaan mga higala. Hakog man po nato mga igsoon og di nato ihatag di ba? No? So muna nya napagid diha mga higala ito ang ta sa Bureau of Jail Management and Penology. Das Tuburan District Jail may pagpaminog may buntag karon diha sa mga jail officers nato mga higala. Ha? Sila karon diha si Kuya Gons, no? Sila si Kuya Rasni Pilapil. Ingon man mga higala karon diha si Sir Bakalso mga kaigsoonan may pagpaminaw karon no nya ato mga kuan diha baga kusinero diha sa kitchen, mga higala, kitchen boys na to, diha sa Tuburan District Jail. Daghan kay na mga higala, mga PDL na to, karon diha, agwa ko masabot, ni, masayop, mga higala, ni abot na na karon o kapins 400 ka mga persons deprived of liberty diha sa Tuburan District Jail. Now, hitabo mga kaigsoonan, daghan sila diha mga piniriso nga nagkinahanglan og tubig, mga igsoon. Nya gi-priority, o sana sila gi-priority, mga higala, diha sa ito ang mga tubiro, ha, diha sa taga, diha sa Barangay Tuminhaw, ang ato ang taga Tuburan District Jail, kay luoy mapuntahong kayo mga piniriso, intahan po diha sa, ha, diha sa BGMP, mga higala, o ato sila mga higalang hikawan sa tubig, mga igsoon. May mantad diris gawas mga higala, kay guway agas, pwede, pwede mata makakaos diris dalungsod. Nya sila in town diha sa, ha, diha sa prisuhan mga higala, di mo agas mga higala, di mo nalang kagawas. Pati luoya mga kigsunan in town, mabaho mga higala na nga to ang mga PDL diha. Muna nga, gitagaag prioridad mga kigsunan sa itong patubig, sila diha sa ito ang mga PDL. Okay, naman sila sa suod mga igsoon, kinural man na sila mga higala niya. Kita, huwag agas, maghuaw, oy, ano, magtutag mulubulo mga igsoon, nagbutin pa.

adlawng Martes, Oktubre 13, tuig 2026. So katapusan ni siyang nasigpatan paghigala ang Sintros Mambagyo 2,715 mga higala ka kilometro sa Sidlakan sa Northern Luzon. So bibitaha mga higala, no? Kay kinini ang mga kigsoon ang kining bagyo mga higala, no? Ako lang tagaan ang tamog ideya ka sa uban, no? Uban daghan namang mga suwito ani mga higala. No? Unsa to na suwito sa una, bro? Kinini ang suwiwan. Suwiwan mga higala, no? Ang kadaghang amigo nga sa una suwiwan, no? Ya karon nahimo na siyang suwito. No? Daghang suwito mga higala, no? Daghang suwito ani mga kigsoonan nga pagbinaw pa lang nila sa radyo, mga higala, kibaw na sila, asa na pita na himutang ang bagyo. Pero ngantos mga wa pa maka, kung kayo makakuha ani mga kigsunan mo. Ingon gani, mga higala, ang tagapag-asa, ay inyong madungga sa radyo, ingon nga, na mahimutang ang sintro sa bagyo, 2,715 kilometros sa Sidlakan, sa Northern Luzon. Ayay, di kayo na siya kabalakan, mga higsoon. No? Pwede gapunta mo kampante, mga higsoon. No? Kaya di man takibaw sa direksyon sa bagyo, mga higala. No? Ang Ginoo mang gihapon mga kigsoonan mo'y nahibaw mga higala sa tanan, no? Muna nga, ang kining bagyo mga higala, once nga naan itapit sa may Northern Luzon, may gilayon mga higalang libuan pa kakilometros mga higala. So, kasagaran ana mga kigsoonan pa doon, ginas babaw, may lang ugari na mga higalas buwans Nobyembre, buwans Disyembre, kay magsugod ang kamihan Enero, no? Iduot mga kigsoonan diri sa Kabisayan. But kung naagalim mga higalas may Northern Luzon niya, di pa kayo isog o di pa kayo kusog ang amihan mga higala, padong gina dito sa babaw. O dito sa Batanes mga higala, padong gina dito sa South China Sea mga igsoon o paingon na dito mga higala lugar sa mga insik. Na? Lugar sa mga insik mga igsoon. No? So, muna, di kayo niyang kabalakan. Progmingon ka rin mga higala nga naadiri mga kigsoonan sa may kinili ang Sidlakan sa Northern Mindanao mga higala. Ayay, kana kuyaw na mga kigsunan o mutadlas mga higala pa doon sa Kabisayan mga igsoon. But kini mga higala ang gikabalita karon sa kinini ang pag-asa, medyo para nako mga higala di kini siya kinini ang peligroso, no? Ang ato alam matayanan ani mga igsoon, kini ang traff mga higala, kini ang impikto ba mga kigsunan, no? Kay makamugna ni siya mga localized ng mga thunderstorms, kalit-kalit nga pag-uwan mga higala unya moy rason mga kaigsoonan sa mga pag-landslide o mga kalit-kalit nga flash flood mga igsoon. Okay, so bisan pa man ini mga kaigsoonan, no, nga uwan o init ang ato na sinati sa pagkakaroon climate change mga higala, di gyapon taangay nga mukumpiyansa ang uwan o ang init mga higala, dunay tagsa-tagsa ka mga epekto dinhi sa tuan lawas. Muna nga og di ta magamping mga kigsunan, di ta magdaog mga panaming mga higala aning uwan og init, posible nga magkasakit gihapon ta mga higala. Muna ayog kalimot gyud mga kigsunan, pagdaog payong, no? Pagdaog jacket mga higala, no? Aron nga dili ta direktang maigo sa uwan og sa init mga higala. E mao na ra ba ni karon ang gitawag nila og climate change mga higala. Dili na kasarangan mga higalang panahon o di na nato masabtan nga panahon nga dunay mga panahon nga muinit og mayo mukalit pod og uwan inig panahon sa kahaponon. Okay mga higala, atong oras mga kigsunan 20 minutos nang nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon ang Philippine Standard Time sa DYPS BT Radio baga kigsunan. Kumusta, no, ang ato ang mga kinini ang mga suking tigpaminawan karon nga naka-monitor sa 98.1 nga dial sa inyuhang mga radyo, no? Kinini ang hinaot ko nga naa kamo karon sa makanunayon ka kahibsog kabaskog sa inyong panlawas, no? Nga hinaot nga buligan pagdaghang grasya ang ato ang mga mag-uuma, no? Ang ato ang mga yanong mga mumuo, mga tricycle drivers, tricycle drivers, habal-habal drivers mga higala. No, hinaot nga tagaan pa mo og daghan pang grasya kay karon sa panahon sa pagkakaroon mga kaigsoonan, bisag usahay mga higalag daghan tag grasya ang ihatag bulig kay tasan. Once nga di gay takabaw mo kontrol mga higala sa kamahal sa palitunon sa pagkakaroon mga igsoon, mapudlong og mahurot rapodayon mga igsoon. Okay, nya sa to mga mananagat sa kabaybayunan mga higala, no? Sa to mga mananagat karon sa kabaybayunan, kumusta man mo diha kay di araw ba tay mga higala karoy maayong balita mga kaigsoonan, nindot ning balita ang mga

0: galaala sa tuwang mga mananagat. Ha? So di pala ito ni hisgutan, mga kaigsuunan ng maong hisgutanan sa pagkakaroon. Ako sa Igrit, akong amigo na nagtanaw ito sa Facebook Live karon si Boss Oliver Tampos, bro. Good morning, og mayong pagpaminaw ni mo diha karon sa Loriga, San Miguel. Diha sa Dakbayan sa Sugbo. Og wa baka ni ron dito sa Mandawi City, mga higala ni ako ang amigo. Way paglubad, kana na ang forever young. Ha? Wala na, kalindot mga kaigsunan. Ang edad, mga higala, mura na siya'y mga higala'y matiguang, no? Pero kung pabilin kang malipayon sa matag-adlaw ni mong gihimo, trabaho o gimong kinaiya, mga higala, nga nalipay ka pirmi, makapaiban man as kunot si mong agtang mga igsoon. Mura nga mahibong tadunay uban nga, uy, say sinta na day ka, pero ang imong hitsura, forever young man lang gihapon. Mura mga kong amigo, si Boss Oliver Tampos, mga higala. Okay niya si Kapitan Idol Dexter Clarity sa Sporbida, mga kaigsunan. O kabatan-on na imong hisgutan, arita mga higala mo tanaw ni Kapitan Idol Dexter Clarity siyang pagserbisyo. Ang iyang pag-alagad o pagserbisyo ninyo dihang mga taga-barangay Kugon sa Sporbida, mga higala, lupig pa'y batan-on mga igsunan ni Kapitan Idol Dexter Clarity. No? Consistent mga higala nga every Saturday, mga kaigsunan, gahimo sa feeding program di asyang barangay with heavy meal, mga higala, and nutritious food, mga igsunan. Ha? Kasagaran mga kaigsunan sa uban nga mag-feeding program, lugaw-lugaw ra gid mga higala niya, may lag mahitabok kausas usa ka tuig, mga igsunan. No? Pero si Kapitan Idol Dexter Clarity das barangay Kugod, mga higala, oy every Saturday. Ha? Kuan pa mga higala, usahay dinuldog kalbasa mga kaigsunan, di baka munggos mga kaigsunan, ang gisubak bakagan mga higala, unod sa bakagan mga higala sa baboy. So, lami mga higala, gawas nga lamian, heavy meal, makabusog mga higala, and very nutritious mga igsunan. Mona ang gihimo ni Kapitan Idol Dexter Clarity, matag-adlaw gid ng Sabado, unya dunay gipakapin mga higala, si Kapitan Idol Dexter Clarity, uban siya mga konsyalis nga matag Sabado mga higala, dunay libreng ice cream. Palindot mga kaigsunan. Kisa man eh. Okay mga higala. Okay. Si Kuya Ariel Ayi Sabio. Ni apadong na dari mga kaigsunan sa atuang sibyaanan mga higala sa DYPS BT Radio. Sa inyuhang usahay sa inyohang makita sa Facebook mga higala itong background to amanta dito mga kaigsuunan sa ato ang opisina sa tupag. But usahon manggod mga higala ng panahon na ito mga kaigsuunan nga bundak mang uwan kagahapong adlaw kagabi eh, no? Kunya, ang amo ang opisina dito, porti man ninduta. Nindot kayo pintal mga higala pero kaniligi usahay ito bro, mahiba. Ato rin mahibaw ag mag-uwan. No? Ngayon ta mga higala ba nga magturbito nagmag-uwan? Wala nga nag-uwan man yun mga igsoon, duha na kaadlaw mga higala, doon na yung duha kaadlaw, ikaduha na rong adlaw mga higala nga gibundak yung uwan mga higala. May lutaw? No? Wala nga hadlok po sa tamuun sa computer mga higala dito yan si, mo, ha? Mo ground o niya, no? Delikado na kayo bro, maguba pa itong kapahimanan niya, kuhan pa ta, no? Wala nga maski pili sa nato mga higala nga arita dres DYPS BT Radio. At least man lang nga makatilaw sa tagpanag sa aning nindot kayong magtuko. No? No, so arita mga higala. Ang Putat Fisherfolk mga kaigsuonan association sa Tuburan nikita mga higala na kuno og mas dako pa mga kaigsuonan pinaagi sa Lambaklad project. Uy, nindot ni balita mga higala. Gikan sa pagpangisda nga igo lang sa ingon ta igo-igo lang nga makapalit matod pa og pag bugas. Karon mas dako na kuno mga kaigsuonan nga ang kita sa Putat Fisherfolk Association lungsod sa Tuburan mga higala. Pinaagi sa Lambaklad project sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung BPAR-7 mga higala. No? Matod pa mga kaigsuonan ani mong balita mga higala nga mas bubintaha na kuno karon kay ni adto mga higala ang kining mga miyembro Fisher Folk diha mga higala sa Putat Fisher Folk Association. Matod pa nila ang ilaha mga higala ni adto panagat igo-igo ra gyud ang ilahang makita sa pagpalit og bugas mga igsoon. No, sa uban pa mga higala lang pinginahanglanon maglisod sila mga higala kay usahay mga higala ning pagpanagat, ha? Usahay na, usahay wa pud mga igsoon. Matod pa karon mga higala gilunsad, matod pa ang proyekto nga lambaklad mga kaigsoonan ni atong Disyembre 12-2025 mga higala. Pinaagi sa pagigtabayayong sa atong lokal nga pangagamhanan sa Lungsod sa Tuboran, pinanguluhan mga higala ni Mayor Christian Daniel C.D. Diamante mga higala. Sumala sa Osaka mananagat mga higala nga sakop sa Fisher Folk Dias Barangay Putat mga kaigsoonan. Boss Alejandro Bagyo, 41 anyos mga igsoon. Ay, ako, mga amigo. Matod pa niya nga kapin na sa napo katuig siyang nangisda gamit ang kawil o pukot mga higala. Sa una, igo-igo, ragyo ko no, matod pang Boss Alejandro Bagyo mga higala ang iyahang kita ipalit o bugas. Now, karon mga higala, dako nagkausaban ang iyahang panginabuhi o silang nanginabuhi sa dagat mga higala miyembro sa Fisher Folk, sukad nga nahimong binipisyaryo ang ilahang asosasyon mga igsoon. No? Sukad nga nahimo silang benepisyaryo aning gitawag ang lambaklad sa BFAR mga higala o sa Department of Agriculture, kaya ang Department of Agriculture at mga higala mampu yun itabang nila mga igsoon. No? Matod pa mga higala, mas taas kini sa kapin 3 ka milyones pesos nga gigasto sa BFAR 7 alang sa maong pasilidad. So, ug wa ko masayop kining kantidad mga higala sa pagpahimo aning lambaklad mga kaigsoonan. Mukabat mga higala 3 milyones mga igsoon. 3 milyones mga higala. Kaya naguna ani diri punta man mga higala, Fisher Folk Association mga igsoon. Sila may una nakadawat og lambaklad. Ikaduha naman ni mga higala Barangay Putat kay nakita manggo sa taga BFAR og sa taga Department of Agriculture nga kinini ang maayong pagkaduma, no? Ang ato ang mga asosasyon dinhi mga higala. Ato na rin hisgutan mga kaigsoonan og diin gidi magsugod og nganong naingon ani mga higala ang dunay mga grupos ato mga nananagat nga nakadawat ani mga higala. No, ato ning ato nirong himay-himayon mga igsoon. So mao na naguna diha sa kinini ang punta hantod gani abot ito sa Putat mga kaigsoonan. No? Sumugasto so, nag 3 milyones mga kaigsoonan. Ha, ah, dinhi yano mga higala. So mugastog 3 milyones unya mukuha po ni mga higalag mga dinagkuay. Gani mga kaigsoonan, matod pa ni Boss Alejandro Bagyo, may pagpaminaw ron mo niya, Boss. Paminaw mo gini mga higala. No? Sigon pa niya mga higala nga mas sayon na ang pagpangisda sa anang lambaklad sa pagkakaroon kay mo. Mukabat na lang og usa ka oras og tunga samtang mas maayo usab ang ilang kita mga higala. Kay ang kinimanggong lambaklad kinini ang naaramang ko sa kasagaran yun anilang bakladaan ay gibutan sa mga kantilado ng mga lugar. Kay ang kuan ani nila ang kinilang baklad mga higala is ipahimutang ni siya mga kaigsunan nga to sa mga agianan sa mga dagkong isda. Eh, kato mga mananagat karon nga nagpaminaw sa pagkakaroon, di ba? Ang kanang isdang kinini ang singana na Barilis, isdang Bugkanon, Sambagon, Tangigi, ha? Sa panadya, Halwantasik o kanang gitawag na itong Badlon. Ha? Anha man ang mag-agi-agi ang mga kantilado, agianan mga higala ng mga dagkong isda, agianan ang iho, agianan anak mga higala na kung sa panadya ka ng sama ng dito singan anak bro dito sa kinini ang uslom butanding oh. Magsunod-sunod man sila mga higala ng mga hipon, mga gagmayng isda, mga higalang ilahang himuong pagkaon. Ha? Mabita na dito sa Oslo, butanding mga higala nga ang gipaanad na sila mga higala dito sa Oslo para sa mga turista, pinaagi sa paglaog o hipon mga igsoon. Ng Pinok ay mga Pasayan mga higala. No? So, kanang mga lugar at mga kantilado mga igsoon, anha mag-agi-agi ng mga maglabo ng mga mong klases mga kuan mga higala, mga isda. Now, kutong mga lugar nga sama diha sa punta mga kaigsoonan nga di kayo dagkughunasan, nikabot imos unahan laom na mga higala. Munay mga potensyal kayong butangan sa lambaklad. Sama sa Putat, diya sa Timbakol, iba, makaagi mo diya sa Biwok mga higala, diya sa may Putat. makakita ba des dagat, lingian ninyo des dagat, iba na nunay daghang kayo murag mga buya, mga baril, mga higala. No? Muna ilang baklad. Kanang himuntangan, anak, diha mga kigsunan, laom na na siya mga higala. Now, ang naka-advantage, anak, ngato sa tuwang mga mananagat, kay di naman sila mga higala, muadto pa mga kigsunan o layo. Di na sila mugasto pa mga higala o gasolina para muadtos loud kay mga kigsunan aros pagpamasol o di pa pagpanagat mga kigsun. Ang uban mga higala, malapas pa ito sa iskalanting tubuso, malagmit pa noong tamadakpan dito mga kigsun. Diba? Kiba mamuala mananagat, malapas ito mga higala, naamit ay jurisdiction sa tuwang tagsa-tagsa ka mga lugar. No? So, muna, ang nakanindot karon matod pa ni Boss Alejandro Baguio de Esbergueputat, kinini ang kuan sayo na ilang pagpanagat, di na sila mistil nga mo mataog sayo, no? Kay kinini arbang mananagat ta bro, ang uban mugikan ra bagyo og sayo, ang uban mugikan og nay alas 10 gabi eh. Napoy ala una sa kadlawon, napoy alas 2 sa kadlawon nya. Kinira bang hindi siyong pag-unsa ba, no? Kinira bang uban, bro, nga. What a kibaos, pari, dito sa kilid, nagbantay na po niya. O niya, ikaw, saan mo nung pagbalik na ito, akal ito napit na panuho sa tubuso mga higala? Si pari dito, pati na. No, mara nga, diha mga kaigsoon na sa lambaklad, oy, di na ka mo atong layo kay mga kaigsoon, no? Nakanindot ala mga higala kay naaras dool. Minus kas gastuhan sa gasolina, minus kas sa risgo mga higala, at the same time, dako ang kita nga naman. Kay matod para ba mga higala nga ni Boss Alejandro mga kaigsuunan, ha, kinini ang lambaklad, sa mga na ato diri mga higala ang kinini ang mga higala bang inhang kita, no? Daray, ha? Sigon pa ni Boss Alejandro mga higala, o siya mga kaubanang mananagat niya. Matod pa nila nga gikan sa Enero hangtod sa Hunyo tuig 2026, nakakuha sila og 15,800 city kakilos mga higalang isda. Ha? Ang ilang 20 city kabimbro mga higala. O sa ilahang mga kaisunang asosasyon. Lakip na ang mga isdang Talakitok, Galunggong o Tangigi. Ha? O nga gibanabanang mga kantidad nga to sa 3.64 milyones kapisos. Sud lang sa unom kabuwan mga higala, mikita na sila mga higala, nakabaligya na sila sa ilang mga kuhang isda mga kaigsunan nga nagkantidad og 3.64 milyones kapisos mga igsun. Hala, no? Hala, no? Kay, huwag mo na yung makuha, bro. Kinini ang kuhan man eh. Tiningob man eh. Tunil. Ha? 1,000 of kilos mga higala ang pwedeng makuha ng lambaklad. Kay pasabton, tamo, kining lambaklad mga higala, kuhan siya. Imbis nga gukdon ang isda mga higala, hulaton nga musulod na siya mga kaigsunan ang mga isda diya sa kininang gikitakdang dapit mga kaigsunan, no? Dili ni siya mugamit og pino nga pukot mga higala, no? Unya ang kinilang baklad mga kaigsunan nagamit ni siya og pukot nga gipahimutang des dagat mga higala nga gisuportahan og buya, pisi og angkla. Mo inyo makita diha mga higala nga no dagham na mga buya diha nagtapad-tapad o diha sa may timbakol, no? Ita ninyo diha mga kaigsunan. So, muna siya mga higala. Duna na yung mga kuwan niya. O niya, matod pa mga kaigsunan, musod na dihang isda. Once musod na dihang isda, mga higala kong isda, di na kagawas, matrap na sila mga igsoon. Muna nga, kanang maglabo-labo ng mga isda, kita mo na kanang, di ba, magkatakanta, tag-video kibro niya, makita, tanidahang na yung mga, nga nang kuwan nga na yung magsunod ng mga isdang badlon. Mas once masod na sila ito silang bakla, di na kagawas, matrap naman na sila. So ini katrap nila, awa na paldo na mga higala. Paldo mga igsoon. Mula katundas punta mga higala, sus purbida pagkadaghanang badlon. Purti pagkadaghanang mga higalang tangigi, nagsagol o halwan tasik mga kaigsoonan. 1,200 kakilo mga higala. Ha? Usa katunil o 200 kilos nga isda mga kaigsoonan nilang nakuha. Now karon mga kaigsoonan, unsay impact aning atos ato ang yano nga mga ordinaryo natong mga mananagat mga higala. So grabe og impact mga kaigsunan. Kay lagi sa kunang ingon og sa giingon na ni Boss Alejandro Baguio mga kaigsunan, nga masayon na ang ilang pagpangisda unya, dili na sila manghigala ingnon kang makagasto og dakong kantidad sa gasolina. No? Kaya di naman sila magpambot ito, sirit ito, dito manghigala sa loud mga igsoon. No? Muna manghigala unya, arita mga igsoonan, diin man ni nagsugod. No? Diin man ni nagsugod manghigala. Nya, ang katong uban, no, nga magtanaw sa tuanga Facebook Live, kinini ang gabi eh, siguro inyo nakita or inyo nadunggan na ning ato ang gisgutan. Gabi eh, sa ato ang tulumanon manghigilan. Uy, dyan natin 37 minutos na nakalabas sa Las Otsos kabuntagod. Pagkadali, aray sa itong oras. Wapa man ang ato ang taga Cebico 2 manghigala. So, aray mga kiksunan, unsay history mga higala sa mga proyekto sama aning lambaklad mga igsoon. No? So, nagsugod gining tanan mga higala kinini ang kinimanggod mga higalang mga kalambuan sa usa ka lungsod mga higala, dili ni inani ka malampuson kung wala ni giplano mga higala pag Mayo. Siguna ni former Mayor Aljon Jamante mga higala, sayang pagsugod, paglingkod, isip amahan mga higala sa atuan lungsod. Sigon pa niya nga, usas iyahagyod nga kinini aba mga higalang singanan eh. Usag yun siyang gipaningkamutan mga higala, usas iyang moto mga kaigsoonan ka nang gitawag niya mga higala, plan your work and work, work your plan niya, plan your work mga higala. So planuhon ni mo mga higala o sa imong trabaho on niya, ang imuhang giplano o trabaho on gina po ni mga higala. No? Muna mga kaigsoonan karon nga, ang atua mga higalang kuan, kinini ang mga higalang mga livelihood karon mga igsoon, purti ng pagkadaghana. No? Muna nga, nagsugod yung mga higalas, convergence niya ito mga igsoon, no? Dayon lang kuya ayi, no? Ah, suspintan. Ikuga na ito, ano ito ang kanhi Cebico director, eh. O niya, karon muna ito ang, o sa'yo, imong ko sa LG, sa tourism officer karon. Okay. Pagkadindot mga higala. No? Ang mga kininia ba mga higalang posisyon nga kinini ang naagian o kasamtangan karong posisyon ni Kuya Ayi ba haom kay mga higala niya, no? Kay ang tourism na to, no, sa kakaron grabe ka nindot, grabe na kamalambuon niya, mas mulambo pag ini mga higala pinaagi sa ato ang gugihan, no, unya kuan pod visionary po ni ato ang kinini ang kanhi Cebico 2 director. Now ato nang hisgutan karon taod-taod mga higala, no, ang kinini ang atong nahisgutan karon, no, nga kalabot aning ato ang mga livelihood projects mga higalang di ini nagsugod na angko na to mga higala, no. So ako lang gisaysay ninyo nya, gisaysay na po na ni former Mayor Aljon Jamante mga higalang nga gumikan na, no, aning nahihimo na to karon mga higalang convergence, no, di patungod sa tuboran coffee mga higala, di ni man lapos ni mga national government agency nga naghatag na to mga proyekto, pundo mga higala sa tuang lungsod nga mapahimos lang sa matagtuburan. O sana na ini mga higala, kining proyekto nga lambaklad sa tuang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources mga higala. Apil na sad ng SLPs DSWD, no? Kana mga higala, apil na tanan, no? Daghan patang pwedeng hisgutan na mga higala. Unya, karon atong i-welcome, no? Ang ato ang mga higalang Cebico 2 Director mga higala. Kuya Ariel Ay Sabio, good morning kuya, o welcome sa tuang tulumanon.
1: Sigong buntag sa tanan nga namina karon sa BT Radio. Nganong madasigon man? Madasigon tak tungod kay naa naman ta karon sa bag-ong nga kanong kanang tourism officer. Dasig, yes, lang tuburan.
0: Dasig lang tuburan mo sa itong bag-o day remoto ko ya.
1: I hope nga kanang ma-adapt ni nato sa tuang council, no. So kanang maong gi kuan jud ni nako nung ako jud ning gi pangunhan nga kinanglan ang mga matag tuburan nun madasigon sa matag adlaw nilang pag kuano kinabuhi tungod kay kumingong tag tourism dakwa jud kay ni siyag kalambuan labi na sa atong lungsod sa tuburan. Dasig tungod kay kanang kinahanglan nga mahibawa nato nga kanang madiskubre ang lungsod sa tuburan. So dili naman na nato kuano, dili naman nato ikalimod nga ang tuburan kuan nag yun kayo, no, ilado na yun kayo mo nang mingo ko nga na discover na yun ang tuburan. So discover the beauty of tuburan nga mingo tagdasig, appreciate our rich culture and heritage. So kita mismo mga tuburanon kinahanglan ato gyuning i-appreciate tungod kining mga kinaiyahan nga hinatag sa Ginoo kanang ato gyuning siyang ugmaron og atong ampingan.
0: Mm-hmm.
1: Nya showcase, no? Showcase our natural wonders, no? Daghan kayong mga nindot kayo nga mga lugar dinhi sa tuburan. In fact, napay daghan pa nga mga lugar nga wala mahibaw isa to ang kita mismo nga mga lokal. Mm. Nga napay kayo dinhi mga nindot pa kayo nga mga lugar dinhi sa tuburan.
0: Inood yun aga.
1: Then, we have to inspire sustainable tourism. Mm. No? So, ang ato ang hisgot man kaganina sa SLP, kuya, kanang dako jud kay ni siya kalabutan, no, kay sustainable man gyud livelihood ang gitawag. Mm. Ang gipanglantaw sa atong mga opisyal sa lungsod. Mao na nga ako sa mismo sa turismo na-inspire sad ko niining maong mga vision sa atong kanhi mayor o ang atong mayor nga batan-on karon nga si Mayor Sidi nga kanang kinahanglan ta nga magkahiusa, magugmad nga dili lang kita mismo sa atong kaugalingon kundi uban ang atong mga sakop sa pamilya o ingon man sa atong mga kaparintihan o atong kauban sa barangay, no, kay kung mulambo ang usa nato nyang uban mabiyaan bito. Dili na siya maayo mayo gyud nga kita ang tanan mulambo gyud sa ato ang
0: kay, ang tumong ra gyud ni former mayor Aljon Diamante kay kato yang giingon nga inclusive growth.
1: Yes.
0: Kalambuan nga wagi mahabilin.
1: Yes, mo na nga dasig niya, G man ang lasa dasig, yes, kuya, mo na nga DC. Grow through gross, unity and community partnership. So mo na nga kinanglan nga mulambo gyud ang tanan. No nya, dili partnership. So partner nato ang national government, partner nato ang kanang local government, government ingon man sa ang atong mga kanang private sectors, ingon man sa ang business sector, no, kay kung mahisgot man gud tag turismo, dili jud nato na mabiyaan nga there is business
0: bito,
1: and opportunity, no. So mao na ako isip a focal person siguro sa business sector. Nagpasalamat usab kog dako sa atong mga kadaguan sa lungsod nga nakita ko nila isip business sector representative unya nausa na sa nato ang tourism.
0: Ito, okay. Pinaagi gud anak kuya, paglambo sa turismo, paglambo sa to ang mga kining ordinaryo na to mga nanginabuhian, pinaagi sa ginagmay negosyo, diha man gud magsugod paglihok ang atong ekonomiya.
1: Yes.
0: No?
1: Muna, yeah. Kung daghan sa tag mga tourist arrivals, daghan sa tag mga bisita, so di na nato makita nga naanag yun tayo mga business opportunities. Yeah. Ang mauna nga makakita ta sa tong kuano lungsod karon, no, labi na nga nanatay kanang port, no, na nainisod na to diri, hopefully nga kanisa usa sa niya sa trabaho sa atong tourism office, yes, nga ma-monitor nato ang atong mga kwan. So I hope nga ang atong mga business owners musunod lang sa mga protocols ang mga kwan, no, kay kanang kay bawo man gyud ta nga naa man gyud tay kanang gitawag natog kanang we have to follow the law.
0: You know gyud kay ang balaod gihimo man arang arang sa kayuhan sa matag usa kuya.
1: Yes.
0: Sa komunidad.
1: Karon di ang buntaga na ako kuya Jeriel tungod kay ako di ang ipahibalo nga us ang tourism di ay nato usa sad sa magdala sa mga events, no, okay, sa atong lungsod ingon man sa usa sa mga dako nga mga activity karong umaabot October 31 nagsuporta ang atong local government unit ang lungsod sa tuburan sa atong parokya sa San Antonio de Padua nga ipahigayon nga fun run. So naninaot ko sa tanan nga naminaw karon nga kanang padayon pa ta nga nag-register, no, sa tanan nga mo-appeal sa atong fun run. So natay 3K, 5K og 10K nga run. So kini siyang kaning tulo ka category na ni siya registration nga kanang sa 3K 500 pesos o nya sa 5K na ay 600 pesos o sa 10K nga 700 pesos.
0: Asa sila pwede magka-register anak ya? Doon so, online?
1: Oh, natay online registration o nya. Ang katong uban nga kanang naradiri, pwede resta mo ato sa kumbinto, no, sa opisina sa atong parokya nga ato ta dito magpa-register nya. Magdal tag-isuhan jud mo og resibo na adyo na resibo ang ato ang registration. So kaning purpose, ang purpose aning ato ang gipaygayon nga fun run alang kini sa ato ang proyekto sa simbahan, no, gani makita naman nato nga nagsugod na ang pagpakural. So mao na ato ang kuan niya. Usa sad ako sang ipaybalo nga kanang sunod-sunod ang mga events ro nato diri sa lungsod sa tuburan. In fact, karong pizza di Sinuy Bino na tay anak mo bisita na to ang regional director sa DILG alang sa atong mga 15 ka mga barangays no na atong mga liga ng mga barangay, so nakusag kay ning kalambuan ihatag sa atong lungsod no nga ibubo diri unya sa pizza 23 usab sa Oktobre na gahapon dito ko sa Kapitolyo kauban ako si Sir Steve ingumansad ang ato ang tourism provincial tourism no ang ato ang regional director sad kanhi nga karon atong provincial director si Mang Mueng Montisilio nunya kanang nagpahibalo siya nga sa norte kita ang napilian og ang daan bantayan no sa atong mga gitawag ni siya og Australian Mega Familiarization Tour so mega dako jud kay ni siya kay ang Department of Tourism sa Australia so they are here bringing the tourism people no nga kanang mag-promote sa ato ang lungsod sa Cebu nga kanang ma-market nato dito sa Nindota, kanang no? sa Australia. So mao ni siya usa sa mga dagko kayo niya. I hope nga kita mga tuboranon kanang ato ipakita ang ato ang hospitality ngem sa ang kalimpyo sa atong lungsod kala. No kay kanang labi na sa kanang labi na karon dili ra ba ni sila magpa VIP no di sila so tuana ni sila mga secret ra ni nga kuan niya kanang kuanag yun tanaw nila ang limpyo bata niya atong trapiko no kung atong giunsa nato ni atong labi na karon nga kanang giayo ni atong dalan no so I hope nga ma-manage nato ang ilang pag-abot na nga kanang kuan lang hapsay
0: ang karon ni buwan na pero 23
1: o karong 23 so magsugod ni dito sa syudad niya padung ni sila sa karkar niya mga pinili lang ng mga lungsod so sa norte
0: kita
1: ra si Tuboran og si
0: Dan Bantayan
1: pero naa sila yung mga side nga kuano so diri lang sa third padong ni man sila sa south nya kanang gikan sila sa, nagpili lang nila mga lungsod pero naay mga drop off nga mga areas nga diin sila mo kanang mag stretching magkuan mag kanang mag comfort sa comfort room so sa diri lang sa 3rd district mo adto sila sa Barili pinamungahan mga draft lang sila kadiyot pinamungahan niya sa Asturias then Tuboran
0: sa ato pa diri sa Tuboran sa ato adila kay ingon draft off
1: mo kon sila diri lang
0: sa ato ang
1: diri sila lunch na sila lunch diri sa tuan niya kanang mao na nata sila kay ang atong gi-promote diri sa Tuboran ang Kapiman so mao na si they will watch the kanang mag-engage sila sa kanang ato mga farmers. So, mauna nga, mato sila dito sa kanang coffee plantation alang sa kanang engagement, no? Sa may mga engagement na buhaton dito, kanang magtanaw sila, giunsa na to pagtanom ang kape. Nga, usa sa pinakanindot yun nilang experience nga to ihatag nga, sila mismo ang mamupo sa kape.
0: Kana. Okay. Ato agod, kinini ang kuam gani kanang kaugalingon ginatong produkto gitawag nato na kuya our special own homegrown organic coffee yan na inindot kay kuya nga balita karon nga Tuboran coffee nakasulod sa ikapat nga pwesto sa Global Coffee Awards sa Estados Unidos
1: yes congratulations to Tuboran coffee labinas ni Boss Jam no nga siya jud mismo ang nag-compete ani sa kuan
0: Boss Jam jud kay iya ginita nang
1: of course syempre ang at the man behind the coffee no si Mayor Aljon nga nagkuang gyud ani so man nga kita kanang mapasigarbuhon kay ang lungsod sa Tuboran tungod kay kita mismo na andun na natay lalakip na tanaw sa one town o top na siyang tawag na one town one product no so kung ang uban na sila ay nailado sila sa Roskilios sa Liloan, nailado sila sa torta sa Argao, kita sa diri sa Tuboran ilado na ta sa ato ang kape. Organic coffee
0: ingan sa ana, Tuboran. Inana ka dapat madasigon ang Tuboranon.
1: Yes, so dasig lang.
0: Hindot kayo na kuya, no? Kanang dasig lang, no? Kay luyo sa inunta nga atong mga na sidati karos nung nasod no grabing pag saka sa tanan no palaliton kalison sa panahon but kita diri sa lungsod Tuboran dapat dasig lang kita kaya nga to ang mga namunuan sa tuang lungsod wa good no inunta padayon nga naning kamot nga aron nga mulambo pa niya tuang lungsod niya together sa dinyo kuya ay yung mga department heads nga wa sa good magpaway
1: Kaya salamat so.
0: Madasigon
1: gyapon kita. Kitang tanan kinang magkahiusa lang kita. Magtinabangay no kay kaning ang kaning ato ang gipoy ano responsibilidad man ni natong tanan. Okay, so dili ra man lihok sa usa, no, lihok natong tanan. No, labi na sa kanilang ang kuanang no, kanilang plastic no, mao ni ilang gikuan nato nga we should keep our plastic yun kanang ang pagkuanan nato segregate sa ato ang kuanan jud sa ato mga garbage so hinaot nga.
0: Mao sabi na sa ko nakita karon no, nga kanang dili si pagunsa ba na kaya dapat pasolusyonan gid unta labi na gid sa tong Tuburan Public Market gid una bigay time usay labi na sa buntag no kay nakita na ko dito sa Santa Fe kuya dito lang in fairness sila sa Santa Fe bisan inigdaing subang sa adlaw wa jud kay makita ditong plastic sa ilang public market kay ang ilaha dito ang tindahan ay ha manirado limpyuhan daan ang ilang tugaran.
1: Yes, dili ta magsalig sa ko.
0: Alam mo, ingon magod nga, sige lang, kinamay manilig kong magod.
1: Dili, atoan na siya. So, I hope nga, kanang bago naman ato ang kuhan karon no, ato ang Solid Waste Management Officer nga, si Kuya Inil, so iyan na sa ning matakol. So, magkinabangay lang ta. Okay, usasag sa kuhan sa Solid Waste, ang tourism sa kaoban ani.
0: Kuhan kuya ay, kay, karon kuya kay, ikaw naman ganda itong tourism officer. Sa una, nakadungog lang ko. But, karoon pa kukibaw nga ikaw naging dahil. So, unsa kay atong angayang atngan kuya, labi na kay nagsingabot ang Pasko. Kaya doon na rabagin tayo mga kuan. Doon na kay mga naplano, kalabot ani.
1: Karon kay na mayroong meeting rong alauna sa hapon. Mm-hmm. So, may hope nga ma-approve na sa ato ang matanong mayor ang mga plano. So, kanang usasad no sa kanang gawas aning karong October nga activities kaning gitawag na tog fun run kay we are in coordination with the fun run sa parokya nya natay mga bisita nga mga Australians no
0: okay.
1: Coming so hopefully sa November kanang November 13 so ato sa di celebrate day ang birthday sa ato ang local hero nga atong garbo sa Tuburan si General Arcadio Maxilom.
0: Mm-mm.
1: So ang mga Maxilom family ani. Mm-mm. So I hope nga makakuan sa sila nga nagplanning na sa mi ani kung unsay may tabo sa atong General Arcadio. Of course dili mo na makalimtan no nga namgunay floral offering nga may tabo. So then ang atong Pasko sa Tuburan mao sa ni siya giat nga no kay kanang usasa ni siya sa mga kanang gikuana na to gitanaw na to karon nga sa tourism ba nga kuan tungod kay kumuraw naman ni siya kuan ron kay nang
0: kultura
1: na nato no so I hope nga makuha na to ang kuan no ang atong ang atong gitanlantaw nga mga plano sa lungsod sa Tuburan so mosa jud ni siya sa mga usa sa mga gipang ano na awaited part of sa kuan no so mo na nga kung unsa man gali ko ana atol sa sangpingan no kung sige pamutang ng mga decorations kay dila na to pasipad ang
0: tinuon. Okay kuya no so do na tay 7 minutes lang habilin si patahimpit nga mo pupos so kuan kuya sa ato ang kuan patalana na matay si trial I don't know may idea ba ka madayon baka karong pizza 28 so ang ato ang inauguration yeah, so kuan.
1: Oh, so sa Pizza 28, so mauna sa karon sa mga agenda karon hapon sa meeting sa mga department heads. So mauna naatay kadang grand opening no sa Pizza 28. So kay makigoba nato ang governor sa murag sa Masbate, murag is coming ya. Kanang nasa tay uban sa mga bisita no ng mga dagkong mga officials sa gobyerno.
0: Okay. So inani kanindot kay kaya tourism na to mo samot na gini ka boom unya kuya kung kaluyas Ginoo nga karon do nanatay usa ka ruta no nya kung kaluyas Ginoo mahinayon tong dito sa Bantayan Island pagkanindot yun siguro.
1: O masayon og mas access ano masayon no tanga ma-access sa taga kung gikan ka sa syudad tungod kay ang Tuburan gahapon lang usa sa mga tourism officers nga nakikstorya mas kanang kuan ko no mas accessible si Tuburan going to Bantayan Island kung they are from Cebu City tungod kay makat naman nila ang oras no kung moagi sila sa Central Highway.
0: Yan na naman ta ang naano tay ruta nan diri kuya kay pwede man mag bias out katong mga diri sa like diri sa Barili pinamungahan pwede man sila mag Baya Toledo
1: accessible no? Na kayo gikan sa kag sa norte makuha na sad sila gikan sa Mandaweng gikan sa mga sa Sugod Compostela diha
0: so, na nakita na ko karon hinahinay lang kita no restaurant hinahinay lang kita kana na ang kuha na pasensya lang gigamay kay ngatong-atong abot gihapon ta sa tong gipangandoy nga kalampusan
1: Yes. Mm. Dasig lang yun.
0: Dasig lang yun. Kana, yun ang tigayin ko anang kuhan kuya ka, tumining sa dasig. Ano nga, ato nang ma-memorize, anong mabalik-balik na ito na kinindot. Kaya na, no, kay dasig to encourage, no? Sa ato ang matag-usa, labi na yun, no? Kaya naamgod tanan anang dasig, kuya.
1: Oh. So, matanimos buntag, kinahanglan yun nga, madasigon yun ta. Diya, uban sa itong pagpasalamat sa Ginoo.
0: Kana.
1: No, igmatag yun na ito, magpasalamat sa Ginoo niya. Kita mismo, kinahanglan nga, kanang naman dyan yung mga challenges and trials sa kinabuhi. So, kinahanglan nga yun nga, matubang tanga madasigon uban sa Ginoo. Kaya we cannot do without God.
0: Sige. Okay niya. So, dyan natin 3 minutos lang ganyan ko ya. No? So, mga na siguro ko sa imong hinapos na mensahe.
1: So, daka kayong salamat, Kuya Jeriel. Ingoman sa tanang nga naminaw karun, isip inyo ang bagong tourism officer. Inyo radyo kung masangpit o kung namoy gusto nga mga suggestions, ipaabot sa itong mga official sa lungsod. Andam radyo kung tagana nga maminaw and we will be happy to work with you all. Daka kayong salamat.
0: Okay. Daghan salamat, Kuya Ariel. Ay, sabyo mga higala. Ang ato ang tourism official karon nga ni Hanadungol, no? So, nga, dasig lang yun, mga higala, no? Kay, ang kinabuhi, mga kaigsuonan, ingunana, mangina, no? Wala man siguro itaong walay problema, mga higala, no? As long as buhi pata mga kaigsuonan. Kaysa ko nang giingon kagahapon, ang may problema, aw, kato, mga higala na mahuway na. Mientras nga gitagaan patadirig kay gayunas kalibutan mga higala, so atong pahimuslan mga kaigsoonan, pasalamatan atong Ginoo nga karon himsog atong panglawas niya ya. Kuan mapahimuslan atong mga higala nga di lang sa atoang kaugalingon kundi makapahimos pong uban. Okay, dunar bata karoy bag-ong programa di gina ko ni kalimtan matag adlaw, no? Kining programa nato mga higala tuburan ng pagtinabangay. Ako din ipahibaw nga, doon natay kinini ang meeting or orientation mga higala karong umaabot ng mga adlaw. Pitsa 17 sa Barangay Marmola, ako diha, no? Sa inyohang farmers meeting, musit-in ko diha. Ang inyohang farmer presidente ha, si Kanhi Kapitan Rida Dakwa, nagka-istorya nami, Basin og Arenas after lunch. Okay, doon naman tayo programa, Sabado muna, doon naman tayo programa sa Radyo 1 Cebu mga higala, 9:30 to 10. So, madungan mga higala kung aris buntag. So, muna nga, salamat sa kayo ni kani Kapitan Rida Dakwa nga kinini ang iyahang na kwan ang schedule ng inyong meeting na basin mahapon na after lunch sa mga higala. So, kwan, at ngay ko ninyo diha, aron nga mas budaghan pata. Muna kung ingon mga higala, magbadasigo ng yun. Muna ingon ni Kuya Ariel ay sabyo, nga magbadasigo ng kita, labi na kita mga membro sa Tuburanong Pagtinabangay. Ang ato ang grupo, gitukod din mga higala, aron makadasig sa ato ang mga kauban nga naas kasubanan mga higala. No? Sa ato ang tagjis-jis lang mga higala, simakog na yung mutaliwan mga kigsunan, ba't dako na kayo ng kahupayan, kung doon na mga higala ay mauyamot ng kigsunan. So muna, dasig lang mga higala. Matod pang Kuya ay sabyo mga igsoon. So ang ato ang mga higalang Tuburanong Pagtinabangay mga higala, padayon nga nagsibog, padayon nga nagkalapad mga higala ang scope na to ani gani karong Sabado pitsa 17 anha tadas Barangay Marmol. Sa barangay kuan apalan sa Purok Mangga karong umaabot katapusang Domingo pitsa 25 Oktubre tuig 2026. Mauban ako diha mga higala, Kuya Konsyal Henio Arigo mga igsoon. Awas Kuya Konsyal Henio Arigo mga higala. Ha? Madasigon po din mga kaigsuonan nga nagserbisyo na itong mga tuburuan nun asa bagog ka na nga naghinapos ng iyang termino isip konsihal mga higala pila na langgod last term siya karon niya 2028 mag-eleksyon na po pulihan na po sila but nakita na to si Konsihal Henio Arigo padayon nga nagmadasigon mga higala siyang pagserbisyo pag-alaga na itong mga tuburuan nun gani sa itong tuburuan nung pagtinabangay siya na ito mga igsoon diha sa Barangay Apalan sa Purok Mangga ug at ngay ko ninyo diha ala una sa hapon. Okay, so ato ang mga nag-wonder bro no view ato ni tanawan itong view sa Facebook kay murag okay no so si Ma'am Pili Kanoy no Ay pagpaminaw ni Budha Mampilikano diha sa Barangay Antipolo karon niya si Kapitan Idol Dexter Clarity. Good morning diha Idol. May pagpaminaw ni Budha pod Idol no? Ya si John gisa siya John Arimasi. May pagpaminaw, good morning ninyo diha no. Og si Ma'am Filomena Hinabi, good morning sir Idol. Good morning also to Kunsya Lini Paruni and si by Judy Gonzales kuno diha sa himama. Ya si Mary Jane Sokairi, good morning. Idol, og si Ma'am Amelita de Cruz-Cotcot, Barangay Dalungsod, good morning. Og si Mariam Kuntura, Kortuna, good morning sa abdi mo diha, ma'am. Ya, si Agaw Crisel Pisao, good morning niya, yeah, greet niya ko. Og happy birthday sa ako ang bana karong October 15. Crisel Pisao, daghang salamat. Okay. Niya, si Gloria Duran, good morning ni mo diha, ma'am. O, ingon man si akong amigo, si Oliver Tampos di akaro sa Cebu City. Okay, nya si isa man ni. Jacqueline Rakasa, good morning ni Mudha, boss, no? Ingon man si James Roy Kapalak, no? Kita ta karos bado boss Roy no sinyo meeting farmers dia sa Marmol og si RB Bragat, Trendy Boy Bragat, good morning og si Consul Mark Anthony Jamante. Ngayon buntag bay sa tanan viewers and listeners no. Sinsa kay bay kay murag hagipot kay oras no. Og si Sir Henry Roylan, mayong buntag ni Mudha Sir Henry. Okay, salamat kay ni Mudha Idol no. Onya si Linsky Vlog og si Dennis Flores. Wa na gitay igong panahon no. So hangtod sa ugma pohon usa bang higala. Sa uy, samang takdag samang istasyon 98.1 FM Bitter Radio. Sa gyapon mga higala no. Temporaryo kun yung manamilit mga kaigsoonan no. Ning adlaw nga Miyerkules mga kaigsoonan no. Okay, okay no. So sa gyapon ganyan po bring ison po bring silingan ang panunanahan sa respeto ug pagmahal sa sige ingon. Jeriel Asintiente manamilit sa kugmingon. Ngayon adlaw nga Miyerkules kabuntagon. Magbabungaw ug magbalipayon. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ugmay buntag pare bro Jimmy Lumakang, pare abay baga, Junmar Bagabanga ug pare Kunsel Jerry Lariosa.
2: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: 101.1 BT Radio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon na kinimo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Taday loy sa Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Kadayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Kadayo isa Lichon Manok, Lichon Belly og Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Kung doon na mo'y problema kay di mo katulog panahon sa kagabion, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na itukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet. Kaning Vitron Tablet, manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanaman mo nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kaayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahan tang mukaon, ganahan tang matulog.
6: The product of RSV Training. Mapalit sa inyong suking butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store. Naa na himutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala o gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, Manoktong Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignore mo, gawa at mulawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Takabisis din na, di pong juko, di pong kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga nilumais kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may batsa sila, ngalain lang kung tukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
4: Fiber Connect IT Solutions.
3: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: 0943-248-2389.
5: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved, refreshed, recovered.
6: BT Radio 98.1 FM.
4: 98.1 FM.
8: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatoka ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginamaa ka na sa send marketing. Basta tatak send marketing, tatakini nga magaling.
6: BT Radio 98.1 FM.
4: 98.1 FM.
10: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
11: And it's starting business, anak.
12: Rexino Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
12: Rexino Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
12: Rexino Forte!
11: Mao nang ang discarding ako. Discarding wisdak na to.
12: Rexino Forte!
13: Mas paspas ba na sa upat?
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakof, lapot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema, afford pa. Mayrakof na.
2: Mayrakof!
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Mayrakof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kugihan ba?
5: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
6: Kargado!
5: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
2: Kargado!
5: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
6: Kargado!
5: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive.
11: 1898.1
12: Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alice Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, kaning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuhin niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko, aning habla, kaning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo.
5: Tara na! Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
6: Ano sige man jud kag balik-balik sa tuang lulumas yung tiki-tiki sir, palit sir.
7: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul hasta duha na ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ining lulumas yung tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinmong horan na misakitan siya sa kena ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung ipainom pa. Tapos sa pagsulta, naulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duha kung duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
6: Taga-asa man ka, sir?
7: Taga-Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
6: Ay, daga kay salamat, sir.
7: Ay, thank you. Salamat, sir.
8: Uy, Kuya Atan, nausa man ang atong amigo nga masulupon magkayog naong?
9: Dito, no? Atong pangutan nun. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kag naong karon?
10: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
8: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
9: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inefi Rice ning atong lungsod sa Tuboran. Nag-apod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
8: O kamo, usapay inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
11: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
12: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang imutang sa bag-o na to merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.
13: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
14: Sa Lactopapi. Lactopapi.
15: Lactopapi. Sa Lactopapi.
13: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
16: Bring health into your home.
17: Visit Tuboran and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuboran, Cebu.
18: At Barangay A, Tuboran, Cebu.
17: Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Oy, Berto! Wala lagi ka na masyada. Mingaw kang talad.
19: Dua kasi manan ako nagtambay, noy. Tugod sigig binod akong kamot. Napag yung magtusok-tusok. Sa itibok adlaw, yudluya akong lawas.
1: Ayaw na pa siyagde. Ako gade. Bisan sa sitay ocho da. Purya buyag. Baskong pagyod ko. Sekreto na ko. Nerflex Capsule.
19: Nerflex Capsule? Para asa man na?
1: Ang Nerflex Capsule, makatabang sa pagbalingod sa ugat sa atong lawas. Magprotector sa atong nervous system para walay bidhon, walay tusok-tusok o permit condition. Oo, aha, magkabay to.
19: Adto sa kunoy, mupalit sa kong Nerflex Capsule.
20: Nerflex Capsule. Goodbye bidhon. Goodbye tusok-tusok. Mabalik sa mga butika o parmasya.
21: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
22: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugratan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika.
21: BT Radio, Dayday 0.1 FM.
23: Dayday 0.1 FM.
24: Seth Living Testimonies.
25: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
26: Ako, Purima ko ana, ang Kalin Panyawad Coffee, akong ginimitin kay high blood ako, laban yung tila, kay magbaba man ang imong litis.
25: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
26: Pag ilam na ko aning Panyawad Coffee, okay, pagpamitin ako, oy, 120 burito man ako, oy, ang produce ko sa pin, sigurado, sigurado na kung ati mabibig, magbaba nila iya. 9 Milano, 64 ang ako medal. Zone 12, bago nilang elegant city.
25: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng mula ba?

0: 89.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayo masayang matris.
2: Unti ang manisakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayo manyak. Iingnang kong upirahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Nag-inang ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik o pa-check up. Kaya nakauyo naman ko sigig tumar sa

0: Arya Srigadu Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA, Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA, Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Mo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
3: Deliwok Grill and Restaurant.
2: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ginahan ka grilled, sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, napod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lami sa matag putahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na mamutang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iyan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. Abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy. Isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
5: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Ah, akong bugas-bugas. Akong katul-katul. At na ikaw butangan.
7: Bugas-bugas o katul-katul.
8: I-DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties.
7: Nga makatabang sa pagkuha.
8: Pag-ayos sa bugas-bugas.
7: O katul-katul.
8: DTX 500.
9: Mabalik sa pinakadul ng butikin sa yung gas.
5: Miti Radio 98.1 FM.
10: 98.1 FM.
11: V-Tron. Subok na.
12: Ridon Sayandong sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
13: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan o kaon?
12: Oh, dili. Pero kaon na.
13: Pila edad sa imong bata, sir?
12: 1 year.
13: O sa katuig?
12: Oh, tambok na. Salamat ko sa V-Tron.
11: V-Tron. Subok na.
14: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Miti Radio 98.1 FM.
10: 98.1 FM.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pagmayrgok na pud mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mau nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok o sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa

0: packs with na dunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
1: Kargado!
0: Mga bisdak, asenso ta! Maxfit! Kargado!
2: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
4: Jumpstart your day right here.
5: Good morning.
6: The Morning Drive.
4: Morning Drive.
6: BT 98.1.

0: just for once. What do you want? Baby, tell me the truth. Do you only love me 'cause you have to?
1: 98.1 BT Radio.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Og ako na sab si Dr. Miloy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MITC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
5: Hisgutan nato kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
6: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
5: Amo ba?
6: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
5: Gusto.
6: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
5: Mm-hmm.
6: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
5: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok na tao.
6: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
5: Oo.
6: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
5: Maulagi.
6: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidant. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
5: Ang DTX 500 ang may pinakamataas nga antioxidant kag-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
6: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
5: Panlakit lawas,
6: no? So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
5: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon og suficiente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
6: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition.
5: Correct.
6: Yes, sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbel, Sir GP, mo ang pagligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
5: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapaligon ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
6: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
5: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Giboost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
6: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato ini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na jud tag DTX 500 og MITC kada kada adlaw.
5: Absolutely, Doc. Nya, wala na po taigong oras, Doc. Kasi Jean Pauline Rosso.
6: Ako na sab si Doc Ramil Oy saying maing lawas ampingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom og DTX 500. Dihalos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: This is the Morning Drive.
5: Morning Drive.
6: The Morning Drive.
7: BT 98.1.
8: Every day.

0: This is the Morning Drive.
1: Morning Drive.
2: The Morning Drive.
1: BT 98.1.
3: Every day. Every day.
1: 98.1. BT Radio.
4: Og aniya ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Ang nagsige man yung balik-balik sa ito ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
6: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. To, ang hasta nung anak ko kaabo. Muna, misalig yung po yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon ni Jay, ang akong anak na kinamonghoran na bisakitan yung sakyan na ng gabi sa pagkatinood lang, maura niya kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na uli ang yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang yun siya. Kung ang luhan ako kaapo, bisakitan sa tiyang gilantan, siyempre, naamang ko yung lulungas yung moya kong gigamit o siyempre na uli ang yun silang luhapon, luhan ako kaapo. O nga po salamat ko yun sa Ginoong na naang lulungas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang gumalang ini. Salamat. Thank you kay tanan.
5: Taga-asa man ka, sir?
6: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
5: Ay, daga kay salamat, sir.
6: Thank you. Salamat, sir.
7: Tatay Lois, Lichon at Lichon Bali Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak pinagi sa cellphone number

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa. May rakap na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa
10: this is the Morning Drive.
11: The Morning Drive.
10: BT 91.5.

0: plenty nights under pink skies you taught him to enjoy.
1: Stay tuned for more.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Richard Marita, sir.
4: Address?
3: Ipil, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pag umano ko pang hapla, sir, kutin hayayak, please ko kayo paminan sa kong lawas.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
7: Paminaunta ang testimonya sa Nature's Leaf Purple Corn Coffee.
8: Ako din si Sirila, kami na dito na puyo sa provinsya, poblasyon na Bunturan. Sa kumasulti sa Nature's Gift Purple Corn Coffee, maayon lang akong pagbawas. Kapag na naghigamit ko, bawas ko every morning sa mga kaisulan nga nakapaminaw ka ron. So, paggamit mo o Nature's Gift Purple Corn Coffee, kahit tigtigo ka siya.
7: Nature's Gift Purple Corn Coffee, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar.
10: Dog Dreads Vinegar.
9: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
11: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
12: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
14: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunti sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Ignonimo, gaway akong lawas. Sa unang panahon, malitong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa tenu sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Ignon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasupaon ko. Siguro, may ikaon ko nga nilumayos konti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka kinako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Dami kayo kung kuan, tutukuto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kutukuto niya, marilag malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
12: Miti Radio, 98.1 FM. Dayday 8.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
15: Kugihan ba?
16: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
17: Kargado!
16: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
15: Kargado!
16: Mauna, kung kargado, sa tabang sa Maxvit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
17: Kargado!
16: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit, kargado!
10: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na klima. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang, may ra kaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na klima, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mau nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
10: BT 93.5.

0: Vitron. Subok na.
1: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dilimang guni siya mutulog mga gabi. Dayon, dilit sad kay mukaon. Akong gisulaya na inyong Vitron syrup. Dayon, karon yan, uyon naman kay, maay naman sila mga tulog, maay na sad mukaon.
0: Vitron Syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
0: Testimonya sa Nerveflex Capsule.
4: Ganila, ninyo. Windows D.C. Maria Cristina, Iligan City. Ninyong Nerveflex Capsule. Kaso, mag-gulungol akong karana, mga braso, buktod, kapanin, mga tudlo, sa kamot, mga lapalapastiil, mag-gulungol, maragtos lukog dagong, gaminod. Pagamit na ko sa Nerveflex, na-alibyo ba siya, sir?
0: Nerveflex Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
6: Deliwok Grill and Restaurant.
5: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Naa sila manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled? Sulayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga bestsellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, sulit o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuboran, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-ihan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
7: Og ania ang natabangan sa lolomasyong tiki-tiki.
8: Ano sige man jud kag balik-balik sa ato ang lolomasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
9: Siyempre, naayo man jud akong anak. Tuo ang estado anak ko kaapo. Mo nang isalig jud ko ining lolomasyong tiki-tiki kay mao ginihimpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako nga testimony karon DJ, ang akong anak na kinimong huran na isakitan siya sa tiyana ng gabi sa pagkatinood lang, maurag yung kung di painom pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo isakitan sa tiyan gilantan, siyempre naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit o siyempre na ulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoo nga na ang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
8: Taga-asa man ka, sir?
9: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance Anuba, inila sa Larina, Tumoy.
8: Ay, daghang salamat, sir.
9: Thank you. Salamat, sir.
0: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kugihan ba?
11: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
12: Kargado!
11: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
10: Kargado!
11: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
12: Kargado!
11: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
13: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
14: Ubab!

0: ko si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, lupod mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayong mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This is the Morning Drive.
9: The Morning Drive.
10: BT 91.5.

0: 98.1 BT Radio.
1: All about mga langga. This is again yours truly, Mommy Pucci.
2: Og kiniusab si Mr. Miguel. Kuyugi mi ninyo mga palangga, atua ni hisgutan ang usa sa ingredients nga naa sa atong lulumasyong tiki-tiki.
1: Maayo jud kaayo ang atong adlaw karon, Mr. Miguel, kay tungod naa na puti na tabangan sa lulumasyong tiki-tiki. Muna sa mga naminaw karon nga naa gipamati sa kalawasan or sa mga taong ganahan lang mamahimong healthy para jud ni sa inyuha. Karon, Mr. Miguel, kabalo naman ta nga ang lulumasyong tiki-tiki na ay upat ka ingredients. Ang kamunggay, mangustin, grapes, o alingatong. Kaibaw na mamudyod ta kung unsay mahatang nga benepisyo sa mangustin o kamunggay. Karon, ato na po ning paghahisgutan kung unsa di ay ni ang alingatong.
2: Sa akong nahibawaan, Mami Pucci, ang alingatong maayo na siya sa ato ang kidney.
1: Yes, tinuod, Mr. Miguel. Tungod kay mutabang ni siya o limpyo sa atong kidney nga mugawas to ang mga toxins nga naa sa ato ang dugo o agianan sa ihi nga maoy makaprevent sa kidney failure. Pero, kabalo ba ka, Mr. Miguel, dili lang diha kutob ang power sa alingatong.
2: Unsa pa jud ay ang kayang mahatag nga kaayuhan sa atong panglawas sa alingatong, Mami Pucci?
1: Ang alingatong, Mr. Miguel, makatabang po diay ni siya sa pag-manage nato sa ato ang blood sugar o blood pressure.
2: Ngano man, Mami Pucci, unsa may naaana niya?
1: Ang alingatong, aduna na siya'y phenolic compounds, Mr. Miguel. Usa na siya kaklase sa antioxidant nga natural and mas maayo nga alternative kaysa sa mga synthetic nga antioxidants nga mapalit nato karon. Usa sa iyang benepisyo kay kaya niyang mo-neutralize og free radicals. O kaning free radicals, Mr. Miguel, mauni siya ang makapakos og chronic diseases sa usa ka tawo like cancer, heart diseases, and diabetes. Delikado kayo ni siya kay long-lasting ni siya nga health conditions.
2: Definitely, Mami Pucci, kay sa panahon nato karon, daghan na kaayong temptasyon nga makadaot sa tong lawas like mga instant foods, bisyo, computer radiation. Kana sa tanan, Mami Pucci, mauna sa ang mga factors nga magkasakit ta.
1: Yes, Mr. Miguel. Munang mas nindot jud nga naatay ginatumar para sa tong lawas. Mas nindot jud nga naatay gina-invest sa ato ang health para layo ta sa mga sakit-sakit. Kanus a pa man ta managang? Kana bang naigo na ta?
2: Dili ta maghulat mga langga nga mo fail or mo give up na tong lawas. Usa ta man ning kamot og pamalit og mga tambal. Pa-check up diri, pa-check up dito, pa-opera diri, pa-opera dito kay mas madak-an ta sa gasto. Naara jud ni nga permihon ra nato pag inom og lulumasyong tiki-tiki. Maka-save pa ta sa gasto in the long run, ma-healthy pa jud ang atong lawas. Og ma-happy po ta kay ma-enjoy pa nato ang atong life, kaya pa natong buhaton ang mga butang na gusto pa natong buhaton.
1: Mao nang samtang sayo pa, batasano na nato sa pag-inom og lulumasyong tiki-tiki. Wala ni siya gipili mga palangga ha, pwede ni siya sa mga bata og sa mga edaran. Dili lang siya advisable sa mga buntis.
2: Unsa pa man ninyong gihulat, sulayin na ninyo ang lulumasyong tiki-tiki available sa mga butika.
1: Wala na tay igong oras, Mr. Miguel, dinhi na lang takutob. Daghang salamat sa mga naminaw, kininausab si Mami Pucci
2: og kiniusab si Mr. Miguel sa programang
3: Health is Wealth.
0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.
4: Families, we recognize that effective employment services require strong institutional support. Here in our city, we have established 9 satellite PESO offices in our barangays to bring employment assistance closer to our people. This year alone, we have conducted 21 job fairs with more to come, connecting job seekers with potential employers and opening more opportunities for our residents. We also
5: ganito na magbasa si Johnny ngayon. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, Ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
9: Gayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3:30 makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumaas noong Setyembre ayon sa Social Weather Station Survey.
4: Headlines.
5: Palacio tiniyak na on top of the situation ng pamahalaan sa banda ng very strong El Nino.
4: Headlines.
3: Department of Trade and Industry hinimok ang publiko na isumbong ang mga establishmentong magtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
4: Headlines.
5: Bagong dalagang Information and Communication Secretary Robert Joseph Declaro agad tutugunan ang mga issue sa kagawaran.
4: Headlines.
3: Proteksyon sa mga kagawad ng media muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagong talagang Communication Secretary Lino Cayetano inilatag ang ilang plano sa bago niyang posisyon.
4: Headlines.
5: Reklamo ng kampo ni Vice President Sara Duterte hinggil sa iniatras na impeachment charges pinabulaanan ng House Prosecution.
4: Headlines.
3: Opisyal na dato sa war on drugs ng nakaraang administrasyon isiniwalat ng prosekusyon sa International Criminal Court.
4: Headlines.
5: At Pangulong Marcos Jr. muling tiniyak ang suporta sa mga atletang Pilipino.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: 5 makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules, October 14, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po ay live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang tumaas ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan ng Setyembre, batayan sa pinakahuling Social Weather Station Survey. Mula sa 34% noong Hunyo, tumaas sa 36% ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing malaki ang kanilang tiwala sa Pangulo. Samantala, bumaba sa 40% ang mga Pilipino na may kaunting tiwala sa Pangulo mula sa 45% noong June. Tumaas naman sa 22% mula sa 19% ang undecided.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
5: Palacio tiniyak sa taong bayan na on top of the situation ng pamahalaan sa gitna ng banta ng very strong El Nino. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
6: Inarantsa ng Malacanang na walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan sa harap ng nakaambang epekto ng Super El Nino sa bansa. Paniniguro ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. On top of the situation ng gobyerno at kumikilos ang bawat ahensya para gawin ang kanikanilang responsibilidad. Mayroon na ni Castro na nakatutok sa epektibong hakbang sa water management at irrigation sa pangunguna ng National Irrigation Administration, Metropolitan Water Works and Sewerage System at Local Water Utilities Administration habang may nakatutok din sa energy and fuel supply. Ito ay nasa balikat naman ng Department of Energy. Kasabay nito ay binigyan din ni Castro na kailangan pa rin ang pagtutulungan ng bawat isa na kasing kahulugan na mahalaga ang partisipasyon dito ng mamamayan laban sa Super El Nino. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Walang dapat ipangamba ang ating mga kababayan. The government is on top of the situation. Handa at nakabantay po tayo rito.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, payo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bumili ng balde sa harap ng Super El Nino praktikal ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito po ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinagbanggol ni Senate President Sherwin Gatchalian ang payo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maghanda ng balde sa harap ng posibleng epekto ng El Nino at sinaping praktikal ang mungkahi dahil maaaring magkaroon ng mga aberya sa supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Gatchalian, bagamat panahon na ng tag-ulan, pabugso-bugso pa rin ang pag-ulan kaya mahalagang maging handa ang publiko sa posibleng water interruptions. Tiniyak din ng Senate President na may nakalaang pondo sa 2026 national budget para sa pagtugon sa El Nino, kabilang ang National Disaster Risk Reduction and Management Fund o NDRRMC Fund at Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks o PAF. Gayunpaman, sinabi niya ang sisiguraduhin nilang sapat ang pondo, lalo't kabilang sa mga sektor na inaasahang matinding maapektuhan ng Super El Nino ang sektor ng agrikultura. Binigyan din ni Gatchalian na kailangang maging maagap ang Department of Agriculture o DA sa paghahanda para sa posibleng epekto ng naturang weather phenomenon sa mga magsasaka at banging isda. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Team Fasensyon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Department of Social Welfare and Development o DSWD handang mamahagi ng water filtration kits sa mga komunidad at tatamaan ng very strong El Nino. Ang report atid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development na magbigay ng water filtration kits sa mga komunidad na makararanas ng kakulangan sa malinis na inuming tubig dahil sa El Nino at iba pang kalamidad. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian na mamahagi ng ahensya ng mga water filtration kits sa mga komunidad na may limitadong access sa malinis sa tubig mula pa noong 2024. Ang mga portable water filtration kit ay may 0.1 micron filter na kayang mag-alis ng ilang mapanganib na microorganism at bakterya. Maaari itong gamitin para sa lain ng tubig ulan na naipon sa mga rainwater catcher o palanggana, gayon din ang tubig mula sa mga communal water depot. Ayon sa kalihim, itong mga filtration kit na ito ay nagmula sa Waves for Water Organization na sertipikado rin ng FDA. Samantala, patuloy din ipinatutupad ng DSWD ang Project Lawa Arinhi na layong paigtingin ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga vulnerable communities na makabangon mula sa epekto ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine National Police o PNP naglatag ng mga hakbang sa kanilang hanay bilang tugon sa banta ng El Nino. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Hinikayat ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr. ang lahat ng mga pulis na magtipid ng tubig bilang paghahanda sa matagal na tagtuyot. Ayon kay Nartates, kanya nang inatarsan ang iba't ibang unit ng pulisya na isama sa mga aktibidad ng community policing ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa pagtitipid ng tubig at pagpapalakas ng kakayahan ng mga pamilya na matugunan ang kanilang pangangailangan sa pagkain. Sinabi ni una-una nang hinimok ng administrasyon ang mga Pilipino na mag-ipon ng tubig ulan upang magamit muli sa angkop na paraan at buhayin ang pagtatanim ng gulay sa bakuran upang makatulong sa supply ng pagkain ng pamilya. Inaasahang lalakas pa ang El Nino sa mga susunod na buwan at maaari itong makaapekto sa supply ng tubig at produksyon ng agrikultura, lalo na sa mga lugar na bantad sa tagtuyot. Binigyan din pa ng PNP chief na makatutulong ang mga pulis sa pagpapalaganap ng mga hakbang sa paghahanda sa mga komunidad sa pamamagitan ng mga aktibidad ng police community relations, pagbisita sa mga barangay at pakikipagdialogo sa mga residente. Para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Natapos na ng National Irrigation Administration o NIA ang 170 solar-powered irrigation project sa Calabarzon. Bahagi ito ng pag-isikap ng administrasyon na matiyak ang maasahan at cost-efficient water supply para sa mga magasaka sa gitna ng very strong El Nino. Sa pamamagitan ng mga proyekto, mababawasan ang pagdepende sa fuel-powered pumps at mas maitataguyod ang sustainable irrigation sa farming communities. Bukod dito, regular din ang project monitoring visits, maintenance activities at koordinasyon sa mga asosasyon ng mga irrigator para matugunan ang kanilang pangangailangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy lang ang arangkada ng information campaign ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS hinggil sa mga paraan sang water conservation. Sa programang Salam Radio, sinabi ni MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizo na maigting pa rin ang panawagan ng MWSS sa coordinated efforts ng lahat, pribado o pampublikong sektor man, tungkol sa pagtitipid ng tubig. Sinisikap rin aniya ng MWSS na paabutin sa 210 hanggang 212 meters ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang sa pagtatapos ng Disyembre para maitaas ang reserba sa susunod na taon.
11: Kailangan po talaga na magkaroon po tayo ng ordinansa or yung procedure po, no, sa paggamit po ng tubig during the time of the El Nino. So diyan po natin mapapag-usapan kung ano po yung gagawin po natin sa mga businesses, especially yung mga car wash, mga laundry shop, kung paano po natin i-manage po yan during the time of El Nino.
3: Yan po ang tinig ni MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang publiko na isumbong kung may nagtaas ng presyo ng basic necessities and prime commodities na alinsunod sa listahan ng ahensya. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque na nanatiling sapat ang supply at walang paggalaw sa presyo na nasabing mga produkto sa gitna ng epekto na El Nino. Dagdag nito, sapat din ang supply na inuming tubig sa bansa, kaya marapat na iwasan ang pag-hoard.
12: Increase, they see prices that are higher than what's in the list, they can report to us at 1-384 or report to sec@dti.gov.ph.
5: Yan po si Trade Secretary Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:15 ang ating oras. Nagtatalupati na po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2026 National Public Employment Service o Employment Congress.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
13: Pakinggan natin ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsasagawa ng 26th National Peso Congress dito sa Lapu-Lapu City, Cebu.
14: Is the means to provide for families to put skills and education to good use and to create a more secure future for ourselves. Our duty as a government is to ensure that they have the opportunities to pursue these goals. This gives meaning to our theme, Kaunlaran sa bawat komunidad, oportunidad sa bawat mamamayan. Yet significant challenges continue to stand in the way. Limited access to job information, employment services, and livelihood opportunities remain a barrier to securing decent work. Skills mismatch continues to prevent workers from finding jobs suited to their capabilities, further resulting in unemployment and underemployment. To address these challenges, the administration has directed the DepEd, the DOLE, DTI, CHED, and TESDA to align their training programs with labor market needs. We continue to promote skills development responsive to local and international business and industries and strengthen the link between training and employment. The 26th National Peso Congress further reaffirms that shared commitment. It provides an opportunity to introduce innovative approaches that address the different circumstances of all Filipino workers. Among the highlights of this Congress is the launch of the CHUPAD flagship innovations, each one designed to make temporary employment more responsive and to create pathways towards more sustainable livelihood. Through the Trabahong Dagat, we are integrating temporary employment with Test the Skills training and certification, among other interventions, to support coastal and fishing communities. We are holding a maritime local and overseas job fair today in Island Central Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu, that offers more than 1,300 vacancies, including 275 in the maritime sector. In parallel, SkillPass establishes an integrated work to skills to certification pathway. Complementing this is Sagip Trabaho, which provides distressed workers from micro, small, and medium enterprises with temporary wage support and worker protection assistance. All these efforts underscore the importance of helping workers develop their skills

0: sulong ng mga private rice industry stakeholders group. Paglilinaw nito, walang anumang papel ang gobyerno ukol sa nasabing usapin. Dagdag pa nito, walang dumaan na permit sa kanila at hindi sila nag-i-import ng mga bigas. Matatanda ang noong nakarang linggo, inanunsyo ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM na meron silang pinirmahang kasunduan ng USA Rice para payagan ang pagpasok ng bigas mula sa Estados Unidos simula 2027.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Positibo pa rin ang pag-alaw ng year-on-year growth sa average farm gate price ng palay sa bansa nitong Setyembre. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, bagamat bumaba ang average farm gate price ng palay noong Setyembre, kumpara noong Agosto ay mataas pa rin ito kumpara sa presyo noong nakaraang taon na itala sa 20 pesos at 84 centavos kada kilo ang average farm gate price ng palay noong Setyembre. Mas mababa sa 22 pesos at 16 centavos kada kilo noong Agosto. Gayunpaman, mas mataas ito ng 33.6% kumpara sa 15 pesos at 60 centavos kada kilo na naitala noong Setyembre ng 2025. Sa mga rehiyon sa Central Visayas, ang nagtala ng pinakamataas na farm gate price sa 24 pesos at 60 centavos kada kilo, habang pinakamababa naman ang Mimaropa sa 18 pesos at 85 centavos kada kilo. Dagdag pa ng PSA, lahat ng rehiyon maliban sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ay nagtala ng positibong year-on-year growth sa farm gate price ng palay nitong buwan ng Setyembre.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inilatag ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang 6 na taong development plan para sa mga pamahalaang palalawigan sa buong bansa. Layon ng Provincial Development Planning o PROVDP framework, naggabayan ang iba't ibang probinsya para matupad ang mga nais nilang resulta, layunin at estratehiyang pangkaunlaran. Ang PROVDP ang magiging daan para maiyakma sa pambansang pamantayan ng mga prioridad na programa, pampublikong investments at budget. Ang gobyerno naman ang gagawa ng hakbang para maisalin at maisakatuparan ang mga estratehiya at layuning ito sa mga programa, aktibidad at proyekto sa ilalim ng taong Provincial Development Investment Program o PDIP.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mas pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagsusulong ng ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o Aspect Framework para paigtingin ang kooperasyon, pagtugon at paghanda sa mga kalamidad sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal, inihayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na mahalaga ang papel ng Pilipinas sa pagsusulong ng Aspect Framework bunsod ng pagiging ASEAN Chair ng bansa. Bukod sa mahalagang parte ng pamahalaan sa disaster response and preparedness, ay dapat umanong maipaintindi rin sa publiko ang shared responsibility sa panahon ng sakuna. Kaya naman, sa tulong ng Aspect Framework, hindi lang pagpapalakas sa regional cooperation, interoperability, mabilis na data sharing at logistics, at komprehensibong pagtugon ang tututukan, kundi maging empowerment at capacity building ng publiko para mas mapabilis silang o mabilis silang makaahon sa epekto ng anumang kalamidad.
3: Sinusulong ng direksyong ito o ng framework na ito yung pagpapahusay ng interoperability ng mga sistema within the ASEAN member states para mapabilis yung koordinasyon and paggalaw ng mga kinakailangang mga kagamitan, yung dun sa logistics. Gayun din, of course, yung tulong, pagpapalakas ng anticipatory action, yung ding financial preparedness, and pagtitiyak na nakasentro sa proteksyon ng mga mamamayan yung pagtugon sa mga sakuna.
2: Yan po ang pahayag ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na sentro sa agenda ng ASEAN ang skills development para sa mga Pilipino. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni TESDA Executive Director Charlene Justin Baste na aktibong nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga katuwang nito para masiguro ang dekalidad na kasanayan ng mga Pilipino. Umaarangkada naman ng ilang regional knowledge at forum ng TESDA sa ilalim ng ASEAN Chairmanship ng Pilipinas ngayong taon.
4: Nagamit natin ang pagkakataong ito na matiyak na sentro sa agenda ng ASEAN ang kasanayan o skills development. At syempre, ang intent natin dito, parang ating mga Pilipino, ating workers or learners ay align po sa mga requirements ng ating sa ASEAN. At meron tayong mga dekalidad na mga programa.
0: Si TESDA Executive Director Charlene Justine Baste.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Muling pinaalalahanan ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga Overseas Filipino Worker o OFW sa Middle East, partikular sa Saudi Arabia, na mag-ingat sa pagbabahagi ng impormasyon sa social media sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Kasunod ito ng iniulat na pag-atake sa King Khalid International Airport noong Oktubre 10 ngayong taon na nagdulot ng pangamba sa kaligtasan ng mga kababayan natin doon. Binigyang diin ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na mahigpit ang mga umiiral na protocol sa Kingdom of Saudi Arabia laban sa pagpapakalat ng fake information o hindi kumpirmadong mga balita. Ipinayo ng kalihim sa mga OFW na iwasan ang pagpapakalat ng mga haka-haka o personal na opinyon para hindi malagay sa panganib ang kanika nilang trabaho at pananatili sa bansa. Nagbabala rin ng DMW na ang paglabag sa mga batas na ito ay maaaring humantong sa mabibigat na parusa tulad sa pagkakakulong o deportasyon. Dahil dito, nanawagan ang kagawaran sa mga manggagawa na kumuha lamang ng impormasyon mula sa mga opisyal at mapagkakatiwala ang sanggunian hinggil sa sitwasyon sa seguridad ng Middle East.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Alas 11:30 po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung si ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: El Niño Alert!
1: El Niño Alert!
6: Matinding init, mapanganib sa kalusugan. Mag-ingat!
7: Alam mo ba, batay sa pag-aaral ng Climate Impact Lab, isang research group na sumusuri sa epekto ng climate change at extreme weather events sa kalusugan at buhay ng mga tao, posibleng umabot sa 6,500 ang karagdagang heat-related deaths sa Pilipinas mula September 2026 hanggang February 2027. Dahil sa matinding init, nakaugnay ng Super El Nino na may projection range na positive 410 deaths kumpara sa normal na taon. Sa buong mundo, tinatayang aabot naman sa 451,000 ang karagdagang heat-related deaths mula sa June 2026 hanggang February 2027. Mahalagang tandaan na projection lamang ang mga bilang na ito at hindi aktwal na bilang ng mga nasawi. Kaya naman, pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig, iwasang magbilad sa matinding init, at mag-ingat sa mga sinyalis ng heat exhaustion o heat stroke.
6: El Niño Alert!
1: El Niño Alert!
6: Matinding init, mapanganib sa kalusugan. Mag-ingat!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas!
1: Radyo Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin ngayon, 11:33 ng umaga. Sa iba nating mga balita, agad nakikilos si bagong talagang Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary at dating Social Security System President and CEO Robert Joseph Declaro na tugunan ang mga issue sa kagawaran. Pagtitiyak ni Declaro, agad niyang bubusisiin ang mga proyekto, programa, budget at procurements ng DICT para matukoy kung saan ba dapat ituon ang mga kinakailangang reforma. Anya sa loob lamang ng 3 buwan ay target niyang maipakita ang mga paunang bunga ng mga pagbabago sa DICT. Kasama niya sa mga tutugunan ng bagong talagang kalihim ng DICT ang social media ban proposals at ang umano'y ghost internet scheme.
9: I'll have a thorough review of all the projects, budgets, and procurement ng DICT. Then I assure the public that over the next 3 months there should be a clear cut plan how they take DICT to where it should be.
2: Yan po ang pahayag ni DICT Acting Secretary Robert Joseph De Claro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangangalaga at proteksyon sa kapakanan ng mga mamahayag sa bansa. Ayon sa Pangulo, tapat pa rin ang administrasyon sa pangako nitong isulong ang kaligtasan ng mga kagawad ng media at malabanan ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Ginawa niya ang pahayag sa panunumpa ng mga bagong opisyal ng Malacañang Media Groups kahapon sa Malacañang. Dito tiniyak ng Pangulo Marcos Jr. na patuloy ang gobyerno sa paglatag ng mga hakbang para matiyak na malaya at ligtas sa anumang karahasan ng media. Iginit pa ng Pangulo na aktibo ang Presidential Task Force on Media Security o PTFOM sa paglulunsad ng safety at security workshops. Nakikipag-ugnay na rin anya ito sa mga ahensya ng pamahalaan para sa kaligtasan ng media practitioners.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inilatag ni bagong talagang Presidential Communications Office o PCO Secretary Lino Cayetano ang ilang plano sa kanyang bagong posisyon. Ayon kay Cayetano, palalakasin ng Administrasyong Marcos ang pagpapalaganap ng impormasyon sa mga komunidad at pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag para labanan ng fake news. Sinabi ni Cayetano na ipagpapatuloy niya ang mga nasimulang programa ng mga naunang communication secretary kasabay ng pagpapalakas ng grassroots communications o bottom-up approach at patuloy na koordinasyon sa media hinggil sa paglaban sa disinformation. Tumutukoy ito sa estratehiya kung saan pinakikilos ang mga lokal na pamahalaan para magbahagi o pagmulan ng impormasyon. Plano rin ng bagong kalihim na konsultahin ang mga naunang POC o PCO secretaries upang matutunan ang kanilang naging karanasan at maiangkop sa nagbabagong landscape o communication platforms. Iginiit pa ni Cayetano na pangunahing tungkulin ng PCO ang tiyaking napapanahon, wasto at epektibo ang mga impormasyong nakakarating sa publiko hinggil sa mga programa at proyekto ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananawagan si Presidential Communications Office o PCO Acting Secretary Lino Cayetano sa mga taga-suporta at kritiko na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaisa at suportahan ang mga programang pakikinabangan ng sambayan ng Pilipino. Ginawa ni Secretary Cayetano ang panawagan nang tanungin siya tungkol sa kanyang paglilingkod sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng pagkakaugnay ng kanyang mga kapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Pia Cayetano sa oposisyon at kay Vice President Sara Duterte. Ani Cayetano, hindi na dapat pang tingnan ang political spectrum na kinabibilangan ng mga Pilipino. Bagkos dapat ay magkaisa ang lahat para sa mga programa at isyong dapat sabay-sabay na ipinaglalaban at tinitindigan ng bawat Pilipino.
10: I think regardless of nasaan tayo sa political spectrum, ang importante are we fighting for the same things. And I think across the political spectrum, many of us, even though iba tayong mga partido, pareho yung pinaglalaban natin. So I call on all the president's critics, all of the president's supporters. In the next 2 years, let's come together, let's make sure we support programs that will benefit the Filipino people.
0: Yan ang pahayag ni PCO Acting Secretary Lino Cayetano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: House prosecution pinabulaana ng reklamo ng kampo ni Vice President Sara Duterte tungkol sa inatras na impeachment charges. Mula sa kamera magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinabulaana ni House League Prosecutor Jervy Luistro ang mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi patas o unfair sa defense team ang pag-atras sa tatlong impeachment charges laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Luistro, hindi na rin naman gagamitin o ikukonsidera ng Senate Impeachment Court ang mga ebidensyang iniharap ng prosecution ukol sa mga inatras na kaso. Ipinaunawa din ng prosecution team leader na dahil pinagtibay na ng impeachment court ang pag-atras sa mga reklamo, wala nang kailangang desisyonan ang korte ukol sa mga ito, kaya wala na rin dahilan para magharap pa ng mga ebidensya sa panig ng depensa. Ang mga iniatras na articles ay yung Article 1, paggamit ng confidential funds, Article 3, suhol o bribery, Article 4, grave threats at iba pang kaugnay na paratang. Ang natitirang artikulo ay ang Article 2 o unexplained wealth. Bigyan diin ni Luistro na nabigyan ng sapat na panahon at pagkakataon ang mga abogado ni Duterte para mag-cross-examine ng mga saksi at maghain ng mga dokumento noong panahon ng paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Prosecution umaasang matatapos ang impeachment trial bago magpasko. Sa detalye mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Umaasang House Prosecution na mapapabilis ang pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos bawiin ang 3 sa 4 ng articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Representative Jervin Luistro, inaasahang mababawasan ang 31 araw na hinihingi ng depensa para ilahad ang kanilang ebidensya dahil isa na lamang ang natitirang artikulo ang kailangan sagutin. Dahil dito maasa si Luistro na matatapos ang impeachment proceedings bago magpasko. Bagamat nasa depensa at sa Senate Impeachment Court pa rin ana yung pagpapasya sa haba ng paglilitis at paglalabas ng hatol. Muling nirinaw ni Luistro na kolektibong desisyon ng buong prosecution panel kabilang ang mga private prosecutor ang pagbawi sa 3 articles of impeachment. Kinumpirma ito ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at kanyang sinabi na nagkaisa ang public at private prosecutor sa naturang desisyon. Anya, panahon na upang ihinto yung paglalahad ng ebidensya dahil malinaw na anya sa kanila ang alegasyon ng unexplained wealth laban sa Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Fordes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa kaugnay pa rin balita, pagharap ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, hindi pa rin sigurado ayon sa kanyang defense team. Ang detalye hatid ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Hindi pa rin masabi ng defense team kung haharap ba si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial pagbalik dito sa Nobyembre. Ayon kay Attorney Michael Poa, defense counsel, mas marami pa silang na isagutin bukod sa posibleng pagharap ng Vice Presidente sa paglilitis. Sinagot naman ni Poa ang pag-question ng prosekusyon na hindi anya nagpapakita ang pangalawang pangulo sa impeachment court. Anya, wala din namang gagawin si VP Sara kung pupunta ito sa trial dahil hindi rin naman siya uupo bilang testigo. Hindi rin dapat ikatwira ng hindi pagdalo ng Vice Presidente kaya hindi na sila bibigyan ng pagkakataon na magpresenta ng ebidensya sa korte para sa articles na binawi ng prosekusyon dahil sapat ang pagharap ng kanyang mga abogado para ipakita na nakikiisa ito sa ginagawang paglilitis. Ayon pa kay Poa, kahit dumalo naman ang pangalawang pangulo sa paglilitis noong panahon ng prosekusyon ang naglalatag ng ebidensya, hindi rin naman ito makakapagsalita kundi ang kanyang mga abogado lamang. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: NBI, isinumiti na sa Ombudsman ang case referral sa umano'y discrepancy sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Yes, Chad, isinumiti na nga ng National Bureau of Investigation sa Office of the Ombudsman ang kanilang referral sa umano'y discrepancy sa deklaratong property sa SALN ni Vice President Sara Duterte. Sa ambush interview nga, sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na inendorso na nila ang kahon-kahong findings for further investigation. Nakatoon na niya ang referral sa dineklarang agricultural land ng Bise sa barangay Katigan sa Davao City na may declared value na 890,000 pero isa pala umanong resort at mansyon na nagkakalaga ng 40 million hanggang 61 million. Una na sinabi ni Matibag na sinisilip nila ang anggulo ng money laundering kaugnay ng mga ari-ari ni na VP Sara at Kong Pulong Duterte. May na-establish na rin anya silang pattern sa affidavit ni Rodolfo Gracioso Jr. tungkol sa paglalaba at pagkatago ng mga pera at inakasuhan si Gracioso ng pangalawang pangulo na tumanggap na may git 2 billion at 1 billion kay dating Pangulong Duterte at 100 million kay Representative Pulong sa utos umano ni House ex-Speaker Lord Alan Velasco. Mara pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Iba't ibang grupo nanawagan na patalsikin sa pwesto si Vice President Sara Duterte, si J. Mark Dagala para sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: J. Mark, go ahead.
15: Nakaw na yaman, ibalik sa bayan. Ito ang sigaw ng iba't ibang mga grupo na nagkilos protesta sa labas ng gusali ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City pasado ng 10 ng umaga. Manawagan ng grupo ng mga kabataan, mga religious group, i-convict si VP Sara dahil sa sapat na ebidensyang magdidiin sa kanya sa impeachment trial. Malinaw naman kasi anila ang magpagamit ng pondo sa kanyang tanggapan at mayroon siyang hindi maipaliwanag na yaman. Pagigit pa ng mga realista, walang sino man ang nakatataas sa batas. Kung ang isang ordinaryong mamamayan nila ay sinisilip at pinapanagot sa maliliit na pagkakamali, gaano pa kaya ang isang pangalawang pangulo ng Republika? Tinatayang nasa 50 mga realista ang nagtipon na pawang nakasuot ng kulay puting t-shirt. Maigpit naman silang binabantayan na mga operatiba ng Mandaluyong City Police, binabahagi na rin ang pagpapatupad ng kaayusan at seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 11:44 ang ating pong oras. Antabayanan ang iba pang mga balita. Tumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pagulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad 60 pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprubahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng uplift program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 12 minuto bago magalas 12 ng tanghali, balikan natin ang ating mga balita. Isinawalat na ng prosekusyon ng International Criminal Court o ICC ang opisyal na datos ng nakaraang administrasyon kaugnay sa kontrobersyal na war on drugs nito. Sa isang pagdinig, binanggit ni ICC prosecution lawyer Julian Nichols ang 2017 year-end accomplishments report ng Administrasyong Duterte kung saan nakatala ang 3,967 na nasawi sa mga operasyon laban sa illegal na droga. Ayon kay Nichols, pinatutunayan ng sariling datos ng pamahalaan ang lawak at laki ng mga nasawi sa drug war na natuklasan din ng prosekusyon na nagtala naman ng 3,422 na nasawi sa kahalintulad na panahon. Samantala, kinwestiyon din ni Nichols ang pagtanggi ng kampo ng depensa na makipagtulungan sa pag-verify ng mga nasabing numero bago ang nakatakdang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kaso on crimes against humanity.
8: So here, the president, through the communications office, is listing as one of the accomplishments this number of persons who died from July 1st through November 17th. That is the same time period for the data set that we have gone through page by page and counted up. So we've counted up 3,422 deaths. Our proposed agreed facts are 3,400 deaths. And the president's administration for the same time period says 3,697 deaths. So this shouldn't be difficult to come to an agreement on. And obviously we can't go through every page in court and count that up. But the number that comes out of this data set, and it's not complicated, it's just counting, matches, it's more conservative, than what the administration reported.
7: Yan ang pahayag ni ICC prosecution lawyer Julian Nichols.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
9: Mariing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang paratang na nagiging troublemaker ng bansa sa rehiyon dahil sa pagkatanggol nito sa maritime rights, particular sa West Philippine Sea. Ito ang naging pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bilang tugon sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang sinabi ni VP Duterte noong Lunes na nagiging troublemaker of Southeast Asia na umano ang Pilipinas. Binanggit ito ang kontrobersya ukol sa umano'y remittances mula sa China at ang mga kamakailang operasyon ng droga sa Laos at Thailand na sangkot ang mga kargamentong sinasabing patungong Pilipinas, habang kinikwestiyon din kung bakit itinuturing na banta sa pamansang seguridad ang pakikipagnegosyo sa China. Ngunit ayon kay Trinidad, ang pagdepensa sa mga legal at nararapat na maritime rights ng bansa ay hindi kailanman nangangahulugang pagiging troublemaker.
10: When you stand up for your own rights, when you stand up for your maritime rights that are legally and rightfully yours, you are not a troublemaker. When another country would like to occupy your territory, would like to sow false narratives to advance their interests, they are creating trouble, not only domestically, but in the region.
9: Yan ang pahayag ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad.
4: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: 9 minuto po bago mag alas 12 ng tanghali, bigyang daan natin ang press briefing sa Malacañang. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
11: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro ngayong tanghali.
12: Government approach ang isinasagawa rito. Every drop counts. Bawat patak ng tubig ay mahalaga. Bawat patak ay iniipon at hindi inaaksaya. Bawat patak ay makakasalba. Partikular na nakatuon si Pangulong Marcos Jr. sa pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain, tubig, kuryente at langis. Prioridad din ng Pangulo ang pagprotekta sa kalusugan at kabuhayan ng taong bayan at paghikayat sa bawat pamilya na magtipid at maghanda upang palampasan, or rather malampasan, ang mga epekto ng El Nino. Sa meeting kahapon, binigyan diin ng Pangulo na dapat tutukan ang mga sumusunod: agrikultura at seguridad sa pagkain, kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa, water conservation at water security measures, seguridad sa enerhiya at supply ng langis, at public information campaign. Sinisiguro rin ng pamahalaan ang sapat na supply ng bigas at iba pang pangunahing pagkain sa pamamagitan ng paghahanda ng reserbang supply at pag-aangkat kung kinakailangan. Magbibigay din ng tulong pinansyal pansamantalang trabaho at pagsasanay sa mga magsasakang maaapektuhan ng tagtuyot upang suportahan ang kanilang kabuhayan. Tinitiyak din ng Pangulo ang sapat na supply ng kuryente, tubig, gamot at kagamitan sa mga ospital at health facility habang nakahanda ang DOH sa pangunan ni Secretary Edwin Mercado laban sa mga sakit na dulot ng matinding init. Palalakasin din ang supply ng tubig sa pamamagitan ng cloud seeding, maayos na pamamahala sa mga dam, pagtatayo ng mga water treatment plant at paggamit ng mga water tanker at pag-activate ng 61 decommissioned deep wells upang mapalakas ang supply ng tubig sa Metro Manila. Inaasahan din madaragdagan ang supply ng tubig sa Metro Manila sa pamamagitan ng mga bagong proyekto, kabilang ang Kaisakat Water Treatment Plant sa Upper Wawa Dam na matatapos sa susunod na buwan. Ang bawat galaw ng gobyerno para sa taong bayan sa panahon ng El Nino ay titiyaking mararamdaman. Kaya hinihikayat ng pamahalaan ang publiko at pribadong sektor na magkaisa upang mabawasan ang banta ng El Nino sa kabuhayan, kalusugan, pagkain, tubig at enerhiya. Kapag lahat tayo ay tulong-tulong sa paglaban sa kalamidad, malalampasan natin ang negatibong epekto ng El Niño.

0: politika ug advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay ug opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug Advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan, Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana.
1: Maayong udto, sugbo ug welcome sa atong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live natang mga kabantay sa atong official Facebook page nga Bantay Radyo Cebu. Ako ang inyong amiga sa kahanginan, Kabantay Grace Baquero. Sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Maayong adlaw kaninyo tanan og welcome once again sa Chika ug Advokasya. Kung asa na atay chika na ay solusyon ug advokasya para sa tanang Bisaya. Sa dili pa nato sugdan ang exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. We have DYPS BT Radio diha sa lungsod sa Tuburan. And of course, we have DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Mayong udto kaning tanan ug amping kamukanunay mga kabantay. Karong adlaw nga Martes atong ikalipay ang nga makauban nato karong hapuna ang usa sa mga importanteng opisyal sa atong dakbayan sa Sugbo. No kana busy jud kay niya, in fact ambot murnagud siya giatinan before paani, pero gitagaan kita niya gigayon karong tungura. Atong i-welcome ang head sa Cebu City Agriculture Department, Honorable Joey Lito Baclayon. Mayong hapon, Sir Joey.
2: Well, mayong hapon, Ma'am Grace, no? Or labi na din sa atong mga tigpaminaw karon po sa imuhang programa. Kini si Joey sa City Agriculture Department. Mayong hapon.
1: Yes, so very, very timely kaayo, no? Kay usag yun sa inyo, sige request. Labi na diha sa mga kabukiran, no? So nanagyo na ninyong gi-upngan ng nga mapaminaw nato diri, makita nato diri sa Bantay Radyo. No, good noon mga Kabantay Radio from Noe Villa Gonzalo. Maayong pagpaminaw ni mo diha, sir. So, Sir Joey, pag-post na ko ganina nga ikaw atong guest, so naanda din yung tayo nakita no, nga mga nadawat na mga questions, no? Unya, namili tayo o question of the day. So, imong question of the day, sir, unsa ang imong reminders alang sa tanang Sugboanon mahitungod sa paghatag o bili o value sa atong lokal nga mga mag-uuma? No, kinahanglan ba tayo palit sa atong mga local farmers? Pero unya, panani mo tumagon, sir, at the end of our show. No, may pagpaminaw, Konsihal sa Barangay Tuong, Konsihal Fe Abelgas Teodoro. Hello, Cons, kumusta? Happy lunchtime. Yes, no, so narain yung gipangita no, sa kabukiran si Sir Joey. So, sir, atong katong uban, sir, na wala pa kayo nakaila, no? Atong i-walkthrough ko na, sir, si imong journey sa public service. When ka nag-start? O si pinakaunang office nga imong gisudlan? Sige, take it away, sir.
2: Well, daga salamat na Ma'am Grace. Ako lang i-sulti na to na nagsugod dito sa kuha, nagsugod dito sa city government, no? Collected in 1993.
1: Totoo na gid, sir.
2: But of course, napoy ko gikan po ko sa private po yung mga kompanya. But later on, pag-graduate na to og agriculture, no? In 1993. So, himutang dawat buta sa city government. Nagsugod yun ta ogwan, nagsugod yun ko ka ng simple, ano lang,
1: empleyado.
2: O sa isip po sa farm foreman. Kato siya nga proyekto, kato po siya nga opisina. Under to siya sa opisina sa mayor.
1: Okay, mayor atong panahon na, kinsa pa man to siya?
2: Si mayor pa, Tommy Yusmini.
1: Tommy, okay.
2: Siya po din nagwa na to. Unya, ang katong nga opisina, ang itawag sa Hililan Development Project, under to siya actually sa World Bank, but under siya sa local government, under the office of
1: under
2: the mayor.
1: Office of the mayor.
2: Ang maungkoan na to, nagsugod na na usip-usaka farm foreman.
1: Farm foreman. Nasa ni foreman ang farm.
2: Yes, of course. Importante na siya ang farm foreman. Kaya maugunay nagtutok o nagtanaw po sa unsag gidagan sa atong pagpananom, sa atong pangumagin mismo.
1: Yes,
2: management, no? Manager, or sa farm manager. O niya, so sa nahitabo nga ang Hililan nakuha na merge sa City Agriculture. Of course, ang Hililan is kung ito agriculture, since ako agriculture
1: mo,
2: nagkuanta ka ng ang atong focus ato sa una is of course the mountain barangays.
1: Kasi
2: sa atong
1: kasi sila medyo mananom, sir.
2: Unya, ang atong kaning unique manguni ato ang Cebu City, no? Unique kayo ang ato Cebu City. Highly urbanized, yet 85% is nasa bukid.
1: Oo, bukid.
2: Agricultural, good.
1: So, nalipay
2: kay ko niya na pagpag-apply na ko ng dadawat punta. O niya, nasood pa pila ka tuig na hitabo nga ang office na, ang special office under the office, merge na to sa City Agriculture
1: City
2: Department.
1: City Agriculture.
2: So, dito ko nagdugay. That was, I think, in 1998 or 1999. No, nasood na dito. Ni increase na to ang ni taas na to ang position na himo na kong agricultural technologist.
1: Hindi na foreman, technologist na.
2: Ang akong sa una nga mag-evaluate ako sa mga demonstration farms no sa Bukid. Nahitabo pagka agriculturist na pagka technician sa nako bali na himo na kong nagdala nako og tulo ka barangay.
1: So nanay mga under nimo.
2: Until ni abot ang punto nga in 2022 na-promote na sa GO sa City Agriculture Department na.
1: Panahon na to ni Mayor Mike?
2: Panahon ni Sir Mike, yes. Sir Mike na in 2004. So, sila rin ang kuyuga, actually. Onya, ang atong focus gito sa agriculture, dyan, sa Bukid, yun. Onya, katong higayon na, nahitabo, na himo na kong bali ko na ba na taas-taas po na itong position, siguro gikan sa kwan, rose from the ranks.
1: No? Pinaagi po, sa paningkamot o kakugi gud na, sir.
2: So nahitabo, ang officially sa, ang head sa agriculture sa una ni, nag-resign, and then I took over.
1: OIC, hangtod nga.
2: Nahimo na kong
1: officially, kuan na gin head sa Cebu City Agriculture Department.
2: Yes, all in all, ang akong tuig sa pagserbisyo sa syudad is about mga 33 years na.
1: Oh, totoo na, sir. Edad na ko, sir. Charing lang.
2: So, mga na, dahil ko naglugay no, sa city government.
1: So, ang imo gigraduitan sa agriculture.
2: Yes.
1: So, nikuha kag agriculture. So, nanagid na sa end goal ni mo nga government di ka mo trabaho.
2: Actually, wala ko'y plano sa una.
1: Oo.
2: Nga masulod o amo trabaho o ganang gobyerno.
1: Oo. No,
2: okay, because ang akong nahuna is I'm going back to the farm. Mag-farm unta ko.
1: Okay. Pero, asa ba ni mo probinsya di ay, sir?
2: Taga San Fernando, Jugo.
1: San Fernando.
2: But siguro opportunity lang po siguro which I grab it nahitabo munang nasold ko sa city government.
1: Kung
2: I started from an foreman, then himong technologist, then nahimo na yun niya
1: head. Oh, so opportunity ra to, yes. Sir, but sometimes opportunity knocks one, yes, sarabaya, no? So makigigrab jud to nimo no? So kani, sir, kanang karon nga kahimtang karon sa atong agriculture sa Cebu City. Kumusta ang sitwasyon sa atong agriculture sector karon?
2: At ako lang ipahibalo nga ang agrikultura sa Cebu City na naghimutang sa 28 upland barangays.
1: 28 upland barangays. North and south na siya.
2: North and south na siya.
1: Okay.
2: Kunya, agi nga head sa agriculture, ako ginasiyang buhatan ako og study, gibuhatan ako og survey. In fact, akong gipangirehistro ang tanan yun nga mamaguma.
1: Oh, okay.
2: So, okay, ako nahibawaan na to nga na 28, about mga 16,000 hectares para agricultural yun.
1: For agriculture. So, kani, usam na total na nasa total na, 28 upland barangays. Dako kaayo, sir.
2: So, unique, no? Unique.
1: Oh, bitaw.
2: Kanya, gawas nga, kuan po, ang ideal yun ang Cebu City. Mao siguro siyang naglugay po ko sa
1: siyudad
2: kay I really love to serve the farmer ba.
1: Bito.
2: Base po sa akong mga nakatunan po sa eskwelahan. I really love to develop communities. Sabi na agricultural communities.
1: Correct. Kaya mo magiging na yung 40, yes, sir. So,
2: sa Bukid natay mga 28, no, karon sa atong kuan is 13,700 karehistrado ng mga guma.
1: Registered farmers. 13,700. Yes, so, unsay mga... If ma-registered sila, sir, unsa may benefits makuha nila?
2: Dako kayo siyang benefit kung ma-registro na ka, kaya ka na siya nagmatuod, yung mag-uuma dyan ka.
1: Yes.
2: No, nabatuod natin, nakikiluna nga gitikad, nakikitam.

0: marketing.
1: Bitaw. Oh. Kay kani ba yung mga mag-uuma, sir? Maski sa una pang panahon, mo ba yan yung neglected kaayo nga sector?
0: Correct.
1: Do you agree with me, Ana, sir?
0: Ako tinood yun na.
1: No? Oh,
0: the reason why nga ito ginasanggi pa-restore, gitanaw na to, unsa mga ilang status?
1: Bitaw, correct.
0: Unsa mga panginahanglan.
1: Oo. Oh.
0: Unsa mga dapat
1: unsa ang pag-uplift sa ilang kinabuhi.
0: Yes, true. Sakto oh. na. Kaya sila may nagkuha na to, sila may nagkakaon.
1: Kung wala, kung matay mag-uuma, unsa ito kaunong lagot mo na ni?
0: Usapod na. Anya, ang oh. usapod is, atong mahibawaan karon ang atong mag-uuma, di ba? Mag-aging na, tigulang na. Oo,
1: oh, nga mga apo, oh, mga anak, di na rin baganahan mag-uma, sir.
0: Correct. Dako kayo itong, dako kayo itong luna nga para sa agrikultura, oh. pero wala na.
1: Wala na gusto man ano. Mga anhin na mag-syudad, sir.
0: Yes.
1: Kaya mag-call center.
0: Correct. Oh, karang white-collar job na.
1: Mm. Nga, karon sir, so far, sir, unsay mga challenges or mga hagit sa atong mga farmers nga ilagi atubang karon.
0: Well, dako jud kayo aside na nga gi ang atubang sa atong mga guma, aside sa climate, no? Sa atong panahon.
1: Usab-usab na to ga panahon.
0: Usab-usab panahon. Ingon ta nga nausab siguro mao punay atong tan-aon pod ang practices po siguro sa una mo nang napitahan ng ato.
1: Correct. Na accumulated na.
0: Nya ikaduha nga kuha na to is kanang kinahanglan gyud siya og guwan, kinahanglan gyud siya og kanang agakon, kinahanglan gyud siya og assistance nga klaro, tabang nga para gyud unta to masiguro na to ang production sa tong pagkaon.
1: Oh, tuneo, tinuod sir.
0: Usapod ngadto na sa gikan sa production, ngadto na sa pag maniobra o pag-manage sa ilahang umahan, kaya naman tayong mga bago, mga teknolohiya, yun, na dapat nung atong
1: itudlo nila.
0: Until nga to sa pagbaligya na yun sa ilahang mga produkto. No, diha, dako kay na siya nga mga aspeto nga punto nga daghang kay challenges nga.
1: Unsay mga klarong support or technology or agricultural input, sir, nga direktang gipanghatag sa syudad karon para sa ato mga farmers sa mga barangays?
0: Usa niya na ang course ang technology nga atong mahatag nila. Ikaduha is katong mga gipanginahanglan nila sa pag-apply sa mga teknolohiya. Ikatulo is, of course, ang dili ra man gud nato tan-aon ang agrikultura nga sa production side lang. Dahil ka mga factors nga nag tan-aw kung unsa man gyud tinotan-aw pagwas gaw. Usa na ang climate, usa na ang irrigation, usa na ang ato ang mga bag-o sang moderno pod nga moderno or semi-modern nga mga teknolohiya nga fitted pod sa mao nga lugar.
1: Bitaw. Bitaw.
0: Oh, dili ta magpataka.
1: Unsa katambok ang yuta, unsa, sir,
0: ang yuta,
1: no?
0: Kusa ang yuta na to, no? Fertile na. So kinahanglan gyud na to siya nga matudloan. Magkairan na to. Kabalo ko kini mga mag-uuma ka mao naman ni sila gyud
1: ato. Oh, bitaw.
0: Pero kinahanglan na ni sila og guidance.
1: Pero even sir, no? Even nga kamao na sila, sir, naa gyapoy mga continuous training nga gipanghatag ang ato syudad.
0: Yes, usa na training. Ang treatment pack ang training na to sa una ang nahitabo. Ang training na to ang farmer atong kwaon sa
1: bukid. Sa ilang lugar.
0: Ito sa training center.
1: Ito sa City Hall, bagani.
0: Sa City Hall, o sa Casa Lapito, o training center, layo. O niya, nakita na mo nga, dili sa epektibo.
1: Bitaw.
0: O may epektibo na siya
1: kung nasa classroom.
0: Dili mo na parihan na to, nga kanang ganahan para sa mga bata ba, nga ganahan o classroom, giba?
1: Classroom discussion.
0: So ang ibuhat na to is, gi-on-site na to.
1: Gi-add to nini. Kamu na lang i-add to.
0: Yes, ang training, nag-conduct yun mismo sa lugar.
1: Oh, ilang so, mga, purok ba? Ilang?
0: Kita ng mga resource person, itong mga experts, mo atong gidala sa area.
1: Bitaw.
0: Oh, so dito, so ang training, dili na po 3 days, di na po 2 days.
1: Mga 1 day.
0: Kung dili, 29 days.
1: Month.
0: Or even abot pa ganun siya, o, kanang kita mo itong
1: continuous gid eh, sir.
0: Season long na training.
1: Bitaw.
0: Ikang gid sa pag-manage mo, pag imo sa plan cultivation, pag-cultivar sa yuta, fertility, kunya nga doon na sa nurseryng, nga doon na sa planting, pest management, until na gina siya sa harvesting.
1: Nain ang utana din, sir, naaba kunoy insurance ato mga
0: yes,
1: farmers
0: course,
1: o emergency
0: course,
1: assistance
0: yes.
1: ba?
0: Yes,
1: share daw na, sir.
0: Yeah. And, kini siya, muna, usaw na sa insurance na ito ang ikuha sa ito mga farmer para matabangan na ito. Kaya bukas ito, nananom, unya, buwan-buwan, namuhi po ng mga hayupan po na ito, no? Taghan kina sa bukid na ito. So, atong gisiguro, mo nang importante nga marehistro sila.
1: Ah, bitaw, para ma-appeal gid
0: yes,
1: sila.
0: Yes, ma-appeal sila. So, kung sa ilang itanom, kung sa ilang gibuhi, siguro sila nga naamang gani mahitabo sa ato ang mga kahayupan.
1: Kahayupan.
0: Naa sila'y mabalik, no?

0: sila yung mga itawag siyang indemnity.
1: Okay, para okay. Makasugod sila.
0: Para makasugod sila. Bali. Ang gawas niya na, ang city government would actually nagbuhat po ng plano ina na, no? Ang natoy mga financial assistance, even loan program, na para po sa ila, including the insurance.
1: Kaning, para maka-avail sila sir sa insurance, dapat registered sila as farmers sa Cebu City. Unsa man nila buhaton para ma-registered sila sir?
0: Ang pagbukuan na to is, kuan lang, kanang kinanglan mo, actually kami na may muduol.
1: Nakaayo.
0: Kami pa, nagbuhata og karaban every barangay nga pag-inform sa farmer, pag-guide sa farmer nga oy paristo ta para nga kanang atoning manatay natay database may bawat may unsa gyud mong gitanom unsa kada kasi mong gitamnan no nya karon sa magkamananom so at least makalindar na to ang karon sa sila magtanom unsa po itanom no so nya apan dipon magkadir pod ang kumuakuan unya atong gikuan atong gi ato na isang gihimo para nga ang farmer ma-encourage kay automatic man siya kung ma-rehistro siya automatic siya nga ato siyang ma-insured ang iyahang mga produkto.
1: Naanay na itabo na to ana sir nga kanang na-registered siya o nga na something na happen sa iyang pananom ba sa kahayupan niya na siya nadawat.
0: Daghan nadawat. Basta magkuan lang mo follow lang gid siya sa kuan magpahibalo or mismo kay usay wag nay kalamidad di ba? Grabe man ang kalamidad gid nato.
1: Labi na katong udit og tino sir.
0: Correct sa atong pagpanguma daghan kay mga factor no daghan kay rest ba. No katong kita now gawas sa soil fertility na pay mga insekto. Nya na pay kuan na pay mga itong natural calamity na to bagyo init kami na karon ini niyo ta
1: so daga uwan mo kada init sir
0: para masop atong ma-assistan gyud sila na to nga dili pod sila ma alcance but of course usa pod nga kuan na to is ma-secure po na to nga naa gitay production na gitay pagkaon
1: tinuod sir kana na ate mapalit sa karbon. Sir, giun sa pagsiguro sa City Agriculture Department nga ang mga abot nato gikan sa ato ang mga farmers no og mga mangingisda nato nga makasuot sa merkado og mabaligya sa sakto nga presyo.
0: Pinani atong gibuhat gawas nga gi-reso nato sila ato pa ni sang gi-organize. Now in fact kumingong tang tomato farmer ka gi-organize ato into tomato grower and tomato association no. Kung mangga ka, Mango Grower Association.
1: Categorized na sila.
0: Hog Research ka, Hog Research Association. So, ato na silang ginana. So, karon in fact, ang sa kanang 13,000 na ay sila ay about mga 165 ka primary association. Oh, nasa'y cooperative, agriculture cooperative.
1: Oh, okay ka. Ayaw ko na cooperative, sir.
0: Ituyo na to nga, kuan nga, dili na ta mag lisod o kuan kay because kini sa mga opisyal eh, kini mga farmer to naamon sila yung mga officers. Kunya, ato ni silang i-meet up or ato silang i-encourage yun nga mag-meeting every, ang mga officials na nga, mag-meeting sila every month. Once a month. Para mahibaw ta kung unsa may status dito sa field mismo, sa iya mga membro.
1: Sa kana nga kategory, no? Kung tomato grower ba, mangga ba.
0: So that, ang ato sa mga, or ang atong plano, ang atong budget, for example, kung makuha na to every year, mabasi na to unsa ilaham nga concern.
1: Bitaw. So at least ma-address na to whatever nga ilang panginahanglan.
0: Yes.
1: Muna si gigingon kana mga guest ako diri nga mga kapitan sir. Ako diyan sa lang ingnon nga kita no kita mga opisyal sa barangay, dita magsigta pa pursisok sa atong barangay hall. Uy, manggawas kita kay naa masagawas ang problema. Muna in the same manner sa imong sir ba nga magsigid kag lakaw-lakaw. Gahapon dito kag City Hall kay namoy meeting. Kaning inyo ha, sir, nga, ang mga kapitan na to sa kabarangayan, sa upland barangay, sir, kuan rapod sila, sir? Supportive rapod?
0: Yes, supportive. Uh-oh. Because pag-registro na to, kinahanglan sila mo pirma.
1: Ah, pag okay. Mura siya, certification.
0: Certification. Mo certify siya nga, kini siyang
1: tagadiha.
0: Tagadiha.
1: Yes.
0: Nag-umani mo, ano iyahang giyuma. So, dili na to sila mabuhatang, mahatag-butang sa adong database kung walay pirma sa
1: Kapitan.
0: So siguro ta nga watan usay panginahanglan even the barangay captain or even the association mapadala og mga requests no kana mga gusto ng assistance dali ra na to siya nga ma address.
1: Naaman po tayo mga barangay officials sir na mga farmers.
0: Yes, daghan.
1: Oy.
0: Daghan
1: sila Konsehal Corazon Pardillo, sila dito sa bukid na mga kay katong pag BCLP na mo ni former Mayor Raymond Garcia, gituyok pa sa Jud na namo 80 ka barangay sir. So muna nasuod pud namo ang mga taga Bukid. Mo nakita namo sila mismo bisag barangay officials, farmers pud yes. sila. Ganahan gay kami mo atog Bukid kay nignaog namo daghan kami bitbit. Daghan kami bitbit nga lagot mun. Oyon ana.
0: Sa mana ang atong gikuan gibuhat is katong production no, matuming ta, man production ta, unya dayon. Ngadto na gyud sa marketing. So organize pud na ang atong mga vendors dito sa farmer vendor.
1: So lahi pud sila.
0: Create pud ta og nag-create pud ta kanang tawag mga satellite market.
1: Satellite.
0: Nga para ilang kadisplihan.
1: Mm.
0: We also connected to other mga institutions like yung Ayala for example. Mayon sila oy magpa-display mi, no?
1: Display
0: og mga farmers ninyo. Pero siguro na nga ang atong mga produkto dili na pinalit sa carbon.
1: Direct sa farm. Mauban ng apil na gawa sa City Hall?
0: Correct.
1: No, mga na, no?
0: Kanta nasa City Hall.
1: Barato na ba dyan kayo, sir?
0: Kumbong tabo na.
1: Grabe. Barato dyan. Mukugi lang kagatong City Hall. Labi na gaya pamalit na ay display ang mga atong farmers. Barato dyan, sir.
0: Gawas niya na, napunday, giling po na ito itong mga maguma. Sa panamitang planabday mga kuwan karun bago ka maghuan nga gusto itong magpalit. Kanang magpalit ka ng murag Shopee ba? Kuan ko request na kuan ko na ako itanom karon na ako iprutas karon.
1: Oo.
0: Kisa may gusto nimo nga kanang lay mo palit.
1: Oo.
0: So dito na lang.
1: Electronic. Dali na lang kayo.
0: Dali ra kasan siya delivery.
1: Labi na dili ka ganahan nga mo lakaw.
0: Siguro po na nato para nga kalidad pod.
1: Bitaw.
0: Nga to pod nga produkto.
1: Oh, and presko ang imong madawat nga imong order.
0: Yes, yes.
1: No. Sir, ari good ta sa urban gardening sir and community food security. Naabatay programa sa City Agriculture Department para sa urban gardening o community farming sa mga barangay.
0: Correct.
1: Especially sa mga urban barangays nga walay dagkong yuta. Naabataan na, sir? O Bukid dragit inyo, ha?
0: Duha man ni ato ang kuangkod programa.
1: Uh-oh.
0: Urban o rural.
1: Rural.
0: So, consider na ito ang aplan nga rural.
1: Rural.
0: Kaya naman siya.
1: Oo.
0: Ang urban centers, kaya uy, wala mo tayo luna.
1: Oo. Mano'y problema.
0: Pero na mga teknolohiya nga, pwede na ito nga mahimo.
1: Oo.
0: Nga pwede ito makaproduce sa ito ang mismong pagkaon. Kita po, so live nga mga kuan ba nga tanong ba nga organic pa kita pa mismo manang urban agriculture na to urban gardening
1: straight no? From our garden pa
0: karon ipa karong October murag mag awarding na ta sa mga dami gi launch karon nga programa kanang balik tanom
1: oo no? Appeal ana ang urban barangay appeal din na bis Bukid ani sir
0: dami 50 ka buok ang participants na to ana ang mga schools
1: schools.
0: At least, ang among purpose nga at least matudluan sa nato mga bata pag ila sa mismo nga
1: nagsugod na na sir.
0: Nagsugod mag-awarding mi karong arte October.
1: Sir nga wa napila mo eskwelahan.
0: Sa eskwelahan sa Tisa.
1: Punta Princesa Elementary School. Ay,
0: punta Princesa naa siguro.
1: Naa ba? Ako tan-aon. Ako na may presidente karon sir.
0: Ya, yeah, pud na mostly programa pud ang eskwelahan mo kun kanang gitawag nila kanang gulayan sa
1: pamahalaan. Yes,
0: pangalan.
1: Yes, that's right.
0: So we're supporting on that.
1: Mm.
0: Gawas pud na ang atong mga areas din sa Sud, mga community sa to ba. Ato pong gitudloan.
1: Oh.
0: Na pud gitawag adapted na to, organized na to, na to. In fact, magsige mighatag og mga seedlings, no? Seedlings, gitudloan na to on-site, kanang containerized. Even mga gitawag na to gardenator.
1: Mm.
0: Nga, container lang good, nasa kilid kayo, murag bato.
1: Pwede may mo request, ana, sir, o kanang kayo, speaker nga, akong bantoon sa muskulahan para matudloan ng mga bata, mga maestra.
0: Mas malipay, mi.
1: Hala, sir, bantay, ugma na yun, sir, maghato din ko. Asa na yung opisina, sir?
0: Dito sa kuan, sa ato ang opisina, bago na itong opisina, butang ta dito sa North Reclamation Area.
1: Okay. Abin ako mo ito kong Bukid, sir.
0: Quarantine center.
1: Quarantine? Katong before? Okay. As it all the order. Si former Councilor Joe Pesquera, baya, grabe ka siya ka-passionate anang gardening.
0: Correct.
1: Siya nalim makuhag sili, limosito, sa iyan itong karan. Believe kay ko.
0: So, container, pwede ra.
1: Pwede ra. Ola, sir, mapatudlo mi ana, sir.
0: Ing na lang mi.
1: Yes, mahatod gyud mi kuan. Mahatod gyud mi request, no?
0: Gawas na ana, ato pong gitudlo ang bago pud nga mga pamaagi. Dili lang binigyo sa urban area kay naa mong gutay national program banner na national urban or peri urban program.
1: Oo.
0: No, sa Department of Agriculture June 7. Munang among mga adapted mga communities.
1: Mm.
0: At dito na to nag-implement, no. Unya, namin din ka mga assistance na. So, sige lang tag-produce kuan, produce seedling, produce bahatag og mga mixed na daan nga mga yuta. Na ang ilan ng counterpart.
1: Ang pagtanom ra gyud, sir.
0: Pagtanom ra gyud.
1: Sir, lapi pa ra barangay, sir. Dapat ang barangay hall na ay kaugalingong tanom.
0: Okay, na amon tay kuan programa aside amto nang gi-connect sa kanang natay weekly nga programa kanang Sugbuanon program sa tua. Nga every nami adapted barangay anang week.
1: Okay. Pag-usa man mo, sir.
0: Magdala ito. Kompleto na daghan ang mga department, participating department. Usa lang ang agriculture. O niya, nagkuha na siya. Nagkuha na ito. Atong maghatag na ito, natay training, mag-deworm, maghatag tag vitamins ganis sa mga kuha na ito, sa mga hayupan.
1: Hayupan, o.
0: Niya, seedlings, o niya, compost pa doon.
1: No, nindot no, sir. Apila po ang punta presesa, sir.
0: Apil na sila.
1: Apila surut si mana, sir. Di banding kayo. Oh, kayo po. Tuloy ba kayo ang urban, sir? Kaya wala may yuta. For example, sa punta, wak na gi-space, puno na gyud. Huot na gyud kaya ang urban. So, kanang...
0: Container. Pwede rin gyud container. Or any discarded ni mga container nga pwede mga sudlan ni mo. Sako, pwede rin gyud. Nami daghan, natay daghan, mani gipromote na tugmaron kay salamat butas tong mayor nga nagbuhat ta sila og kanang ibuhat mi buhatan mi niya og eco station nagproduce usa sa component sa eco station is kato atong composting. Kato organic tanan nga nakolekta na to na segregate atong giprocess gihimo na tong compost unya atong gi-enhance mo gihatag na to sa
1: libre na sir.
0: Libre
1: lumangayo mi ano sir.
0: Init time.
1: Ha? Hala, bantay gyud sir ha, kay bananom na mispunta oy. So sir, inigbalik nato sir, hisgutan na gyud nato ang upcoming nato na huwaw no kaning atong El Nino nya unsay mga pagpangandam na gibuhat sa atong syudad human aning mubong pahinumdom.
0: Sige.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing. Ang Lactopuffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan na good bacteria. Mo-neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon. Ugmaangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus o bacteria. Abdi kanunay ang imong huna-huna. Malipayon o kalmado ka kanunay. Mag-Lactopuffy matag-adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA. Bring health into your
3: home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay ang Tika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Mayo pagpamino pagbalik diri sa Chika ug Advocacia, oras nato karon alas 12:40. Mayang pagpamino ni Laika Genesis ni Precious Ivy, ningon si Ras Muyet William, Sir William, Sir Joey Baclayon in the house, no? So, ani daghan kay kag daghan kay fans diri sir kay fans sad mi more on agriculture sad mi, no? Kay ang among bossing diri no among CEO kay consultant for agriculture ni GovPAM, si Ma'am Gigi Sanchez, no, former board member. Guwapa kayo. Ah, charing lang. Liwat siya ang anchor. Sir, arita sa water supply o irrigation, sir, no, tubig o patubig. Unsay status nato karon sa irrigation facilities nato, sir? Pila na ka mga irrigation units o water pumps or hoses baron ang fully operational karon sa atong mountain barangay sama sa Adlaon, Taptap, Sudlon. Kimingaw na dyan ko ng barangay, sir. Kay tuyo ko bagay na namo, sir. Karon, sir, unsa man, pila na unsay status sa atong irrigation facilities?
2: Well, ang irrigation nato actually, ki-establish na, ki-construct na sa National Irrigation Administration.
1: NIA.
2: Natay 42 ka facility.
1: Ah, dagan.
2: All over sa mountain barangays. Pero sadly ang nahitabo lang after the Tino, karon ang operational, functional is only 8
1: kabuok. Out of the 42.
2: So, munang among programa karon ni Mayor, nga, ipak nangayo siya nako og ng status report o possible po nga rehabilitation plan nga budget.
1: Mahal din na papaayo ana, sir.
2: Dako gyud kay ang mga gamit, ang mga kuan nato nga nangadaot mang gyud.
1: Oh, nga ang moayo pa, sir, mahal pud pa pangayo. Oh,
2: gawas na ang ato pong tinubdan pod sa tubig.
1: Okay.
2: Dako nya ang makina pod nga kinahanglan nato, mga pump. So mo na. But gawas niya na, ang atong mga mag-uuma actually, before that irrigation system na to, nananis lang yung mga tagsa-tagsa nga kakuhaan o tubig. No, kanang spring na to, no?
1: Oo.
2: Ang mga tinubdan. So, dagana sila. Muna nga, ang city government po, nag-abag po na nila. No, nagtagaan na to sila mga tanki, water tank.
1: Oh, okay.
2: Tagaan na to sila o mga hoses, kanang PE pipes, nga para nga makonect, pinalangad
1: po.
2: Gravity lang, no? Nya para mapundo mo na tagaan nato sila mga tangke.
1: Nya
2: usapod itagaan po nato sila og kanang gitawag mga kuan reservoirs, no, kanang small pump reservoirs nga panra good siya murag
1: para maka-store lang gid water.
2: Pero kanang kapan is lined with kuan pan liner. So dili na sa mahubas.
1: Oh, mayo.
2: So, in fact mas dako na siya og capacity nga masudlan.
1: Sir, ang kaning katong 42 ka irrigation facilities kay 8 na lang karon ang operational. Ni request sa pud mo na sa NIA, sir, na kanidi na operational, kung pwede ayuhan ni ninyo.
2: Yes, oh, so ang request ni mana sila mismo nagbuhat og evaluation kung kila may magasto sa kada usa.
1: Mahal gid no.
2: Mahal kayo ni abot og mga
1: wa pa sila giayo bisag usa.
2: Wala pa sa di budget nila kay dapat na kuan gid dili man makuan diha dayon ang tanan nga kuno gi anam gid nila. Mo na nga ang city government gusto ni mayor, gusto sa tong mayor nga atong matabangan.
1: Bitaw.
2: So makalocate og ana their funds. Of course, ato silang hangyoon pod ang niya nga matabang pod na mo kay sila may eksperto na pagbuhat niya na.
1: So at least, sir, bisag 8 na lang ang operational aning mga irrigation facilities na to, na ay alternative na gihatag ang itong syudad.
2: Yes, yes. Usap po niya na is, agi og improvement po sa atong sistema. Ang gusto ni Mayor nga ay something smart. Gusto niya nga ang atong mga pumps, mga pumping area is driven by solar.
1: Solar. Oo, bito.
2: So, solar pumps. So, atong utilization kay init mangis bukid yun ato ni. So
1: ano, sayang ang kurente na makuha.
2: Na, natay duha ka unit karon nga areas nga for development.
1: Unsa ning barangayas, sir?
2: Barangay Lusaran o barangay Tagbao.
1: Tagbao. Ah, kakap Anatabal.
2: Oh, Anatabal. Oh.
1: Nindot sa ning bukid nga, sir.
2: Yes, possibly ang kanang 32 or some areas nga mga affected basin ang kanang for rehabilitation. Basin ganahan si Mayor ganahan siya nga kung ato man siyang i-rehab, atong i-part ang pagbutang o solar power.
1: Bito.
2: Para wala na tayo kurente, wala na tayo diesel, for example.
1: Ang kaning 28 man naka-upload barangay sa ito, sir, naana ni sila yung mga water tanks.
2: Yes.
1: Kana nga mga.
2: Kana kita water tank, i-present sa ginataog hata.
1: Tagaimig ko sa punta, sir. Nag-i-appeal gina.
2: Request lang ang hanglan.
1: Ah, request. Patay ka, sir. Patay ka. Ugma, dyan na yung mag-request kita. Bito, hard look mo yung karoon na, kana bito, katong pag El Nino Summit na to, sir, dito masad ko, kay hard look paminaon yung mingong tag, El Nino, naanaman na, every year magina na, no? Naamagin na. Pero gibutangan mo siya super. Sumurag, unsa kalapad ang iyang kadaot nga posibleng ihatag nga super mangyud. So may gani, no? Active kay mo, sir, para sa atong mga farmers, no? Si Mayor, sige mag-meeting, sir, no?
2: Yeah, sige mag-meeting. Disaster.
1: Oh, makabantay bito ko sa page niya.
2: Sa committee na mo sa agriculture. So, kay, usamang ginin... O, ang unang mapiktahan gini is kiniman.
1: Correct,
2: ang
1: correct.
2: Nya din ang motyabo sunod ang atong mga household na to.
1: Yes, kay wa na may mapalit.
2: Yes.
1: Kay wa na ibaligya, yes. Kay wa na kapananom.
2: So karon agi og plano, usa na gitan-aw na mo nga basin magbutang mo tapta sa MCWD or para magbutang ta didto. Kanon ang unang ang wahi manggod nga mga mahubzan ana ang atong mga sapa.
1: Bitaw.
2: So naa mga device nga pwede na to nga malimpyo na to atong tubig pinaagi.
1: Bitaw. Unya na unya effective po, sir, na limpyo gyud atong sapa dito sa bukid.
2: Ever since nga may nailinyo or naihuaw nga anon kana siya nga mga device mo ni among ibutang gyud nga para matabangan gyud ato.
1: Naa po gyud ta limpyo nga sapa diri sa syudad, sir.
2: Daghan pa.
1: Mao.
2: Daghan pa.
1: Ari ka diri sa urban wa na may limpyo, sir. Wa na gyud limpyo diri, sir. Bisag utang tuyo kon pa nimo diri urban wa na gyud sapa nga limpyo. Pero at least it's good to know ha mga kabantay nga naa pa gyud ay tay mga sapa sa atong syudad. Pero naa sa upland no nga limpyo pa.
2: Limpyo pa.
1: Sir, naa pa tay nabalitaan, sir, kanang nabanaman tayo mga farmers no, nga naapot sila kahayupan. Kana mga hugaw sa ilang hayop, sir, maadto sa sapa, naasad na.
2: Yes, na. Ang usa mong sa atong gi-campaign sa mga mag-uuma na to, kanang labi na gyud na kahayupan is, once nga magbuhat sila niya na, dapat good i-kuha na daan, i-set up na daan ang pag kanang butanganan sa mga hugaw.
1: Bitaw.
2: Dili, larong dili, yun madaritso nga doon
1: sa sapa.
2: Sa mga pang lugot-lugot nga ilang kakuanan kay Musli ng atong di ba ato silang gi-advisean nga ang wag magbutang mga tao mga ad sa baboy layo sa sapa
1: layo bito
2: layo sa sapa o layo sa katunggalis no kanang mga lugot-lugot kay para kuan usually maganahan mong gutapod nga kanang
1: pakasayon
2: sayon
1: kada pakasayon
2: atong gi-campaign nga kung mahimo atong ma-recycle atong ma-reuse ang mga hugaw
1: kasi okay di ba pwede magamit magbuda sir no
2: fertilizer man na sa tanom ibalik na nato hugaw tinuna siya sa pagtanaw nato pero gamit ka na siya para sa tanom nato
1: mao ba
2: so ato na
1: sige siguro ko pwede ma-farmer sir igor ako kus pagkaon sir
2: Nga,
1: kaning ko answer arita sa alternative water sources na to unsay koordinasyon sa City Agriculture Department sa Senro o local water utilities na to no bahin sa pagtap o pagtest sa mga artesian wells na to nabamuana sir
2: yes,
1: daghan patag puso dito sa bukid
2: daghan
1: amo para magamit sa pagpatubig na luwas sa pananom o sa atong kasagbutan
2: So apil na ang usas pang plano karon is ato manggi tanaw karon ang katong mga established na nga mga wheels, no?
1: Oo, artisan wheels.
2: Artisan wheels. Natay mga 200 or 400 ba na sa
1: yes, kasi punta gani sir. Kung wa ko ni attend sa El Nino Summit, wa ko kay bow na nabi 12. Ka artisan wheels, no? So, oy, ganindot.
2: Kasi na nagipag-gisurbi na namo, gimagbutan na namo sa mapa na nan, patanong active or inactive.
1: No. Okay, guba o di para maayo.
2: Oh, klaro na. Nga gibuhat na itong gibuhat. Para nga, then after that, kung ato na siyang ma-rehab, of course, dili ta na magamit, dili ta na si Proy gamit kung dili na siya muagi og testing.
1: Bito.
2: Kung ang tubig, okay pa ba? Potable pa ba? Kaya pwede pa ba na itong magamit?
1: Maligo.
2: Maligo.
1: No, sa mga na... O panghugas na ba siya o panglimpyo?
2: Natin mga laboratories po, willing po kayo nga mo analyze, mo test atong tubig o limpyo pa ba yun?
1: Oh. Kaya nakatuna na ko, sir, pag El Niño Summit na ito, ningon mo ito si Sir Poloy, Gilaske? Gilaske?
2: Hilaske.
1: Ingin mo ito si Sir Puloy nga, dili ko no pwede imnon ang nasa puso. Oh, so panghugas na ko siya, panglimpyo, ana. Pero I believe naman na siya, katulad ito, ingin mo na i-test, ana ba?
2: Yes,
1: if pwede pa ba siya ma-convert to potable water? No, ingin, ana. So, kanang, na, pila sa mga puso karon sir, daga na ang operational pod.
2: Yes. Actually, we consider generally sa tanan nga kuan is functional gud siya. Walang siguro na to matapog maayo.
1: Bitaw no?
2: Wala to wato ma-maximize na to og maayo.
1: Asa ni mo duol ana sir? If ever nga naay puso unya kanang way too big.
2: Well, ang siyudad naay under sa Department of sa Department of DPS, Department
1: of Sa Kaser Puloy no.
2: Naay too big project.
1: Oh.
2: So naanas na dito ang kuan data nila
1: as data.
2: Kanto in kaso og kamo sa bismo sa barangay naay ma dito pa uy na may puso da existing diha.
1: Oh.
2: I-check lang kung dili man gani siya functional then you can also report
1: directly sa atuang. So dapat ra gid ka maura gid ka mo report. Na sa ka ni basak sa Nicolas kana sila bait ni kapin.
2: Pero karon amo gi siya nga team ta karon actually na evaluate yun sa konsatong artisan wheels.
1: Bito. Kay, di ba, do at yung damha, o sa ang puso, o sa rapodig, hapos magkatabang na to, sir.
2: True.
1: No? Sir, arita sa kanang drought-resilient crops, unsang nga mga matag sa pananom, sir, o kanang o technology ba, like greenhouse farming, ang atong gipaspasan sa pagtudlo o pag-apod-apod sa mga mag-uuma, aron makasugakot sa grabing kainit. Kana bitong tanong sir nga kanang makasugakot siya sa kainit o unsa nang mga tanoma sir?
2: Well, ang kasagaran jud basta init kaysa nga tanan or drought. Kasagaran ng mga crops nga angay gumabuhi, root crops. Usa na.
1: Oo, munggos.
2: Kuan sa gitawag sa kanang kuan kanang mga leguminous na ang munggos.
1: Ah, okay.
2: For example, leguminous na.
1: Oo.
2: Ang atong makuha na to is of course ang ato ang mga kanang itawag na tuguan kanang munggos no ya kaning ato ang mga tubers kanang ato kamuting kahoy kamuting bagon kanang sana kanang kamuting puso
1: oh makasugakod gyud na siya init sir oh
2: mais kasugakod na so basta mga kita mga grass families
1: so
2: pwede kana gawas niya na pwede bang gyud gihapon nga bisag unsa pa imong itanom bisag init pa kasanan kung sakto ka, nakaibalo ka, unsa ang po pag-manage sa imong yuta.
1: Kaya
2: di hamang guna ang wakuan ang yuta guna to, kasagarang guna makita na to sa itong umahan. Limpyo kayo, kabantay mo, limpyo.
1: Oo.
2: Wagi gusto nga na sagbot mo tubo. Gusto ko, ang tanong ragid ba?
1: Oh, panguhaon na sagbot.
2: This is wrong.
1: Oo, maubos, sir.
2: So, manang itudlo na to, kinahanglan kita nga, i-apply gina to ang mulching. Gawas sa plastic ng mulching.
1: Bito, mulching.
2: Pagkita ka sa bukid karon mulching, ang gamay sa mulching, kanang kabira ni mo ang yuta ba?
1: Oo.
2: Kanang tabunan ni mo ang yuta, plastic man na?
1: Oo.
2: So, muna sa plastic mulch.
1: Ah.
2: Pero actually na yung mga natural ng mga pamaagi. Biomass mulch.
1: Ang
2: biomass, yung kanang biomass, kanang mga biya ng mga sagbot, na naasay mo, dili na sunugon. Kung hindi mo na itabo ni mo sa imo.
1: Ang sayot kayo dito ang mga pamaagi nga naandan, sir.
2: Kanang-kanang pamaagi, ha? Mauni mong gipromote o maayos, Jud. Manang lipay mi nga naaydaghan kayong kumpos nga makuha na ito. Kaya ato nang ilatag sa babaw. Ato tabunan ang yuta para hindi siya ma-expose sa adlaw.
1: Oh.
2: Kung hindi siya ma-expose, minus mo din yung absorption, di ba?
1: Bitaw.
2: So, na hangin dili pud mobasa yun ang moisture. No, so mo na importante.
1: Di siya mag-uga.
2: Later on kung imo sa kana sa madugay fertilizer bo na siyuta.
1: Bitaw sir. No,
2: so, organism mga microorganisms or macro nga responsible sa mga nutrient nga i-decompose niya na asi pagkaon unya nindot ang tanom. So di lang gid importante karon sa ting init. Bisa kung sa paimong itanom, importante
1: basta kabaw lang kaunsay.
2: Oh, dili expose ang yuta sa mismo sa adlaw.
1: Oh, dapat dili siya directly exposed. Mo na sa greenhouse sir, no?
2: Yes, sa greenhouse. O sana mga modern
1: technology, modern technology na
2: indoor. Indoor cultivation na.
1: Ah, kan siya.
2: Dili na ka structures lang, dili na ka magwalimbalhin. Kunya pwede ka makatanom ka any time of the year.
1: Oh. Okay, di man and anywhere. Na, uy, pwede ba ka na sa among balay, no?
2: Dikon ko ganina sa meeting actually kay gusto itong mayor board niya atong i-promote massive greenhousing
1: bitaw
2: sa bukid para
1: marugusan niya ang gusto ba ya.
2: Yes. So natay in fact din sa urban parts, urban agriculture na itong training a program is ka ng itong hydroponics.
1: Oh, I've heard of that sir pero wala ko sabot.
2: Hydroponics meaning soilless method na meaning wala yuta.
1: Nutrient solution.
2: Patubuo na to ang atong tanom.
1: Karon sa training ana sir, kay ma-attend ko.
2: Everyday na training.
1: Ha, everyday?
2: Sa gusto ka nga gusto mo nga na grupo ninyo mapatrain mo then.
1: Pwede sa barangay sir.
2: Gusto sila mag-try. We have also the solution.
1: Oh.
2: Ang gamito na gyud no nga mag sa uba makita nimo sa mga videos nga. No, expensive bang kayo. Actually, pwede na kay ang to ang duha man ang sa hydroponics either passive or active.
1: Mm-mm.
2: Ang active katong na i-motor nga mo dagan ang tubig mo agas ang tubig.
1: Ah, okay.
2: Nya katong passive katong station lang ang tubig.
1: Oo.
2: Imo lang isay ang tanom, unya mapo ang gamot try mo kuan sa tubig.
1: O sa tanom nga pwede ma
2: ang tanom ako pwede rag pwede mga rikamatis pwede sili
1: magamit sa everyday na to nga
2: magamit
1: luto no.
2: Yes, so, tanang mga gamit gyud actually sa balay nga gilabay na to like even kanang kanang hinuga sa humay.
1: Oo.
2: Oh, so fertilizer na actually ato lang
1: sa ato lang ilap ato lang iyabo sir
2: kanang mga biya na to sa balay nga kanang mga leftover sa to sa pagkaon.
1: Oo.
2: Mga utanon nga mga kuan na gipanglabay na to. Sayang kayo nga tulad naglabay ra pud sa landfill ba.
1: Hala,
2: this is
1: no?
2: Fertilizer na. So pwede ka na ibutang nimo lag butang nimo container
1: aso
2: isod lang nimo around sa tanong ilubong nimo na ibuslot imuhiwog siya kan murag siya igamos nimo ba.
1: No?
2: Mo ni siya kuan din. Ato na siyang butangan og probiotics.
1: Na diri sir la sa lacto puppy.
2: Akong lantaw gyud. Tinahanglan gyud da nga mo balik gyud da sa kanang atong natural gyud sa natural farming method.
1: Oh, kintik kinalaan gyud traditional type gyud sir. Mo balik man kita na sir kay tan-awa unsa nang hitabo sa atong
2: i-maximize ang unsa may naa sa palibot.
1: Bitaw.
2: No, kay naa ra man gyud tanan actually magbalik-balik ra man gina. Dili ano need in fact nga magpalit pa ka og fertilizer para pagkuan. Always atong isiguro ang murang promotion na muro is not really totally organic agriculture but is a balanced nutrition.
1: Bitaw. Sakto gid sir.
2: Organic matter.
1: Mao na sir, so kung magkinahanglan gid mo sa City Agriculture Department nara gid mi diri sa lactobiotics sir ha.
2: Katry na mi.
1: Bitaw kana. Mag separate meeting lata na charing. Sir, kani sir, unsa imong mensahe para sa publiko katong gusto nga mo tap sa inyong office, asa sila pwede mo adto o manawag?
2: Well, sa atong opisina sa yun ra no. Kay naatay mga gustong interesado nga mo avail sa mga serbisyo.
1: Yes, labi na kami sir puta prosesa.
2: So, interesado kayo, dali ra kayo kay ang ako mga tao naman na naglibot man at tibuok adlaw sa bukid. Sa
1: yes.
2: Mana. Gawas na na, pwede ka mong makadool diritsyo sa itong opisina or mismo sa itong mga barangays.
1: Okay.
2: So, sa sila na mismo matabang na to para pag-assess.
1: Yes,
2: or,
1: para mo
2: diritsyo tanga to sa itong opisina.
1: Sa NRA.
2: Napamikuan po, napamikuan po, kanang web page po sa City Hall, I mean sa opisina, hindi po maka-access. You can miss
1: it. Sa may Facebook page niyo, sir, Cebu City Agriculture Department. Okay.
2: Pwede ka, pwede mo magkuhan, pwede ta mo request dito. Mm. Or, pwede sa mo, dito po, i-letter lang, pwede email, or i-email na to.
1: Yes. Pwede po personal mo ato.
2: WhatsApp, pwede sa.
1: Yes.
2: Karon ang ato lang kuhan lang is, manong the reason why nga ato lang i-organize because, masayon manguna mo pag-respond kung naay mga nana kung grupo gyud sila
1: bitaw.
2: Okay.
1: Bitaw,
2: as I said, naman sila meeting naman sila meeting sa kwan, naman sila meeting kada semana, kada buwan. Kausa, so tanang concern, issues, problems ato di sa matakol and they can also disseminate whatever unsay mong ma abot makabot, they can also disseminate to their members.
1: Bitaw, direct na dayon. So pag expect jud sir ha sa mga naminaw na to karon mga kabaranggayan, mag expect jud ka sir murag magkuan gyud dito, magpanon gyud dito. Sir, karon tungura sir kay alauna naman kinahanglan na kita mag fast talk with Sir Joey. Imo ra nito bago, no need to explain sir, tabago na nimo direkta. Okay, first question. Humay o mais?
2: Mais.
1: Mais. Urban gardening o mountain farming?
2: Duha.
1: Duha. Both, gyuda? Init nga panahon o inday-inday nga pag-ulan?
2: Anytime.
1: Yeah?
2: Kaya na may rason, no? May rason. Kung taas ang tubig, kung taas ang tubig, na may technology nga buhat atong itong
1: mais. Ito, para magka-store tag water.
2: Di ba, problema man na ito, no? Problema o daghang tubig. Problema po o gamay tubig.
1: Munang both na lang.
2: So, natay mga pamaagi na na, kana kung i-adapt or ato yung i-practice.
1: Bitaw, correct. Kani sir, tahas sa agrikultura, ang imong tahas, is it a sakripisyo o kalipay?
2: Kalipay.
1: Ah? Kung dili ka head karon sa City Agriculture Department, unsa unta imong gikabisihan?
2: Ako anong farm siguro.
1: Ah, imong kuan na gid ka? Imong own farm na gid.
2: Practice sa jugo, practitioner. Although na ako karon. Pero full time siguro ko.
1: Yes, bitaw.
2: Ako ang farm.
1: Yes, last question sir. Fill in the blank. This coming Super El Nino phenomenon, the Cebu City Agriculture Department is blank.
2: Ready.
1: Very good. Very good answer gikan ni Sir Joey Baclayon. So karong tungura sir, imo na gyud ning message para sa atong katawhan agi patubag sa atong question of the day. Unsa ang imong reminders alang sa tanang subuanon mahitungod sa paghatag og bili o value sa atong mga lokal nga mag-uuma? Paliw ko sa imong message, sir.
2: So ako lang sang gihangyo, no, labi na kitang atong mga constituency din sa siyudad sa Cebu ba atong i-enjoy. We have our farmers, we have our productions, somehow as much as possible kung Let's eat local, use local, para nga ato yung matabangan. Dili lang kini siya mga atong makatabang pa na ito, kundi the most makatabang pa ito sa atong mga mag-uuma.
1: Correct.
2: Atong higa, atong money, ato adyong advokasya, bali, nga sa Cebu City, kumahimo, kanta food secure. Meaning, dili na ito magsalig sa uban ba? Because we have...
1: Hindi na ito mo kuha sa laing nasod, sir, oi?
2: Makuha pa ito sa laing nasod siguro, but
1: the rest gamay na
2: wala
1: lang.
2: Wala pa na ito. Pero as much as possible, nga makaproduce ta, makahimo ta, mahimo na ito din sa kwan, then let's enjoy it, and then support it.
1: Yes. Message to mo, sir, sa imong mga kaubanan sa opisina o sa atong Cebu City Government.
2: Sa akong mga kaubanan ako sa opisina, so go lang ta. Ato lang kung anon, atong paminawon, atong i-address sa unsay mga yango-ungo, unsay itong mga mahimo, sa atong mga mamagkuma. Padayon.
1: Yes. Sa city officials, sir, na kay ipadangat nila.
2: Sa ako mga city officials, although they are very supportive to
1: yes.
2: me. Karon dako kayo, o dako kayo, o dako kay mi og kanang kuan ron, kanang murag responsibility ba, because most of them really kon good ni support good sa atuang advocacy sa agrikultura. Kinahanglan nato gyud matabangan ang atong mag-uma.
1: Yes.
2: So salamat bugo nila, I hope nga magpadayon pud whatever unsay atong ibuhat nga kung programa karon, suportahan unya ato pagyong buligan.
1: Yes, daghang kay salamat Sir Joey Baclayon. O whatever support you need, ang Bartay Radyo sir, naarag yun diri sir. You can always stop us anytime. Naapon na to ang lactobiotics. So makatabang rigid me in whatever programs the city government has for our farmers. So daghang kay salamat sa pagahinag oras ka namo karong adlaw Sir Joey. Sa imong kabisi. No, bisag sa imong kabisi. Natagaan, gibinimog usa ka oras karong adlaw. Daghang salamat sa pag bisita na mo din sa estasyonan o daghang pasalamat sa tanang nananaw o naminaw nato karong adlawa sa chika o advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Dili lang din hinatapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon, limpyo o hapsay nga dakbayan sa Sugbo. Sugod pa lang kini sa atong paglihok gawas o sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban ka namo karong adlawa o kinaot nga ang tanang pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala, pisan asa ka mo muadto. Mag-uban ta pag-usap o mga adlawa, adlaw nga Miyerkules alas 12 hangtod sa alauna sa hapon. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province, ang maanyag si Engineer Gigi Sanchez. Sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, o sa akong Partner Technician Kinon Siniza. Kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon, padayon sa pagpakabana, o kini ang chika o advokasya. Mayong hapon.
3: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Si Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga kasibugay, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kailangan ko, kay, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pagumala ko pang hapla, sir. Pusti na hayahayak, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.

0: RP Digital Marketing Services and RP Grocery Store na nahimutang sa Barangay Mangga proper, National Highway Tuburan, Cebu. Ginumala og gipanag-iya ni Adeline Chamante.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga sa awan ni goiter, po na to siya ning tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. Try na ko. Unya kay tinuol magid kini diay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikap niya sa tunnel, wala naman kundi niya ang pagtulon nimo, dili ka sakit, dili ka dulon, sa dili ka man.
2: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.

0: you going. At this point, it honestly feels like a superpower. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
4: Ang nagsige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
5: At siyempre, naayaw man jud akong anak. To, ang standuhan ako kaabo. Muna, misalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon DJ, ang akong anak na kinamungkuran, na bisakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatingin.

0: Ayo dagang ke sana, Mater.
1: Oke, Mater.
2: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw

0: 101.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa hit gun iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan o Set Liniment.
2: Ang pasok kon burns makahatag sa labihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment. Wala gyud siya ka gulgol kasagaran mapasok ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahi si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
2: Set Liniment Oil, ginama sa Set Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Bali, Oga, Liampo. Nagkini may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon madog lichon belly og yempo. Tadaylo isa lichon madog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Gosh, we face so many challenges and maintaining our health often takes a back seat. But Immuni Plus helped me stay relieved from stress. It refreshed me throughout the day and recovered from my busy sched. It's a ready-to-drink sachet that supports my immune system naturally. No mixing, no hassle. I've experienced the difference, Sita babes. And I know you will too. Check out Immuni Plus today and take the next step in building a better, healthier you. Relieved. Refreshed, recovered.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
9: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignonimo, Gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong po galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa din sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, may yung Ignon. Ipart ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may dikaon ko nga nilumayos konti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko. Nami kayo kung kuan, tukutuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangaon na itong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may basa sila. Ngalain lang ko tukuto niya, marilag malipong. Yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Atong paminaon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnone mo, gawa ako lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnone. Ipag ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, ilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may batsa sila. Ang lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
0: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Ano sige man jud kag balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
3: At siyempre naayo man jud akong anak. To hasta no anak ko kaabo. Mo nang misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diji. Ang akong anak nga kinimong horan nga isakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan siya tiyan, gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong nga naang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
2: Taga-asa man ka sir?
3: Taga Larina, Tumoy. Ako ni si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
2: Ay, daga kay salamat sir.
3: Ay, thank you. Salamat, sir.

0: di ba? Alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw. Pero madun ako, ano mo kayo oras? Kuya Cardo Binaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 Dinugan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
3: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Good afternoon, technologies! Maayong hapon sa tumasuking tigpaminaw po diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Of course, naatapirmino kada Lunes hangtod sa Biyernes, alas 2 hangtod sa alas 2:30 sa kahaponon diri lamang sa itong programa at sa itong stasyonan sa 98.1 FM, the Bulawanong Tinuddan Radio. Unya, welcome again! Karong Adlawa is a Wednesday. Unya, kauban tanin niyo diri. This is Sir Yogi Mendoza again. October 14, no? So hapit na, tunga-tunga sa bulan, mukalit na lang ni Og Kapasko. So nabandaw na mo diha mga ninong, mga atong iregalo, no? So 72 days na lang to go before Christmas 2026. Yeah, mo na siya. So October 14. So I hope everybody nga maabot sa ato, nagpaminaw karon og ato ang mga maabot sa atong Sibya. Nga hinaot nga naamo sa maayong pagkabutang diha karon, no? So laban lang taani kay this is a very nindot kaayo nga weather nato, no? Medyo init gamay ganina, unya mo kalit og uwan, karon cloudy, so mo man nindot ba nga mura ta og kanang di lang pod puro init, dili pod puro uwan, so in ani lang unta pero may malipay naman taani. All right, di ba? So dire karong adlaw ato ang paghisgotan, no, ang kinigihapon ato gihapon to isingit ang ato ang unsa ni ang ato ang pagtawag later sa katong about sa atong ATBI, no, sa kaning ato ang student incubation nato. So hopefully ang deadline magud ani, so sige na to gisgot because duol na magud ang deadline. Kanin siyang student incubation at ang balikon sa katong mga wala pa nakaapas or wala pa nakabalo. Ang student incubation, ang mga estudyante na amagod tayo facility diri sa CTU. Gitawag na ito niya Agri-Aqua Technology Business Incubator. So, unsa man ay naaani niya, ang kining ATBI, kay kung naa ka negosyo or plano ka nga man negosyo nga may kalabot sa agrikultura o aquatic, no, nga mga produkto nga inegosyo na nimo, dili lang pwede buy and sell, ha, nga for example, mura lang ka og retailer sa mga feed, so dili na siya pwede. Dapat na ay technology involved, na akay innovation involved. For example, nagbuhat ba karog chicharon? Ano, ingon ana ba? Chicharon gamit ang panit sa manok. Pwede ba na siya? Mura, di mo na pwede, kaya ang manok dali mo na siya. So ingon ana ba? So it's an innovation, na ay technology nga appeal. And of course, it's since manok man, so agriculture, or di ba kaha, nagkuan ka o isda, nagkaning ka, nagpreserve ka, nagbuhat ka nga, imuang homemade sardinas, o pwede gyapon kay na siya. So mga ingon ana nga mga idea, mga ganahan mo abat magnegosyo niya para ni siya sa students karon atong hisgutan. Meaning to say, ang kining ATBI, if naa mo ingon ana, no, magunahuna mo nga inyuhang magnegosyo mo related sa agrikultura o aquatic nga sektor, doon lang mo na mo natay opisina diri sa City of Tuburan, no, pangitaan ninyo ang ATBI, of course ako ang inyong pangitaon, para magistorya ta ana unsa man dimay tabo, naatay programa, musulod ka, tan-aw na to, i-assess na to imong idea, tan-aw na to imong plano pag negosyo ngano man, tungod kay daghan kaayong mga negosyante nga pagsugod-sugod og negosyo ba niya, dili bitaw kalahutay, tungod kay siguro wala sila expertise, wala sila knowledge and kaalam unsaon pagpadagan sa negosyo. Kay sir, farmer raman ko, sir, kanang mangingisda ramang ko, mananagat ramang ko. So I do not have the knowledge and capacity to operate sa mga business diha unsaona. So diha mutung musulod si ATBI, no? So ato adrit na ate programa, mentoran mo, daghantag mo i-connect nat ninyo diri mga expert, mga faculty nato diri sa uban pang ahensya sa gobyerno. So ato mo tang i-connect dito. Posible sir, wala man mi puhunan, nindot akong idea. So posible man ta na pangitaag paagi, no? Uy, i-connect tato nato sa DTI, sa DOST, sa DA, sa BFAR, mga ingon ana, no? So posible kayo ang ATBI muna siya gitawag na to og startup enabler. So because we enable for the growth of these startups. Now this time around ang ato mga estudyante, no, dil sa namang ang general na to nga programa sa ATBI is offered sa mga negosyante, katong may plano nga negosyo, no? Gikan sa gawas, not necessarily nga naadri sa CTU. Apil, tanan, gikan sa gawas, mga sudya, mga regular nga mga citizens na to, no? Pwede dyan kayo mo, ana. In fact, ang atoang SLP, bitaw ka nang sa DSWD, no? Kanang Sustainable Livelihood Project na to, o program, na ana sila, i-mentor na nato sila, sukan pa itong February gani, no? Karon nga batch, February hangtod karon, magsigi dyan mi, augment, mag-training mi about pagpadagan sa negosyo. So, ingon ana, bitaw ang ato ang kasagaran nga activity. So, kana, para dyan taas nga chance nga mulambo ang inyuhang negosyo. Now, this time around, naatay programa para sa mga estudyante. So, tanan nga mga students, ang qualification dyan, ano, no, dapat enrolled ka karong semester, ha? And at the same time, third year standing ka. So, unsay pasabot. So, katong mga fourth year, second year, or first year, wala na to sila, disqualified na to daan, no? Kaya ang ato arang dawaton, ining ATBI na to nga programa, kining CBOL ATBI, kay katurang third year ang standing. So unsa man ni katong mga regular nga third year, regardless og unsa ang inyuhang kurso, inyong degree program, wala ta namili, basta na akay idea sa agri-aqua nga pwedeng ma-innovate, pwedeng ma-develop, pwedeng inegosyo, mauna ang ato ang gipangita. Unya unsa may naa ana sir kung mo-apply mi? Okay. So katong mga third year standing, irregular ka man o regular ka man nga estudyante sa Tuburan, Asturias, Balamba, Tabuelan o asa pa maabot ni ato ang broadcast karon, nya mo apply mo o nya madawat mo kay dili man pud tanan atong dawaton, no? So apply lang mo o nya tan-aw na to, i-assess man na ang inyuhang mga technology, mga proposed ninyo nga business idea sa ato ang mga kauban pod nga experts. Unya inig-assess ana, mo qualify gani, matan-aw, uy, naa man yung potential, pwede mo dyan tani inegosyo. So tagaan mo og possible funding, no, mga 200,000 pesos to 5 million pesos. So imagine ninyo mga estudyante, no, napawala pa mo na human ng eskwela, but you are already earning, you already own your very own business nimo, agribusiness, no? So labi na diha sa CTU Asturias po, datong apilo na lang, kaya agribusiness manguna ang ilang kurso nga gi-offer diha, so murag bagay kayo. But of course, sa gikaingon na nako, wala man ta naglimit, no? Mudawat man ta bisan unsa nga kurso, basta technologist ka, basta third year level ka. Unya, pangitaan ninyo ha ang ato ang Facebook page niyo. Follow mo nga to. facebook.com/CTUATBICBOL, no? So @BCBOL. Again, balik ko na to. facebook.com/CTUATBICBOL. Unya, makita na ninyo nga to. Nagtawag na ta. Ngano man, because ang deadline na to karon ng PETSA 20. So that's sa naman ta ron? 14. So next Tuesday, sunod Martes, mga kaigsoona na to, mga estudyante, inika Martes na ang deadline ani ato ang submission. Uy, di mo kayo nilisod. Pangutana, kinahanglan ba sir nga na adyodayotay prototype sa ato ang innovation, panalitan na abakaroy makina o pagkaon man na nakay sample ang tubag? Dili kinahanglan nga na natay kanang gitawag na to o prototype, no, or sample baka ha, sa inyohang produkto. Again, ang ato lang gipangita, idea lang, no, but mula gito dapat na ay innovation nga involved, na ay kanang gitawag na to ba o mura kag nag-imbento, no? It doesn't have to be like very lisod kay complicated kay, but of course wala, kung lisod po kayo, nindot po kayo, well, maybe it's worth 5 million, no? Basig nindot jud kayo. But kung dili lang, pwede man mga pagkaon, no? Pag innovate ka, of course di sad ka kadawat og 5 million o diha-diha dayon kay ato man po nang i-assess ang imong technology. But ang punto nato dire nga dili kinahanglan nga naa na kay prototype, naa na kay produkto jud, idea lang sa ang atong gipangita. Now, kung tan-aw nimo nga uy nindot man eh, ganahan ko ani and committed mo, commit ko ani nga kuan kani nga programa. So again, bisitahan ninyo and i-follow of course si CTU ATBI Cebol sa facebook.com. Again, CTU Cebol ATBI, i-search lang na siya, or you can directly type sa inyong URL address na to, no, sa address bar na to, facebook.com/CTU ATBI Cebol. Again, facebook.com/CTU ATBI Cebol. Unya na anang ato ang mga requirements. Unya, number one, ano yung kapat, estudyante ka. Number two, katong na kay technology, mo andam ka, suwat ni mo, i-describe ni mo nga ito yung technology, no? So, mga 100 words, 1,000 words, man siguro ito. So, unsa ni siya, para asa ni siya, kinsa may mga customer na ito, ano, kinsa kay sakay mga mapupalit na to ani, you know, nangingon ana. And then naapoy mga form nga tong apilo ninyo download ha, for example katong parents consent, no, kay ganin mag incubation, maabot magun siya og almost 2 years, so mubitang third year ato og gipangita, kay third year, fourth year, so napakay duha ka tuig mahuman ni nimo, no, so ni graduate nimo, graduate po kag apil sa tong ATBI o ingon ana siya, unya nakanindot pa kaya dili na mo kinahanglan mo OJT, no? For example, BSHM ka, na naakay innovation about food. Uy, nindot man eh, bago man eh, nindot ni siya da. Bisag dili dyan siya ingon pure bago, but there is something to it nga nindot, no? Wala pa kayo, mo daghan, or unsa ba, yun na. So, mo qualify ka, unya mapilian ka. So, may tabo, imo na dayon itong i-develop imong product. So, third year man ka karon, so dapat inig fourth year mo OJT man unta ka. So since naka-appeal man ka sa ATBI, dili na ka kinahanglan mo OJT. Ingon si Ched, kay Ched ra bay nag-organize ani no ang ato ang regulating body sa mga higher education institutions, ingon si Ched. Okay, kung madawat na gani siya sa Cebol ATBI, ang kanang pag-develop sa iyang product, kanang pag-commercialize, pagbaligya, pagbuhat og negosyo sa iyahang innovation, kay mauna na ang magsilbi ni mo nga OJT. O, muna siya yung hitabo, no? So, dili nakakinanglan mo OJT pa sa industry, ang ipabuhat sa chain ni mo, hala, padayon na ang imuhang pag-improve sa imong product o pagbaligya sa imong product, kay mauna na ang imuhang magsilbi nga OJT, no, kay imagine all 2 years at baya ni halos ang ato ang pag-incubate. So mura ra pug kag nag OJT gigihapon. So muna siya, no. Onya ato pa jud explain further, but time check lang sa nato diri sa BT Radio. It's at 2:16 in the afternoon. Onya mubalik ta diri ha, kaya para sa mo break sa tagamay para sa second half sa ato ang programa diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Paminaw sa tax sa ato ang mga pahinomdom gikan sa ato ang mga friends diri sa 98.1 FM. Ayaw mo og balhin, mubalik ang Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga ana sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
8: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutan sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: Nawad ana ba ka og gana sa kama?
10: Basin og
9: may diabetes ka?
10: DTX 500 na.
9: Ang DTX 500
10: adunay powerful extracts,
9: no phytochemicals
10: ug antioxidant,
9: nga gigan sa palaya
10: ug the sugared sugar cane,
9: mga organic compound,
10: nga effective
9: matok sa sakit nga diabetes.
10: DTX 500.
8: Gusto ka ba og lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa.
9: Lamian na, barato pa.
8: Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na,
11: Vitron.
12: Subok na.
13: Ayako dai si Saidi, ngayon son taga Proxinco San Miguel. Pasalamat si ko sir, kahit wala po na kayo naman kung bata sir ba. Grabe katahila, kahit kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga nakainom siya Vitron sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron
11: drop. Vitron, subok na.
14: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Listen, mag-concentrate sa trabaho.

0: Papi. Sa Lacto Papi.
1: Lacto Papi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lacto Papi is bringing good health into your home.
2: Bring health into your home.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexio Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
1: Rexio Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexio Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Alright, welcome back. Dari sa Airwaves Bulletin on BT Radio for the second half sa itong show. Unya mo to, ganina, no? Before we pause for a short break, atong hisgutan naman daan ang katong deadline na to sa ATBIC ball. Unya, unsay mga kinahanglan nga buha andamon. No, so naghisguta nga dapat na ay parental consent tungod lagi kay kung masulod mo mga students na to sa ato ang ATBI program, almost 2 years man pud ni siya. So good karon until 4th year. So muna siya nga mananghi jud ta sa inyuhang parents pod kay ngano man na amang good ni siya ay mga instances nga kinahanglan mo adto jud sa CTU May, no, para mentoran mo didto, no, para i-improve pa jud ang inyong knowledge sa pagpadagan sa negosyo sa atong mga experts pud nato ditong mga kaubanan. So mao na siya nga naa jud na siya dili na malikayan. Unya, usa pa, kinahanglan pud sa mga students kung mo apply man gani mo og endorsement, kinahanglan pud mog advisor nga dapat it has to be a faculty member na regular diri sa ato ang university. So for example, BSHM ka na imong produkto about pagkaon or food tech major baka. Unya, so part man sa atong requirement nga dapat na adjoy advisor. So mas maayo pud nga katong imong advisor kaya expert pud or at least man lang very very knowledgeable duol sa imong produkto nga gidevelop, no, kay para magkasinabot mo para nga sayon pud ang inyong trabaho kay ikaw is isip estudyante unya siya usa already a faculty member, so that means nga daghan siya kaalam pud og kahibalo about the technology. So mangita mo og advisor kay kinahanglan man jud og advisor kay para man sad gunin nato, no, masustainer ba? Kay what if mukalit lang kag surrender tunga-tunga sa race ba? Oh, first year pala, first year sa incubation nga, hindi naman ako kaya or busy man kaayo ko, ana, no? So, undang ko. So, muna siya nga katudyo na nga to ang mga willing jud kaayo. Kay like I said, maabot man ni siya halos duha katuig nga incubation period. So, dili masad ingon nga kanaadlaw ka busy kayo, no? Ang kanimang good siya, usually ato ni buhaton every Friday, every

0: Saturday ingon ana, or maybe every other Friday ingon ana, ba dili man kada adlaw kay napabiya kay klase pod. So ang ato alang kay muna ko siyang madugay-dugay jud, yung develop ka sa product, mamaligya ka, ingon ana man siya padulong. So mauna nga naa jud kay advisor para malahutay jud, no, mataas ang chance nga lahutay jud hantud mahuman. Unya after pirmahan sa inyong advisor, i-endorse, naa pod kay pirmahan pod sa inyong dean sa inyong college, no, and then finally i-submit na ninyo na atangad toy mga QR codes nga pwede ninyo to siyang iscan para kana inyo de yung i-submit. Alright. Unya, so good luck, no. Hopefully mga students nato sa CTU Tuburan, Tabuelan, Asturias, Balamban, Toledo, dito ba sa Sugod, kung maabot pa man gani sa ato ang of course maabot na man tay internet, no. So mutan-aw mo sa Facebook, naka-record mo sa taron. So shout out ta sa mga nananaw na atay 3,000 ka viewers. So salamat kay sa inyo, ha. Of course ang naminaw sa katong broadcast din nato sa radio, salamat po gihapon kayo. And hopefully na may mga kailang mga third year students kanang ilang mga thesis mo na to na ilang i-submit, no, i-develop pa lang nato para wata kabalo. Again, naa kay possible funding from 200,000 and even up to 5 million pesos, depende na siya sa ka-impactful or ma-assess sa ito ang mga evaluators kung sa kanindot ang imong technology o ang imong innovation, no. So good luck sa ito mga students. Alright, mga karundi ay ito ting i-mention po din rin, no, nga na atay mga bisita gikan sa Department of Trade and Industry o kanang DTI Cebu Provincial Office. Nag-unsa man ang taga DTI dire, syempre because they are our partners. Ang partner nato ni sila sa ato ang Fab Lab, atong Digital Fabrication Laboratory nga naa diri na himutang tapad rapod sa atong ATBI and Food Innovation Center tapad sa ato ang administration building, no. So bisitahan niyo yung Fab Lab, ha. So nag-unsa man ang DTI dire, nagmonitor sila, kumusta nang musta sila sa ato mga operations. So salamat kayo DTI. So nya, speaking of DTI, naa detay gitawag og Fab Sick Laban. So it's another contest ni siya about sa mga innovation gihapon, no. Unya naa tay entry. Ugma mo na ugma, wala ko sa ato airwaves bulletin on BT Radio, wala ko dire on air, naatay gihapon airwaves bulletin, pero basin dili ako ang naa. Naa man to atong mga kauban sa Polytechnic Bulletin, atong mga student broadcasters nga ato na puto sila gi-train o ginahinay, no, nga para managhanta dire. At the same time, kanang ug wala ko, mag-call na ta, dili lang live ang atong broadcast dyan, no, atong para dili ko nyo makita, pero naagihapon ta ugma. Kaya nga naman, tungod aning Fab Sick Laban. This is a contest sa mga Fab Labs sa Tibuok, Nasud. So, dili lang sa Cebu, kundili sa Tibuok, Nasud, yun siya nga mga Fab Labs. So, nilapot na ipadala nga to. So, ato na lang i-congratulate sa pagsalmot o ato pong i-wish o good luck sila si Engineer Aya Georgette Yamson, sila si Professor James Paul Tamayo og ato ang kauban ng mga estudyante gikan sa BS Industrial Engineering student. So good luck ninyo tomorrow kay mag-workshop na sila unya inig November adto na jud dito ang bakbakan, no. So hopefully ang makadaog rabaan ni kinai premyo nga 15,000 pesos first prize niya, 10,000 para sa second prize, unya 5,000 para sa third prize, unya ang ilarang buhaton, i-pitch rato nila ang ilahang innovation. So good luck sa itong mga student innovators pod ana. Yeah, by the way, ato pong i-announce din rin, no, nga naatay misa ugma sa hapon alauna imedya diha sa atong social hall. Pasig mahibulong ang mga estudyante nga dili man first Thursday, kini tungod kay mauman ang pinning ceremony para sa ato ang mga fourth year nga mga College of Education students, no, ato mga teacher, student teachers na to, no, mga student teachers na to, padulong naman sila i-deploy, no, i-deploy na ni sila sa ilahang mga nagkalain-lain nga mga assignments para mukha no practice teaching o kanang gitawag na to og student internship na nila sa mga teacher education majors. So ugma na ay misa ipahigayon diha sa atong social hall alauna imedya sa kahaponon. So kato mga estudyante na to, faculty and even mga staff na to nga masig bakante mo o wala pa mo ikuan, pwede na dyan mo mo join no, para mas daghang mo appeal sa atong misa o niya. Good luck pod and congratulations sa ato ang mga student teachers, mga fourth year ni sila nga College of Education students kay i-deploy na sila ugma after ugma ang ilang pining ugma mahitabo. So nindot na siya nga moment nga naapod ang mga ginikanan ana siguro no. So ato sa una kay gi-practice nga naman so at least usa ka ginikanan nga mukuyog ba para ma-witness umoy mo pin pod sa mga estudyante. So makita na to direkaron ang pagpangandam preparasyon sa mga lower years sa mga student educators na to, mga co-ed students para sa ilahang seremonyas o programa ugma pagabuhaton. Okay, so congratulations and good luck sa College of Education labi na sa ato ang mga student educators ng mga practice teaching na padulong na i-deploy. Alright, so other than that mo na siya ang ato ang tomorrow no, kung wala man gani ko but hopefully na ako basi na adre gihapon ba tumalikon gihapon ang ato mga kaubanan gikan sa Polytechnic Bulletin yung mga student journalists na to. Alright, onya natay bagong programa hapit ha kanang gitawag na to og Race Radio. Race Radio mo air ni siya kada Miyerkules from alas 6 hangtod sa alas 7 sa gabi. At hangina ninyo pero wala pa ko kabalo kung kanus adyod nga ang iyaha jong date specific no, basta Miyerkules siya 6 to 7. So hopefully nyo nang atangan no, kay dili ra na ta local nga sitio lang, tuboran lang bata tibuok Central Visayas na tay mga kauban gikan sa CITU, gikan sa Bohol University, gikan sa Holy Name University, gikan sa Bohol Island State University, sa Negros Oriental State University, uban pa nga mga kaubanan na to dili pod sa Cebu Technological University nga mga campuses. So atangin na ninyo Race Radio again. It's also knowledge gihapon siya about agriculture, about aquatic. Kaya mo naman na siya no, labi na nga na ay mga El Nino niya. Nindot ka ayon ang food security nga concerns, ma-address na to, matabangan na to sa pag-agi sa pag-produce o mga produkto nga atong i-commercialize no. So muna atangin na ninyo Race Radio. Alright, wala na tayong oras, ang atong oras diri sa BT Radio. Trying ta itres minutos lapas ang alas 2 sa kahaponon. That means bye-bye na tandiri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. So sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa City Tuburan Campus headed by our Campus Director Dr. Maria Carla Bakita, Dean sa ato ang Student Affairs and of course Assistant Campus Director Dr. Maria Lenny G. Toralba ang ato ang Dean of Instruction Dr. Rowena Bakita, Station Manager padayang apilon ang mga deans and chairman and faculty of course sa mga nagkalain-laing departments ang atong non-teaching personnel administration kamupod and then ang ato ang BT Radio Station Manager Engineer Fernando Mangubat Jr., Program Chief Engineer Naomi Bahaw, DJ Rans gihapon at rin partner na to diri sa technical. This is Sir Yogi Mendoza. Until tomorrow diri lang gihapon sa Airwaves Bulletin on BT Radio. God bless everyone. Stay safe and bye-bye.
1: 98.1 BT Radio.
2: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasong sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, Gawai akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dilumayas kunti yan ba. Nagdadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Dami kayo kung kuan, puto-hawat. Niya, hilag na mi taon. Kaon di ko anag ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati karon kung may bata sila. Nga lain lang kutukuto niya marilag malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
1: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa! O nang pag-mayrakop na pot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Aboard pa! Mayrakop na!
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod natabangan sa Seth Liniment Oil.
11: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Sige, nag-haplas, hantod na uga na lang dito siya, Seth.
12: Derek ko, kambasa ng gani, poblasyon, 43.
10: Seth Liniment Oil, napamatudan.
9: Living Testimonies.

0: Gamay ilong dakog ba kusog nga mo kanta. O gak gak gak, o gak gak gak.
1: Salbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka, Salbay.
2: O ganun na, Mama. Huwag ka magito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mad ka-unfair ang inapuhi. Nga nang tili naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: ikaw na lang unta.
1: Di kailangan mo mimik, nagdadagdagan lang sa
0: pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hinom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

0: 2016, Mrs. Rosalia Bagasol, biktima sa sakit sa atay. Karong tuig 2019, atong paminawon.
1: Nandiyokoy paglaom nga dugtungan pa akong kinabuhi. Matunga, nandiyokoy atong panyawan. Sila cukong inom. Salamat cukuan ang kambala. Langan ningin na po din sa Ginoo. Nang mangurugan eh. Oh, sige lang kong takid. Nandiyokoy akong paglaom ato. Kaya kong paminaw nga. Kabangan po sa Ginoo.
0: Nakaangkon o kaluwasan sa balatian si Nanay Rosalia Bagasol. Pinagi sa gahom sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen.

Ang Zed Marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon, laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang katapusang sumpay ning atong sugilanon.

0: Huwag nang hatanong kay Suga. Aro dili ko nataguhan pangibati ko para nimo Jamin. Paminawa.
1: You mean to say, I love him. I love Sandro.
0: Pagkasalita, Jamin.
2: Sandro! Wait. Naawag kong slight na. Eh, kinigis siya, Yaseli. Huwag ko'y kalimutan nga nag-record eh, si Ana.
0: Ay, nasubati siya, Yaseli. Tuli, sobrang pasalamat ko. Tuli. Huwag kagabi eh. Diyos, abog ka nilitok sa akong mismo atubangan, Jermin. Nagahila ko sa kalipay. Oh, thank you, baby. Ang tagnaon ako bukis niyo. Unya ko natudugang yung mga habil sa first kiss na to sa itong kasal.
2: Kinakapadyay nga mapilit sa mga lalaki.
0: Shhh! Gigad ka rin. Hindi ako gusto mahisgot ka pa, anak. Sa iyong ibating kalagot sa mga lalaki. Kaya gigad ka rin. Isa ako. Dili ka na masakitan pa. Huwag ka rin gusto ko itawag ni mo. Di ba, mo na usahay itawag ni daddy ni mo? Gusto ko may numduman ni mo. Ngayon, iapabi si daddy ni mo. Ang mga lalaki siya magkinabuhi ka tinood ka nagmahali mo. I love you, baby. I love you, Charmin.
2: I love you too, Zandro.
0: So, yes na? You will marry me?
2: Kaklaro, Ana. Yes!
3: Kala ko'y din.
2: Hoy! Buhay lang akong tiil! Nag-alasam ako kunin mo! Ipunta ako pa!
0: Sorry, sorry baby. Bino, kung gusto kang sa silong tamaho, dadong ko balikin ang iyong pagkaon sa kusina. Kahit aslang tanan dito, nagpaabot siyang pagmata.
2: Nga na nagpaabot pa sila na ako.
0: May surprises na ni mo. Oga, nasulit ko na si mami nga. Pagkaslati ka. Ikon man si Sir Mike.
2: Niya na si Daddy?
0: Wa pa. Apan sa'yo sa buntag, gitawid ko na siya. Oga, gipangayo ko na yung umakamot aron pagkaslan ka.
2: Unsa? Halo, ate ka sana ha? Natuog lang ko, unya sa kong pagmata mauna ni. Unsa man, huwag ba ko magdamgo?
0: Huwag ka magdamgo. Dali, baan ako, Bi. Mahon di ka. Sabi ka na ako sa silong. Ay, napag-tratsis.

0: din. I heard footsteps na manaon sila. Asan mo itong giliti rin mo ganina gulit?
1: Dere. Madam, gunit sa dihaw. Itapang po ni gunit dihaw sa pikas tumoy nga. Ano maklaro ni Charmin ang litra nga? Will you marry me, Sally?
2: Sige. Bebe. Ako'y gunit sa pikas tumoy.
1: Gege.
0: Uring. Dali, Uring. Ikaw ang
1: ring, ring. Ikaw, ring. Asa nang wala kay labot niya, ring. Uy,
3: kapil ko nga. Hindi ka kasi nga. Uy.
1: Pagkwintala niya. Pagkwintala. Uy,
3: hala.
4: Ing.
1: Ing.

0: Dad, mag-video call na unatahan. Apa man ka diha?
1: I'm happy for you, Iha. Congratulations. Kasul ka lang yun, ha? Kasul lang yung baby na ko.
0: Naagi ka sa kong kasal, Dad, ha?
1: Of course na, oy. Mahuma na ang quarantine period, Dana. Kundi ko tugdan sa doktor, amo ikis ko din eh.
0: Daddy!
1: Siguradong naadyo ko sa imong kasal, baby. Good. Giba-process ko na online ang inyong paper sa kasal. Online lang yun ang ato mahimo ron. Kaya sirado mga opisina. May nagkontak na sab kong akong kailangan judge nga bukasal ninyo. Sa
0: okay,
1: pagkakaroon nga COVID pa ta, huwag lockdown pa ang syudad. Garden wedding lang una ta, baby.
0: Masa na akong dream, Daddy. Garden wedding.
1: Kaso lang karon kita lang una ang nasabay ang pagkatambong sa inyong kasal ni Sandro. Kaya bawal pa man ang tapok-tapok. Kaya dinalian mo dyan gan eh.
0: Na, si Sandro ay, di ka paabot mahuman ang COVID, Dad.
1: Ako'y pagsupa ka na, Iha. Madayon ang inyong kasal ni Sandro. Bisa COVID pa.
2: Bisa pa pag may bawo ka? Kinsa ko, Mami, sir?
0: Michael?
1: Lionela? Ikaw?
3: Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hop Plus, ang Zed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag ni ining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Ang Zed Marketing nagagama og mga produktong herbal nga makatabang gayon sa atong mga kalawasan. Mao kani ang atong kapsula mga kaisunan nga adunay banaba, adunay garlic, adunay luyang dilaw o aduna po'y mangosteen. Kining atong Zed Panyawan Herbal Capsule mga igala ka Panyawan adunay duha ka variety. Ang red o ang green. Ang red adunay mangosteen o luyang dilaw. Plus, gipakusgan pa kini sa Panyawan nga tanom. O usap mga igala ka Panyawan, kining green aduna kini garlic o usap banaba. Maayo kini sa pag-detoxify sa itong lawas, paglimpyo sa itong mga internals. Ug usab mga igala ka Panyawan, gipakusgan pa kini sa Panyawan nga tanom aron kita kaprotektaan nga dili nakataptan sa mga bisan unsang matang sa mga balatian. Basta lamang mga igala ka Panyawan, kung ikaw mo palit og Panyawan nga produkto, paningkamuti nga mapalit nimo kato yung tinuod nga aduna nay labaw pa sa napulo katuig katuig kapin nga pagtabang sa mga katawhan. Mao ka na mga kaisunan kining ginama sa Zed Marketing kay mao ka ni tinuod og sigurado nga makatabang gayud kanimo. Kan kaya doon na kini mirakulo o milagrosong mga sangkap na makatabang ngayon sa pagwagtang sa mong balatian. Basta lamang mahigala ka Panyawan, mapalit kag Panyawan nga produkto. Katong yung tinuod nga adunay tatak nga Zed Marketing. Dili kita magpauwat higala ka Panyawan, ha? Tiban ikanunay nga ang tinuod nga makatabang kanimo kaning adunay taas nga kasinatian sa pagtabang sa mga katawhan. Ginama ka na sa Zed Marketing. Maukadto ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka nato sa Zed Marketing, antigama sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, antigama sa Zed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulbat ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

ipapublish pa nila sa usa ka newspaper ang ilang kasal. Ta mga tsaka baya ninyo? Wa na'y usulo newspaper, oy. Social media na. Oh, in fairness, nindot ang ilang mga pictures sa FB. Sa ilang prenup kunuhay, nag-shoot sa garden nilang Charmin. Apantanahon ta, ugmadayon pa ang inyong kasal. Charmin and Sandro. Oh, dili pa kumalimot.

0: ang igaw sila. Nindot kayo sila. Nindot kayo.
1: Ang ako bang long gown kulyat nga giorder ni The Charmin online para na ako?
0: Nindot kayo.
1: Ang ako ba mga burluloy nga mga buwak-buwak? Siyempre kulyat. Kay garden wedding good. Bulaklak yun na.
0: Nindot kayo. Nindot kayo di ka papilun kay mura kag buwak nga white flower vase. Nindot kayo sila ay.
1: Ang ako bang high heels, Gulyat? Nga 8 inches nga match sa akong long gown?
0: Nindot kayo!
1: Ang ako bang lawas nga niwalma sa akong long gown?
0: Nindot kayo kay Bagdo sa red carpet!
1: Ay! Bugal, Junyaha, di ay. Ako ba yung maid of honor ng kasala? Importante ang akong papel, Gulyat!
0: Ha? So good, sir, chairman tao, no? Ngayon kay maid of honor tao, no?
1: What?
0: Purbida, ikaw yung kabatay silang kasala sila!
1: Wabari ay! Staan ay mamigdaan sa the chairman good? Nga og sila ni Sandro ang magkadayon, ako ang maid of honor.
0: Mao ba?
1: Oh, hala. Naghungking na. Nasakyan ni Sir Mike.
0: Hungking
1: na. Nasab ang mukasal ng The Charmin. Kaya ingon mong kung si The Charmin, nga ako yung daddy niya ang judge ng mukasal nila. Gulihat, sugaton ko sila.
0: Mo-appel ko kay maghungking sa tagdura. Mayong pagabot, kumpadre!
2: Wear your mask, Don Gulya.
0: Bitaw, no? Ba't si matakdan ko ni mo? Kumusta ang biyahe dito sa ospital, ha? Mayo?
2: Ay,
0: kalusotro ka?
2: Kauban ko nga konduktor, just in case. Uga, nigawas na ang results sa akong swab test. Negative ko.
0: Mayo, hinoon, kumpadre Miki.
2: Abi mo naluoy ko tungo sa kasakyanan nga mura gisita sa mga army.
0: Ha?
2: Nga among nalabyan ba? Di kayo dinisbay.
0: Pasig way quarantine pass. Ano kita ko pa siya? Ha?
3: Bis. Dami mo po ang quarantine violation. Wala kang suot na face mask. Wala kang quarantine pass. Ang ending plate number sa sasakyan mo, di po dapat lalabas ngayon. Kasi odd numbers lang ang pwedeng lumabas ngayon. Ang ending plate number mo ay 8. Another quarantine violation yan, ma'am. Ano yung nakita ko sa nakabukas na door dito sa sasakyan mo? Baril ba yan?
4: Wala na ko masira.
3: Men! Bakit na lang baril na babae ito?
4: Sir! Sir, wait! Let me explain!
3: Sa presinto ka na magpaliwanag, miss!

0: And now I pronounce you husband and wife. Congratulations. You may now kiss the bride.
1: Jermin.
2: Sandro.
1: Magkat ko rin yung mga apil. May balaod ng nagtukot. Ako ka rin.
2: Yes, Sandro.
3: Yay! Lockdown na yun! Lockdown na ilang mga kapil! Hey! Ay, kukanga! Lucky na! Lucky! Ala! Palawa, yun mong bayo na. Sige, kitaw sa nilililig.
4: Diyan ako.
3: Pag-lockdown sa tray.
4: Habi di ay. Single and able to mingle.
3: Up-down lang ito ah. Up-down!
4: Pag-suray, masalihas ako. Single and able to mingle. You can kiss me anytime, anywhere. Kami ay sunod kasal dyan!
3: Ah, hindi! Uy! Uy, kasal kasal!
4: Down and up! Ay, welcome!
3: What ako?
1: Ako, karigod.
3: Ako. Pwede kita!
1: I love you.
2: I love you too, Sandro. Hala, tanawa na ginok na rin. Sige, Yoseli!
3: Ale,
1: wait, tagay na! Ay, paghinay, paghinay! Ay, mutil, baby! Ay, mutil! Paghinay!
4: Ay! Ay! Naligaw kong nagtanaw nila.
5: Tina, nagkasal na ginagatong mga anak yun nila.
4: Yes, Mike. Huwag man tuod ta magkadayon, apan at least ang ato mga anak ang malipayon nga nagkadayon.
6: Mahimo mang mudungan mo sa ilang kasal sa simbahan. Human sa COVID, double wedding ba?
5: Ang bruha.
4: Bruha.
7: Pre, nantawa ra gud ning gipalit na ako nga sad paniyawan na may Seed Pharma.
8: Oh, okay ni siya mare. Mao ni siya bag-og maski pagusog nga sad paniyawan liniment. Mao ni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran ug maayo sad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
7: Salamat pre. Mao ni ang akong paliton, sad paniyawan liniment nga naitatak Seed Pharma.
8: Basta panakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad paniyawan na. Sad paniyawan liniment. Ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Sed Marketing.

Og dinhi mga higala natapos kining laing sugilanon sa pagpanimpad ni ermitanyang bruha sa iyang sugilanon. Ikaw na lang unta. Kining maong sugilanon gisuwat sa radyo ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direktor ni Alan Gulyat Nacorda. Spinner Jeffrey Gabunada. Recording editor Randy Tayan. Soundman Jun Pohanes. O gania ang mga artista nga naghatag o kinabuhi ng atong sugilanon. Sa papel ni Zandro Ray Boris. Charmin Jennifer Dato Minyosa. Gulyat Alan Gulyat Nacorda. Selly Cecil Daniosos Cabrera. Irish ug Madam Leonela Teresa Terol. Sir Mike o Michael June Gomez. Sa nga na lang sa SED Marketing ug Ining Istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod na usab sa lainasad nga sugilanon sa pagpanimpad ni ermitanyang bruha. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Pirbig ka pangihi,
1: hanap ka paranaw,
0: ug pagpamilot sa mga tiin.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun na yun.
2: Mabalik sa pinakadulong butike sa yunggan.
0: DTX 500.
3: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Ug ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Ang sige man jud balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
6: Siyempre naayo man jud akong anak. Tu ang stand mo na ko kaabo. Mo na misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mo gini himpit na kaayo sa kong

0: FM o kining nagdumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka sir?
0: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat sir.
0: Thank you. Salamat, sir.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tamang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uba!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, flopot mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarte na ko. Discarting bisdak na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Yeah.

Right up, Philippine Standard Time, 25 minutes past the hour of 3 o'clock in the afternoon. Welcome no sab sa itong program, BT Musikahan Musika Chikahan. Today is October 14, 2026. Yes, sa mga nag-birthday na ka rin, happy birthday. Kumusta mo din sa itong mga viewers, no? Laban din sa itong listeners out there, dari karon sa Tuburan Public Market. May pagpalanog din sa itong mga tindero-tindera, ha? Okay, salamat sa inyo mga kanunay pag-tune-in, no, sa pagpalanog kanunay. Kaya sa ito ang mga driver niya karon. Ang ping kanunay kay medyo dangog kayong dala, no? Binta sa kay ni Uwan, no? Nga, ang nakanindot kay Muto ang rapod. Dili ka ng kung anong permanente. O naigingon nga, why permanente? Shoutout ni Agnes Roshana, good afternoon Israel. Shoutout ko sa family Roshana, Destacamento and Tarzuna family, especially sa akong partner Gerald Tarzuna, sa akong anak Jarens, para request kong song.

Love Like a Dream. Ikaw lay bahala sa artist. Salamat. Okay. Lay bahala. And also shout out ni Jane Jane Rosiana. Wa gina gisla pag palupig ng duha. Paon hanay na gina. Anyway, no, sa katong wala pa na kailangan ako, ako na SD Jrans, ako yung makauban natin tala 5 sa Kapunern. Then sa inyohang mga pa-shoutout, sa inyohang greetings, dedication, public service announcement, basi naade mo diha, no? Oh, i-comment lang din sa comment section sa the YPS Beta Radio, kaya naka-live to din rin napita. Kita kayo na itong dagway din rin napita. Pili sa kayo mga maka- text, no? Sa akong cell phone number 0930290499. Oh, pareho kaya ko contact niya. Huwag tawag, ha? At ito naman tawag sa gabi kay naay ka nang sa ito, gani? Naay tambag-tambag. Papa J ang magtatambag. No, may nang ato na. Hello, ni Israels. May hapon. Mo-request day kong song Ngiti. Ngiti by Ronnie Lee. Din shoutout lang ko sa family na siya na din sa kaming to family na nakaroon sa City of Paniagan, Barangay Bagonbon. Salamat Israels watching from San Carlos. You gonna change Jane Rosiana. Then mara to. Salamat kayo hanya. Dayon si Amelita Pautan Jimenez di akaroon sa asama siya karon. Sakot-kot ang lungsod Duburan mayong hapon niya. Also shoutout ni Ma'am. Ano mo kita aning madam oi? Happy na bang Pasko, no? Kasi natay madawat ani. Ma'am, haleluya. Good afternoon ni mo diha. Asa man karon nakasindahan or diha sa inyo sa Barangay 1? Pag salty na yun, kaya aron ang pag-claim na to sa to ang price. Sa the price. Good again, may hapon ni Madam Ma'am Hannah Loyal. Hello, these rants, may hapon ni Madam Madam. Oh, kawan si Pastor Dudong Loyal. Asa man ni karon na asa ko ay nag sabi na mabisihan ni tagsar mo kita ni mo eh. Isi lang kasi mo negosyo ba. Hello listeners, may hapon na shout out ni Ati Alma og Hazel Lamino Miss Tindahan CTO Grace and Favor. Thank you. Una pa voice message diring isan na ato paminaw na. Unsa ni hang gesend? Sige, sige. CTO oy, okay, CTO daw.

0: guaman ni tingol. Amin ako guaman ni dire. Ay, sandi pa din. Again, shout out yung kabanan niya, madam. Si Hazel Oga, si Alma. Hello, kaway-kaway naman dyan. Shout out sa mga students niya, no, nga, na nga, o niya, karong mga orasa, like snacks. Oh, again, shout out yung tanan niya, Alma og Hazel, gika ni Madam Hannah Luyao. Ilan kayo mukibungan na yung kauban niya. Kayo mo na yung mangunay. De, mangunay og management. Come on, ba? Thank you, DJ, December 4. Uy, joke lang, mamoy. Ay, nako, try to tell you. Ay, shoutout ninyo ang tanan niya ni Antonia Takasis Lodi sa last may hapon. Shoutout ko sa ako, Mama, Ani, Papa, Tony, Nizel, Bakunador. Sige, may na siya katawa. Nizel, Bakunador, Malirong. And also, request kong song, Living Yesterday, Behind Tagalog version. Salamat sa kubasa ni Israels. Then, good afternoon, DJ. Condolence ko sa akong tiyo, Lois. Diya sa Negros Oriental, ang shoutout ko sa kong isoon, Lia Holy Tumarasi, diya sa Quezon Province. Niya, hasil maroon. Request kong song, Patuloy ang Pangarap by Angel and Kento. Thank you, Subasa ni Israels. About sa topic, boss, syempre, ang presyo nga muubos kay grabe na kamahal sa palitunon. Thank you. Uy, kanang Ma'am Hana! Masay gamit niyo kuha na Ma'am Radyo na Ma'am or cellphone ra? Grabe kita kinan yung Radyo! Na very good, palakpakan natin sila! Ay, nasa paparandam sa muusahay ha! Alam dito makuha ba nga kinsa ni si Alma, kinsa ni si Hazel. Yeah, thank you so much, ma'am, no? And also, shout out ni Anna Mural, may hapon ni Israels. Guwapo request kong song, Horsey Horsey. Katawin yung digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi-digi. Anyways, no, atong oras, alas 3:31 na sa kapunan. And this time, check is brought to you by Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids. Edad 1-12 anyos, karong halos araw-araw lang yun nga kauban sa itong mga anak ang cellphone, tablet o computer. Importante yung nga itong tagad ang pagdagad ang ilang mga mata. Ayong kabalaka, kanina ania na ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids. Naka-crinolithin, zeaxanthin, DHA, zinc o vitamin A, C and E. O kabalong kay extract ng mga importanteng sustansya para sa pagkatiman sa mga mata o pagsuporta sa mga pananaw. Labi lang sa mga bata nga sige o basa, nagtuon, naggamit o digital devices. Ang lutein o zeaxanthin makatabang sa pag-atiman sa ilang mga mata. Nausap ang DHA o zinc uban sa vitamin A, C and E para sa dugang suporta sa adlaw-adlaw ng pag-atiman sa mga mata o maayong pananaw. O syempre, adunay malunggay extract o antioxidant para sa dugang nutrisyon. Mas maayong sayo pa lang natuwa ng hatagal o maayong pag-atiman ang mga mata sa itong mga anak. Mga ginikanan kung nangita mo dugang suporta sa ilang adlaw-adlaw ng nutrisyon para sa ilang mga mata. Ang Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids ang gamiton. Nature's Gap Vision Pro Sara for Kids. Produkto sa Nature's Gap Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Triple 3 itong unas. Mabulay ko sa taha ay magbiya. Diha kayong balik pa ang BT Musikahan kaubang gihapon si Israels. Ang dabandama inyo ang mga song request. Siyempre din nga gihapon sa tuang paboritong si Bianan, ang DYPS Beat Radio 98.1 FM.
1: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalong kong balik, ana, ha?
2: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
3: Tatay Lois, Lichon Marap, Lichon Bali, Oga, Liampo. Nagi bay butang sa Imedo sa street sa barangay 4 Tuburan Sibong. Og nausab diri mismo atubangan sa City of Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban Sibong. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa barangay 7 Tuburan Cebu. Katayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Katayro isa lichon na dog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
5: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Ngayon si Gon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo. Ngayon siya reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, para siya kabuyon. Ako nga sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Nindo ka kung kwan yung kaplas o salamat siya kung dako. Kaling herbal oil, ay matay si Tibo ngayon.
5: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Rayuma Goodbye.
7: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DTX 500.
10: Ang tuba
9: kontra sa sakit ng diabetes.
10: DTX 500.
9: Epektibo
10: sa pagpabubo sa blood sugar level.
9: DTX 500.
10: Imo sa disugard sugar cane extract.
9: Ang anti-diabetic property.
10: Gikan sa palaya.
9: DTX 500.
10: Garantisado.
9: Highly recommended
10: sa mga eksperto.
9: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Inonimo, gawa at lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabatiin ko sa radyo ninyo ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Inon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, Lipong-jug ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga lilumayas konti yan ba. Nagdali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka yun ako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Gigutaw na ko, nami kayo kong kuan. Puto-puto hawat, niya. Kilab, nami taon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may bata sila, ngalain lang kutukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik? Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
8: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o gisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

All right, ang saya-saya itong oras guys, sa stress, 49 sa kapanoy, shoutout ni Ma'am Ana Moral. Okay, mga nanisan. Okay, Ma'am. Dan Federico Dakay, di Israel, may hapon, palihog request, ikaw ang dahilan. Gika na Federico Dakay, o pa-shoutout ko sa Tanang Naminaw. Mga family, Franklin, Rembrandt, Crisilda, family A daw, no? Family A, Franklin, Rembrandt, Crisilda, Genevieve, Jareco, Pidgelin, ang sa akong apo, Crystal Faye. Salamat sa Ugbasa Regerans. Yo, welcome. Dara, shoutout ni Ma'am Kansaran Telma. Good afternoon, badabadam. Nga, dayon si Ma'am Hana Loyaw again. Shoutout dahil ni, kung ano, ni... The Great Tindera dili. Mga mini. Mini tindira. Or mini. Uguya ni Maya. Ay, nako. Ati Alma ang nag-gotch. Asa may kuhan pa? Sabot anong gotch. May pagkamirin niya, sumpunin si Kuan. Ay, namadam. Asa, ipas ko pa di ay. Nangita ka, nangita is Pastor Dudong ni mo. Ay, nga, pas ko pa ko magpakita. Kaya sakto sa timing na ako'y madala. Ay, Alma! Ay, si katawa di ako, Alma. Ay, joke na ito, mama. Ay, shout out ni Ma'am Hana Loyaw. Ano ba siya, ganahan mo diya mag-kuhain? Masa ibarigyan yun diya, ma'am. Ganahan mo diya mag-snacks, no? Naasin ang ato, kompleto. Naapos na itong tindira. So. Nana diya, sunod sa CTO, no? Diya karoon na dapit sa kantin. Sa itong mga students, ha, ang ato ang kantin, open rigid kaayo. Ito ang para sa inyo ang mga kuan niya, no? Snacks o paniod to baron, pamahaw, no? Naputay mga sudan diha. So, sa panggihwat, ato ano yun? Asa pa papapalit, ato mo gawas. Lagyo naman sa ninyong gabtan. About sa topic ni siya, mas pili o na ako nga muubos ang presyo kaya kung muubos ang presyo, sa paliton mas daghan tao ang makabenepisyo. Hindi lang ako ang pagtaas sa sweldo. Temporary ra, pero kung barato ang tanan, mas long term ang ginhawa, diba? Yoy! Hindi na kamulan, sir, o presidente ko, Agnes. Presidente sa kapingan. Hindi ba kuhaan mo mulan sa lani sunod? Puhon-puhon. Karong 28, no? Lansar ni si Agnes kuhaan. Taas mo kay panglantaw, no? Ang atong topic is, kuhaan man, kaning mutaas ang sweldo or maubos ang presyo, pili mo ay na unsa man. O nga naman imuhang gipili. So, money ang tubag. Ang ihang piliyon mas maubos ang presyo aron daghan ang makabenepisyo. O di ba? Taas kay panglantaw guys. Bubo na siyang tao. Ay nako. Ay, shoutout mo di ako ay Agnes Rosiana, si katawa di Agnes. Okay, takdan din sa mga. Uy, sa katong mga nag-share diha, mga gwapo-gwapa mo. Katong wala na, porbida, maala mo. Pero ay pala kung share mga nag-a, ha? Kay Alamos Maningaw sa distance. Ningawa po taon ko. Kitagsara ko Maningaw aning adlawa. Kay busy ka. Ay, grabe ka busy yung adlawa ba? Yung nag-lockdown ni Buhata. Munang tabangay ko diri. Na Maningaw ko, oh. Sa ako yung pagpalingaw? Ay, nako. Dili, ay, ato na ipatayo na to ang mga song request ni Goro kay medyo kuha na, hanang late na kayo, no? At ang sigpangayo ni Jin Jane Rosiana. Hello, Jin Jane. Tubagsad ba? Oy. Ay, di man mo tubag. Bahala ka na siya. Ngiti. Oh, smile na yun. Bita siya, Jin Jane Rosiana. Here's a song, Ngiti.

0: Vitron. Subok na.
1: Ang madami sa Vitron ko yung akong gagaw si Juno tungkol sa iyang anak na may kansiro sa bitaw sa subok. Kaya may pagpalitan namin yung Vitron, okay? Dago kuno kayo nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamin pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kumangit tayo ng sa vitamin. One week lang po yan. Nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kayo yung tulog. Di na siya magmasamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada o bisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
4: Deliwok Grill and Restaurant.
3: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Nasa lay manok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan kag grilled, sulay ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, napod ang mga bestsellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Rai para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym. Perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate. Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Gipanag-iya ni Ma'am Tricia Tabutabo.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing hospital yung dahil nalugos ko binhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa SED Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Ang akong pangita na sa dagat yung kanuna, yung itong magnatungugan ko na bikin. Na mo itong ibabaw may akong immune system, tinalugos ko binhawa. Salamat kay na itong SED Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong ang karikaber ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukulso, Tungaw.
6: Ang Cogon plant makatabang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. SED Cogon Herbal Capsule.
5: Living Testimonies.
3: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalit sa mga butika.
3: Gusto ka ba o glitzon manok o gliampo, ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
9: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
10: Ang magsige man yung balik-balik sa ito ang lulumas yung tiki-tiki, sir. Palit, sir.
11: At siyempre, naayaw mo yung akong anak. Turo, hasta nung anak ko kaapo. Muna, misalig yung ko yung lulumas yung tiki-tiki kayo mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang akong testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamonghoran na isakitan yung siya kaya na ng gabi sa pagkatinood lang. Morag yung kung di pa inong pagtapos yung pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyang gilantan siyempre, naamang ko yung lulumas yung mga akong gigamit, o siyempre na uli andyan silang lungapon na anak ko tapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL, MM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
10: Taga-asa man ka, sir?
11: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
10: Ay, daga kay salamat, sir.
11: Thank you. Salamat, sir.
12: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Ay, nabalakan ako aning akong gibati. Puy-puy ang akong kalawasan, binudog sakit pagyud ang akong mga braso.
14: Uy, ipahulay lang sa landong hoy, kaya ako lang sa'yo magita og pamaagi. Ina lang sa niyo, basig makatabang ni Nimo.
13: Unsa man iday?
14: Nerveflex capsule. Nadungog ko maguni sa radyo dong. Uy, sa'yo pa man kaayo. Nagpuka na maligi ka kahoy.
13: Maglungago kay mo trabaho pa ko. Nindutagod atong imong ipainom na ako gabi iday. Unsa to day? Nerveflex capsule.
14: Aliya na, ang Nerveflex capsule para sa imong nerves. Pagpaligon o patahupay sa tanang kasamok sa imong uga. Balik sa himsog o gayahay nga paminaw.
15: Nerveflex capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
12: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa ramang uri ng sakit.
18: Kugihan ba?
19: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
20: Kargado!
19: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
18: Kargado!
19: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
20: Kargado!
19: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
17: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmayra ko, flopot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayra kaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.

0: Right, and welcome back. Time check guys, 3 minutes before alas 4 sa hapon. A shoutout niya ni Lia Horito Marcy, gandang hapon ni Israns. Shoutout ko sa lahat na nakikinig sa program niyo, lalo na sa mama and papa ko, sina Lina and Dinsha Tomarcy at kay Erlinda Tomarcy Lorigas. Sa tanong mo kung tataas ang sweldo or bababa ang presyo ng mga bilihin, ako para sa akin, ibaba ang presyo ng mga bilihin kaysa tataas ang sweldo. Kasi kung malaki yung sweldo mo tapos mahal ang bilihin, wala din. Useless lang. Kaya dun ako sa mababa ang bilihin. Salamat po. Yes. Unta makuana ni sa ako ano? Atong pagamhanan rin sa Pilipinas. Pero grabe ka mahal na sa tanan. Mahal ka ayo. Ay mga 1,000 karo mo nagkilaw na malang. Dali na makayang hurot. Oh, ako alam to build na anwa na. Ay nako. Kaya sa panin mahuman na. Mawan siguro, wala na tali. Pero ayun niya tayo, parahin tayo din. Shoutout ni Virgilio Duran. Shoutout to sir. Good afternoon. Idol is nice. Good afternoon sa demo niya sir. Mayong hapon. Kumusta rin sir? No? Marag karong pamili nagbalik si sir o ganang commentary. Message din sa itong program. Thank you so much sa imong pag-answer ha. Amilita po tayo ni Jimenez. Good evening. Good morning, Israels. Miss Soroy si Mercero dili gahapon sa balay. Okay. Pero sa man niya, nagtabi na po mo. Yun yung manites ha. Kapupanggay nagkuan si Kuan, yung leader si Kuan. Si Michelle. Michelle, tingong na Michelle. Michelle Ortiga Rico! Let's line at pasalamatan guys ang naghatag og kagwapa sa atong kahaponon karon. Adawas sa katong ganahan di magpagwapa, magpaputi, magpanginis lang makutis or magpaslim niya na ang mana health, beauty and wellness to brand. Andam sila mo hatag og mga produkto para kaninyo, para sa inyong maintenance, no? Nag-manig maintenance kay pagpamaintain sa inyo hanggang mga kutis, diba? Naay Repurposed Asian Coffee, Active Asian Coffee for Active Lifestyle. O, naabon na sila yung health, ha? And Diabetico Insulin Coffee, Reverse Slim and 60 Juice, and No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect Face and Black Tinted, Naya Cinnamon Soap with Arbutin, Sulfur Soap, and Reverse Collagen Soap, Double Power Age Control, Immaculate PTF Serum, Glutathione Soap Whitening with Vitamin C, Glutathione Serum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E for Dark Spot and Melasma Treatment, Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Gluta Lotion and Kojic Lotion, Mana Powder Detergent, and also naabot dahil Mana Toothpaste, di akalan sa Mana. Inala, kanindot ito ang Mana guys, no? Naabot dahil Inguinal Whitening Cream. Then also ang ato ang mga humot nga sands, no, para sa ato ang mga sina pampabango, para si Inday or si Dudong di na kalimot sa imo. Kaya paggamit mo sa ato ang Vanna Valor Rojo Fuego Chola Princess and Chola Bubbly, tanan available sa ato ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Narami mo tayong sa second floor Arias Tigado Arcade, Barangay E, Tuburan, Cebu. Doon lang o bisitaha ang ilang opisina. Ngayon naana mag-atang si Ma'am Genesel. Huwag na siya absent. Dato na kanya siguro. Nga, gawas nga dato kay gwapa pa Jord. Puti pa Jord. Slim pa Jord. Diba? Kaya ganahan na na. Anyways, ito ang atuang naabot tayo promo sa atuang mga product dahil sa Mana Health Beauty and Wellness na Kutob Rani Karong. Kutob Rani Karong October. Ay naman ito. October 25, 2026, no? Nagsugod niya itong October 7, 2026. And diyan ano ang Slim Glam and Glow Buy 5 Slim. Again, buy 5 Slim and 60 Juice and take any 2 Collagen Duo or Gluta Duo or Kojic Duo for only 179 each. And for health and wellness deals, buy 3 Diabetico Insulin Coffee and take 1 Collagen Coffee or Diabetico Insulin Coffee for only 169 each. For ultimate beauty and regimen, buy 3 Niacinamide Soft and take 1 Niacinamide Soft for only 69 each. And buy 2 Sun White Protect Sunblock and take 1 Sun White Protect at 50% off. So, diba kanin dot no? Yeah, ang ato ang new recruit promo. Kung makarecruit po diha o sa katao na amoy 100 incentive. Sa katong nag-recruit na ay 100 incentive. Sa katong inyong ginrecruit na ay madawat nga 1 free manatal paste. So, kung lima kawak yung mga recruit or more pa, so, maupod do 500 or more ang imuhang incentive. So, ang gato po ni mohang katong ilang girecruit, naabot to sila madawat nga free mana toothpaste. So, usapan niyong giwat, ato ana, ang ato ang Mana Health Beauty and Wellness. Again, naamahimutang sa second floor, Area Sigado Arcade, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Doon lang ato si Ma'am Ginesel Talido Dica. Yes, shout out ni Ma'am Berly Montesilio Gachalian and also ni Ma'am Gina Flor Montesilio Jamante. Yes, shout out na lang po ni Sir Ignacio Andalog Jamante. And last time check guys, alas 4 na yung punto. Alas 4! 4 na sa kapunoyin mo. Bring us a time of God! Biya ni Hake Malik pa ang BT Musikahan. Kawagya po si Riz Ranz.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong Tiki Tiki.
2: Ngayong hapon ay.
3: May nga hapon po ni Jose.
2: Kasi yan itong pangalan?
3: Itong pangalan, yun na palang ita.
2: Hila naman itong edad ay.
3: Stintay 4.
2: Usa man imuhang ikasulti sa itong produkto ng lulumasyong Tiki Tiki.
3: Ako ikasulti sa ilip ko. Produkto ng lulumasyong Tiki Tiki. Nami kay inunin mo. Gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong ko galit. Ito sa kaon ko, maglain akong kuto-kuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumas yung tiki-tiki, may yung ignon. Ipad ko kang Merry Christmas, lulumas yung tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong diyo ko. Kanya, di ko kabangon, kasapaon ko. Tignan mo, may ikaon ko nga lulumas, kunti yan ba? Nagdadali kong inom lulumas yung tiki-tiki. Kanya, kuto-kuto, lang siya ay kapitik-pitik. Kanya, kasapaon ko. Dugay-dugay, gisuka, ginako, ang tanan akong kinaon.
2: Tapos naulian ka?
3: Nalibang ba dyan ko? Kalibang ginako, so kalibang kukubon. Dugay-dugay, nuwasa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Ngayon, pahuay dyan ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Iguto na ko. Nami kayo kung kuan, kukutuhawan. Niya, silab, nami taon. Yung kaon dyan ko, anak, ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko.
2: Kung sa mga ikasulti na sa mga atong tigpaminaw karon.
3: Ah, maayo gud ang namati karon kung may basta sila, nga lain lang kutukuto niya maralag malipong, yung ilang kabuhi ko, no? So kay pitik-pitik, lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna, lipo dyan kang kaon. Ang akong tayo mabuntat, lipo kong kaon. Iinom dyan ko anak, lipo kong kaon yun sa iyong mata. Mone akong ginainom.
2: Sige, grabe yung kipikibo atong produkto na eh.
3: Oo, lami
2: yung kipikibo. Salamat sa pagsalig sa atong lulumasyong kikipikil sa atong mga produkto. Mausab, kinsa atong pangalan?
3: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Okay, daghang salamat.
3: Daghang salamat, sir.
4: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

sang saya, Time Check, alas 4, utso na si kahapon. Ay, ganis ni Israel sa iyo nga nakauban sa kahapon sa programang VT Musika, Musika Chikahan. Pasanginli ang naghilom-hilom. Wala na, suko na. Dali na kayo ni mo taas ang dugo aning mga kuan, mga maritison. Shoutout ni Michelle Ortiga Rico. Shoutout ni Sir Armand Mahusay. The joke ka to, sir, ha? Mabaway ni si Kwan, Kwan na, Michelle. Then, shoutout also sa toong mga kabanan niya karon sa MIS office. No, shoutout din ang tanan niya. Aaron. Boss Aaron. Gwapo, gwapo, gwapo. Then, shoutout na po ni Cedric Bihasa, James Kidit Saputalo, Kate Wine Abakita. Then, Pearly Lukihano. Siyempre, ang ato ang boy. Boy Latik. Shoutout ni Raul the Sucker, ang chicks magnet ng City of the Brian. And shoutout also ni bodybuilder aka Draka. May shoutout sa itong program director na. Shoutout ma'am engineer na yung masin yan, diba ha? May hapon ni madam. Then, sige, paray das to ang mas request kay Minjo. Langay naman po kayo. The oras guys, alas 4 chess na. Shoutout niya ni Agnes Rosana.

0: All right, that was Love Like a Dream. Again, a shout out ni Agnes Roshana di kalau sa Negros mayang hapon ni Madam Ma'am. Then Don't Let's Monty album may hapon ni Zras pada go play Victims of Love. Agoy. Na biktima na sud. Wala na pa sir Don't Let's have 14 minutes na ba yan, no? So, napay nag-atang na rin ako an. Pero ako pa rin haan Don't Let's. Thank you so much mo diya. Jane Liga Special of these lands from Naga, Cebu. Sorry, karon mo ko nakabalik o shoutout. Nirequest ko song, Sana by I Belong to the Zoo. Okay, shoutout mo na Jane Liga Special. Kumusta mo ka, madam? Oy? Ay, ako ang mag-itats ang screen. Kumusta niya, Adam? Kanang ang samay lingaw niya. Kumusta mo sa imuhang uyab? Sa imuhang new karon. Sana all na ay uyab. Eh, parehan, chin-chin diha nga wa pag time check, guys. So, 15 minutes past the hour of 4 o'clock. And this time check is brought to you by Belly Walk Grill and Restaurant. No, mga kabiti, kung nakita mong lugar nga lami na affordable pa o perfect pang pamilya, barkado or even pang student budget pa. Na ako recommend ninyo, again, ang Deli Walk Grill and Restaurant. Nanay mo himutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu, National Highway, no? Naagi Dublin sa National Highway at bangila sa CTO Exit Gate, no? Ang ato ang Deli Walk Grill and Restaurant. Dagan mong mapilihan diya na sila ay a la carte dishes, only food, catering, food drinks, o pack meals. Kung pangsulo ka, pangbarkada o pangpamilya, naaumoy occasion baron, pwede rin ka ayon yung kontakon. Unsa man inyong ipa ang inyong ipaabot, no? Ato ana ang inahang tindahan. Na aya sila'y manok Bisaya, larang isda, nilatang baka o syempre ang panggrill. Sama sa pork BBQ, pork belly, tuna belly o gatuna pa nga. O para sa itong mga estudyante, naapos sila'y fried chicken, chicken in a sign, o gasisig. Sulit na kaayo sa budget. Then, plus special sa puno ilang place, na sila'y 155 extendable seats. Plus a spacious parking area. Udol po sa tennis court and gym. O, pwede rin kaya mo eh. Kung man yung kaon nga to, mag standby mo kaniyot. Then, pwede rin kayo mo mag-gym nga to. Kaya barato na po kayo ang ilang entrance sa kuwain, no? Sa ilang gym. And of course, shout out po dahil diha sa tuang executive rin, no? Nga maoy nag-atiman, nag-curate sa maong mga putahe. Aron quality ang iyong makaon. Quality ang itong mga food diha sa Deli Walk Grill and Restaurant. Para sa inyohang dugang detalye or sa inyohang mga pungutana. O asa ni Dapita, pwede sa kayo mong makat-text, no? Or call sa cellphone number 0933-348-5597. Deli Walk Grill and Restaurant. Giparag-iya ni Ma'am Patricia Tabo-Tabo. Papunta na ang barkada. Shout out tayo ni Bro Limor Labustro diha karon sa maintenance team. Shout out na bro. May pagpaminaw diha sa iyo mga kaubanan. Nasagdi lang og walay uyab insurance. Oy, wasad ko nagdali. Oh. Pila na ida di mo dam? Okay, ato na itapik ko ba pohon, no? Kung asa'y mas preferable, asa'y mas lindot, no? Ang maminyo og sayo or maminyo og 30 plus. Kay anak sila, ang kanay daong 30 plus maminyo. Hindi siya sa mga namina. Di para na po ninila. Pero para sa inyo ha, di ha, ato na itapik ko ba pohon na? Ay, medyo kwalida. Delikado ni Kuan. Ato ning tuhuan ning uban. Anak mo gud ang uban nga kanang maabtan kuno ka sa Laos. Tinuod ba? Pero og wala to na isgutan na ato nang i-complete ang pangutan na og wapuhan na ato sa din piang-piangan o sa karon. Alas 4:18 na sa kapon again, 4:18 in the afternoon. And let's have our break. Para sa mga sponsor, please stand by. This is again, my name is Diz Rans.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
2: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarigo, nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
3: Okay ma'am, oy, nagulak kay ko na nagmigot-got ya may ba. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha ko itong ganagamay nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga pino, ilisa o diyakbos.
1: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!

0: akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
1: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: DTX 500 na.
1: DTX 500
2: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
1: DTX 500 mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
5: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod sa inyo po, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo. Gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, kasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, di pong juk ko, niya di ko kabangon, kasapaon ko. Tingro, may gitaon ko nga nilumais kunti yan ba. Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka gina ko, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay di ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kung kuan, tutukuto hawan. Niya, kilab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, nga nawasawasan ko. Namati ka, kung may basa sila, nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa Memo Smart Syrup. Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hayag ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Palit sa mga butika.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
9: Kugihan ba?
10: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
11: Kargado!
10: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas, at tig na utok, ug sa labing-labing.
9: Kargado!
10: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxVit, na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng, ug royal jelly, with proper diet and exercise. Kargado!
11: Kargado!
10: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit, kargado!
8: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pag-mayrakof na pod mo.
1: Ukal ang batog na problema, afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kuy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexidol Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexidol Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexidol Forte!
5: Mao nang ang discarding ako. Discarding business na to.
1: Rexidol Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: BT Radio.
11: Your music, your request.

0: 88.1 BT Radio
1: Vitron Subuk na
2: Margarita Mendoza Garcia Barangay Mate Caguay Surga del Sur. Ang ako nakuanan sa Vitron Syrup nakatry na gayog ko kungon kay ang ako apo dili halos mukaon niya nakainom na siya kuya kusog na mukaon niya makatong na siya kaya na siya mukaon
3: okay.
2: Abtik na siya
1: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Taday Lois sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Imedosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion. Ang tagiya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adi ado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym naa kini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan Cebu. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yampo. Tadaylo isa Lichon Manok Lichon Belly og Yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
6: Ang Tadaylo is Lichon Manok Lichon Belly og Yampo ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
8: Ug ania ang natabangan sa Lolo Masyong Tiki Tiki.
9: Ano sige man jud ka balik-balik sa ato ang Lolo Masyong Tiki Tiki sir, palit sir.
10: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang asta duha na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini Lolo Masyong Tiki Tiki kay mao gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na misakitan siya sa kailan ng gabi sa pagkatinood lang morgue akong dipainom pagtapos siya pagsuka na uli ang yung sakit siya diyan o kaloy sa Diyos na uli ang siya kung ang luhan ako kaapo isakitan sa tiyang gilantan siyempre naama ko yung lulumas yung moya akong gigamit o siyempre na uli ang Diyos silang luhapon luhan ako kaapo o nagpasalamat ko yun sa ginoong na naang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MLGL MM o kining nang dumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
9: Taga-asa man ka, sir?
10: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lance Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
9: Ay, daga kay salamat, sir.
10: Ay, thank you. Salamat, sir.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
11: Uyat, ging nang kus doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
12: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
11: Ah, lagi. Basig last na ni.
12: Mauna ang taas imo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Uyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, mahayon lang akong pamati. Dili nataas ang akong sugar.
12: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
13: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga vitamina na makatabang sa pagpalig-on sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule. Produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
3: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
3: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tig na utok o sa labing-labing.
17: Kargado!
3: Mauna kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
3: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit! Kargado!
18: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubo!

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakof na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. Mayrakof na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: DT Radio.
8: Your music, your request.

0: Ikaw ba'y hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba'y late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y palaging matamlay? Anak mo ba'y madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba'y makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo'y maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
1: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
2: Gigutom ka? Nangita kag lami, sulit og perfect para sa pamilya, barkada, ubisan unsang occasion. Adto na sa Deliwok Grill and Restaurant.
3: Deliwok Grill and Restaurant.
2: Sa Deliwok Grill and Restaurant, enjoy og daghang a la carte dishes, unli food, catering, food trays og pack meals. Perfect para sa everyday cravings og special occasions. Gusto kag sabaw? Naa sa Lemanok Bisaya, larang nga isda og nilatang baka. Ganahan ka grilled, sunayi ang ilang pork BBQ, pork belly, tuna belly og tuna panga. Para sa mga estudyante, naapod ang mga best sellers sama sa fried chicken, chicken inasal, sisig ug daghan pa. Lami na, affordable pa. O syempre, ang ilang mga pagkaon, gi-curate ni Executive Chef Fry para masiguro ang quality ug lami sa matagputahe. With 155 seatings capacity, spacious parking area ug duol sa business and recreation area sama sa tennis courts o gym, perfect yung para sa inyong gatherings. So kung lami, solid o quality food ay mong ipangita, adto na sa Deliwok Grill and Restaurant na may butang across CTU Exit Gate, Barangay 8, Tuburan, Cebu. You could also contact 0933-348-5597. Deliwok Grill and Restaurant. Di pa nag-iyan ni Ma'am Tricia Tabutabo.
4: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami inauhaw.
4: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compact.
4: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
8: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunod siya sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay ignore mo, gaway akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauno naman ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung ignore. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din na, lipong juko, niya lipong kabangon, kasapaon ko. Tiguro, may gikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisuka kina ko, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puputuhawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Na mauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, kung may batsa sila, nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong, niya ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
9: Labadas akong ulo, oy. Nganong sige man kong kalipong. Permi na lang gatoyok akong palibot. Kung saon man ako ni.
10: Permi ba ka malipong? Gatoyok ang palibot?
11: Ayaw pagkumpiyansa.
10: Basin vertigo na na.
11: Pagtumar sa Verticare Capsule.
10: Suplemento na makatabang sa paglikay sa sintomas o pagbatok sa vertigo. Para mas stable, dunay balanse o likay sa sige o kalipong. Mapalit sa mga butika o parmasya.
12: Verticare Capsule. Iwas vertigo? For sure. Mag-Verticure.
13: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
16: Kugihan ba?
17: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
18: Kargado!
17: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
16: Kargado!
17: Mauna, kung kargado, sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
18: Kargado!
17: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
15: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok problema. Napati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag-mayrgo, flopot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Aboard pa. May rakap na.
2: Unilab Quality yan.
3: And Roxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 90s, 80s, and now
9: the home of real music.
8: 98.1
10: DT Radio.
11: Your music, your request.
12: So

0: Alright, that was Diggy. Horsey. Shout out Ana Moral, Evangeline, kaya pala may hapon di siya na pamina ako naman permi Dines Barguedos, kung suka ay mong radio sa kontindahan kagamay tapad. Salamat sa pagbasa di siya rin. Di ko mabasa ni Mohan Kuan na kay tindahan man ni Byron ko na sa Kuan. Evangeline, may hapon ni Zransky Unos din. Ara Munares. Pinta na lang kayo nakauwan o gamay. Good afternoon, dear Pariente Guapo. Always ko naminaw ni mo sa BT Musical Musica Chikahan. Thank you sa so Pariente Guapo. Gika ni Boards Parilla. Live ba ni daw? Live na live, ha? Ay, nako. Pero ay, then, marating ko. Uy, sa mga request, gawa na ma-play. Sorry, kaayo. Ako rin ginanggiganid. Ma'am Jane, napakadaya, Ma'am Jane. Jane Digaspe, hello. Og Donglas Monte Calvo. Og bapuhan na na inyo ang mga song request kay dinakamakayas tong oras, no? Wala. Oras na po sa ato ang pagpanamilit. Arlene Daloriga, sumanay mo request mo, ma. Patuloy ang pangarap. Og si Antoniata Casis. Man na, nalit kiko pariente. Okay na pariente, bawi lang kung ba po na, okay? Ating oras. Again, sa Castle Station Manager, Inter Fernando Mangubat Jr., Houston Program Director. She is also our Radio Station Assistant Manager. Shout out to Engineer Naomi Asindianti Bahaw. Og sa kong kaoban diri, DJ Buddy. My name is Diz Ranz. Amin mo daran, bye-bye.
1: Paminawa ang testimonya sa Luna Masyong Tiki Tiki.
2: Mayong buntag, Nay.
3: Mayos ang buntag.
2: Kinsa atong pangalan, Nay?
3: Si Morita.
2: O, taga-asa ta?
3: Morita Brason na taga Fish 4.
2: Pilay edad na to, Nay?
3: Si 23.
2: Asa mang kauna nakapalit sa atong produkto nga Luna Masyong
3: Tiki Tiki? Dito sa butika sa Kalumanog. Lumanog.
2: Easy Lumanog.
3: Easy Lumanog.
2: Ang sa may mong masturyani, Nay, sa Luna Masyong Tiki Tiki?
3: Atong ikistoryani ng Luna Masyong kay... Naka inuman ko pro bargain try lang nako kay daghan mo kong nabati sa radio sa inyo ha din station nga maayo ko no di inko nga mo palit ko no ko ana karon pag inom naman ako kay tinuod bang king maayo kay sa akong dilip ako katulog hantud bag alauna alas 2 na lang di ko katulog eko pag inom na nako kay ni palit man ko ana ni inom ko sulay giduha ka ko tsara nako dahin kong tulog puro kalas Ginoo na kuan ko nakatulog ko. Iko maayo man di ay gyud palit gyud ko mahurot na pud ni makakakita ko kwarta unya ingon ko na naingon ako sa ko mga may amiga ito malit mo lulumas yung inindot di kaayo di ay anak ko ba ingon pa sila na wa ko kwarta uy pari nga agi ni makapalit mo basta ka nindot gyud ka ay gyud ng lahang mga products karon anak ko
2: niya karon ay swert na swertian pa jud ka
3: o karon ni ani ka tumbernes kay ako gyud mismo ning hulog sa akong entry kay murag na nadamkuhan kina ko makadaog ko. Engko, madtugi ko mas gwa ko kadumdum. Agyatod ako sa motor cab di aron mas may semento naglakad ug ko paingon din ning utana pa gyud ko nang nagtrabaho nang kili. Dung asa man ning station sa MRGB. Ato na eh, straight lang. Engko, salamat ni aran mao mong gyud mangalan amo to ningon dai ko maayo. Oto nakasulod ko din he. Oh, salamat sa Ginoo nga naka tapos ko kung entry naka nahulbutan din in town.
2: Unsa man imong reaksyon nato katong paghulbot pagtaon sa radyo?
3: Kuy dito ko ato sa simbahan kay nagkuan mi ni Father kanumay kay na nagkuan man mi magabi ba magrosaryo man mi ana. Nyo pa ano to si Father kanumay nagtawag ka. O pa mi tekasod pang hadjin ko. Oh, kinsa man ni anak ko ba? Iingon ka nay, kadto ko. Ha?
4: Diyan
3: ka sa simbahan niya. Oh, ning anak ko mga amiga, hoy, unsa ka, oy? Ikaw na kanaw ko, salamat sa Ginoo, kanaw ko. Allah, pati, ala, kanaw, de karit, pantay, ha, mamarato niyo. Ingko, mamarato ko, sunak ko, kwarta, alat lang, alat, mapapat. Ingko, mamarato, harata mo, snack lang, ha? Yung muna to, nakapalit ko, pag-anin ako, dere niya, ma-entry mo ko din, nabilin po, sila may nagkuan, ako rin pong pirmahan. Yan, moto na, saka sa nakasulay ane ako nakasulay na magiko nga maayo gyud kay wa ko ilaing gyud kitong mar maoro gyud lulumas yung murag gyud akong nauyonan og daghang kaayong salamat
2: sige daghang salamat nay
3: salamat.
4: news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: ET Radio.
4: You are now tuned.

0: 101.1 BT Radio. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
2: Kugihan ba?
3: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
4: Kargado!
3: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
2: Kargado!
3: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
4: Kargado!
3: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
1: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay ra kaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrkof na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. Mayrkof na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexidoforte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
1: Rexidoforte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: Rexidoforte!
4: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexidoforte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Ug ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki-Tiki.
10: Ang sige man jud ka balik-balik sa atong Lolomasyong Tiki-Tiki sir, palit sir.
11: At siyempre naayo man jud akong anak. Tul ang stand ko na ko kaabo. Mo nang isalig jud ko ini Lolomasyong Tiki-Tiki kay mao gini himpit na tayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon diri. Ang akong anak nga kinamonghoran nga bisakitan siya sa kanan ng gabi.

Kita gina akong pagkakiay ninyo mga kaudyaka ba? Katong mga halap ang mata diha. Nagproblema mga kaudyaka kung sao nila pag tanaw ang mga letra. O kung sao nila pag plaster ang ilahang mga pananaw. Pinakalisod mga kaudyaka. Pinakalisod mga kaudyaka. Kanang halap-halap po di mong mata. Nakasinati baka kahanap sa pananaw, lisod na imong pagbasa o niya murag di na kay kakaklaros mga letra. Sulayi mga kaudyaka ang gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Pakatabang sa pagpalambo sa mas komportable o mas klarong pananaw, labi na sa mga idaran nga perme, gyud in tawon, manil F. Sige, kuan ba?

0: sigig basaw niya, di maklarong mga litra. Nature's Gift Vision Pro Capsule, mapalit sa mga butika nga nasin yung mga lugar. 18 pesos per capsule, ragyapon mga kaudyaka. Munang relax na mo diya mga kaudyaka. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre kininga oras kininga programa. Giyatod ka natin sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memosmart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Nature's Gift Vision Pro Syrup, Memosmart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerflex Capsule.
1: Kini si Lady Antonia. Manabilit ka ninyo, ganto na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. O ako mo ingon, kung sahod yaka kakanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 7:15 PM.
1: Atong paminawon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
2: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Ignorimo, gaway akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa demo sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Ignor, ipad ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, dipong diyo ko, niya di ko kabangon, kasupaon ko. Tingro, may dikaon ko nga nilumais, kunti yan ba? Nidadali ko ginom lulamas yung kikitike. Dugay-dugay, gisuka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong kutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, kukuto hawan. Niya, hilab, nami taon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Nangauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka nung may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagtuk na problema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagtuk na problema. Aboard pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdat, ana.
1: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexido Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexido Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back.

0: until 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: O gania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
3: Ang sige man ka balik-balik sa itong lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
4: At siyempre, naayong medyo rin akong anak. Ito, ang asan doon ako kaabo. Muna, misalig nyo ko yung lulumasyong tiki-tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony ka rin, DJ. Ang akong anak na kinamonguran na isakitan siya siya na ng gabi sa pagkatinood lang. Maurag yung kung ipainom pa. Tapos siya pagsuka na ulian yun yung sakit siya diyan. O kaloy sa Diyos na ulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan siya siya ang gilantan. Siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre na ulian yun silang duha kong duhan ako kaapo. O napasalamat ko yun sa Ginoong hanaang lulumas yung tiki-tiki na nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL FM. O kining nang gumalan ini. Salamat. Thank you kay tanan.
3: Taga-asa man ka, sir?
4: Taga Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads Anuba. Inila sa Larina, Tumoy.
3: Ay, daga kay salamat, sir.
4: Thank you. Salamat, sir.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
8: Kugihan ba?
9: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
10: Kargado!
9: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok ug sa labing-labing.
8: Kargado!
9: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxFit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
10: Kargado!
9: Mga bisdak, asenso ta! MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh, Bob,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtog na problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayrakop na pot mo.
1: Ukal ang pagtog na problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: And now, back to...

0: 7:45 PM.
1: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong Tiki-Tiki.
2: Erlin Dapalabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasong siya sa inyong group, produkto lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas kay sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na kauna-una man ko nga magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kablisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon kung nga lilumayas konti yan ba. Nagdadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, kinako, ang tanan akong kinaon. Masa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay diyo ko kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pagmata na ko, gamay na akong lipong. Giguto na ko, nami kayo kung kuan, puto-puto hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di ko ang nag-ubay-ubay. Na mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka, lumibasa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilang malipong. Nga ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki. Lami kay Imnon. Imnon mo na. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.
3: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
6: Kugihan ba?
7: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
8: Kargado!
7: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
6: Kargado!
7: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
8: Kargado!
7: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
5: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubab!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtok na problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakap, lapot mo.
1: Ukal ang pagtok na problema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
6: And it's starting business, ana.
1: Rexino Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
5: Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: And now, back to...

0: Yas mga higala, maayong gabi mga lods. No, ari na ta, hogari na ta sa Amigos Coffee at Amigos Capsule. Ari ta sa mga hatag og kaalibyuhan, katubagan sa mga balatian. Tana po dag mag-uban-uban dol kay muna matagpan hapon. Ato sa pagpakanon si Kuya Angel kay sinyag mapasmo to. Ay, di ba yaga na si Sir Anli Paz, mapasmo si Kuya Angel. Yeah. Mayong gabi yung mga taga-Tuburan, diha sa mga taga-Sikihor, diha sa mga taga-Karkar, mga taga-Talisay. Ay, maulan nun ang kagabion, no? Uwan mga dris ato, dol. Tara, atong ilatos ang kagabion. Arita o garita sa testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo sa atong Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisa ka ito'y pangalan na to, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No, asagi ka napit sa Balamban, ma'am.
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuhan to, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako no kay... nindot nga kwan kasayuran na hitungod or experience na hitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalitan ako, bibatawagan ka. Kaya usa ko nung pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, lumbar pain. Sige, sige.
1: Oo, sir, kay last December, gini na ako, sir. Nako pang gipa mati. Bali na yun, sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gano'y kuan ni sir. Nyagi, tagaan lang ko ang kuan resita ng pain reliever. Gipa-observahan na ako 7 days. Unya, masa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang di apuntog ipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kaya wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pag bati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga maka... tambay kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ningkuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-am nang siya o kaning kawala, sir. Padoon sa ako ang libod. Agari na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So parang lingon akong ba na nga padayon na lang nga kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon sir, salamat lang gyud ko, sir, kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usab gyud pod nga nakaka-amaze pod na ako, Sir Angel, no?
2: So nawa ang form of nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
2: or na usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gisindi man ako. Buntag og hapon akong unom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud nakauyon pod siya. Sumuot ug nahing kuan ko, hing try lang gyud pod ko.
2: Wala na ang sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Igos Capsule. So kaduha pug nako, sir, nga mo share lang pug ko, sir, para pung maka ang ubang pon na natoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, tin ang ako ang pagtuogod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, dahil, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung nga ka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako nga to, sir, take sa na po nga like kapsul, sir, again. Hala, nibalik man ako menstruation, sir. Himbalik yun siya na. Normal, mauna ka ron. Monthly na, sir. 3 months na ako nga. Nag-normal na siya, sir. Masalamat yun ko sa Amigos Capsule. Kaya nakungid kayong tabang, sir.
2: So, normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag
1: yes, yung
2: Amigos Capsule na normal na, sir.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad niyo?
1: 49 ako, sir. So, maubito ito nga.
2: 49. So, angay naging magminupusal, no?
1: Oo, sir. Nagtugod ko nga maugod to'y dala po sa minupusal na ako. Kay wala naman po nag-ministration. So, maubito ako lang po nung diagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik mang yun siya. So, maubito nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry yun ko, sir. Ang reaction yun ako nga maugod itong ako ang kanang... Lubot na pa doon, beri sa lubot. Naog sa, sir.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. Unya, nakahurot lang yun po, o ganang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, unya, na kuanasad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So, karoon yes, balik na sa normal, madam. Minyo, manta, madam. Arita sa butang, mga minyo. Kamusta? Magkakuan na. Modagayday na sa kansapa.
1: Sir, dako ang kuan, sir, no, na-experience kay nag-normalize na ka ng ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko. Pura naman bagong dalaga, ani. Mula po na ko ang na-experience, sir.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, kuan na, kaning sa ato pa.
1: Modagayday na din, sir.
2: Madagay na ina, dili na kuan, dili na sapnot ingon si Lito Abadinas.
1: Kay kadung sa time gadung wala pa naguan sir, gadung napakoy di pa mati nga katong lumbar pain na ako sir. Mabalibad jud ko sir kay kapoy man unya bali na jud bayang sakita jud unya ko ano dry jud siya sir ani say dry jud siya
2: dry jud siya so karon na naka Amigos Capsule ma'am ni balik og kuan dagayday.
1: Yes, sir. Baka kuan yun ka nga ka nang na-agid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement. Unya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-print, sir, ba? I-try lang yun nila, sir.
2: Nilata ng dagayday. Kaya rin lang sa word na lubricant.
1: Yes, sir.
2: So, mga sa ikan ba, sa mga... O sa ikan ba, sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alam masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyo ang menstruation kanang nag-doon mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun bang kay sa ako adako kayo kung pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayo tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kanin ako ang lumbar pain na taod-taod na yun akong gipamati. Nawala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, so, ang gipayaan na...
1: Uh-oh.
2: Ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa paliwa, ganit sa ato ang kuan, kaning likod nga, kaning bukod. Balig yung sakit agad, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
2: Okay. So, nagkakay salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
2: Daghan kayo. Salamat, ma'am.
1: Daghan po kayo. Salamat, Sir Angel.
2: Hello, pre.
3: Yes.
2: Mayong Udto or may adlaw ni mo di, Idol. Kisa itong pangalan doon?
3: Pangalan ko, yes. Carlo Bungkak.
2: Carlo Bungkak, no? Diha sa asa ginayong lugar, Idol Cardo or Paricardo?
3: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
2: Tutulan Dawis, Bohol.
3: Yes, kuya, yes.
2: Yes, tagbilaran mo. Tanaw, tagbilaran Bohol, no? Kay Paras Claro, kay mas ilado ni kaysa Tutulon Dawis, no?
3: Tutulan, kuya, tutulan.
2: Tutulan, marag tutulan dahi. Tutulan. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako na, kuhan dito, ako na balitaan. Nga nag-inom, guno ka, og Amigos Capsule. Pwede ba ka maka-share na mo, og update? Unsa ba'y effect sa Amigos Capsule nga imong giinom, Carlo?
3: Sige kuya, so ano, una nag-inom tag Amigos capsule katong way back last week or mga mid sa April na tong tinatag ka o ganang ko ano sample na at the same time nakapalit sa ta sa Amigos capsule. So muna ko yun akong di-try ang pag-inom mga first ato o saka blister lang na nakapabuksulod. So pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom na ko murag na-feel na ko na naay something nagwan sa kuwang ko ako ang digestion.
2: So, may mga na ko na kuwang digestion.
3: Kay na pagkaumando ko ya nakaduong ta sa CR niya moto na-amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no. Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
2: Okay. O niya,
3: di isa ko ang buwan.
2: Unsa man na imong digestion, nagbula-bula, unsa man na, nagdaan nagsabon.
3: Dili ko yan lang, so murag, feel ako kuya, murag ga-detox to siya.
2: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag ito sa itong Amigos capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
3: Yes, kuya.
2: Anya, sige, para yun.
3: Moto ako ang gigoan, niya. Nakaroon ko ya, ang nakanindot na is, moto, murag, nalami na ang kamati sa kuwang kanlawas, natin mga kamati-kamati ko nung kanang usay, sakit na itong kanlawas, sakit likod, nga na. So, garon, namatikdan ako na murag okay yun ang Amigos capsule no, kay nawa yun.
2: So, sa ato pa, idol, Sir Carlo, na sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo ang itong Amigos capsule.
3: Yes, iliktibo dito kayo yan, no? Kaya tungod kayo ang mga ingredients dito sa Amigos capsule, mga herbal. Then, nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas din complement pa yun. Tungod kayo na di ko nakita ang ingredients, na di ni siya ay vitamin C.
2: So, which yeah, is... Yan, na vitamin C. So, naipangutahan na si Anli Papko, Idol Carlo. Ikaw si Anli Papko, kamusta ko ng imong manoy na nakainom mo Amigos capsule?
3: So, kung nag-iapo ko yan, no, kanang nakanindot na nanong, ha, sige, tag, well, nakainom tag Amigos capsule, murag magsigig yung pangita ni ato ang kuhan, ato ang kargada.
2: So, sige, pangita, kisa may ipangita, ana, yung si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya, kinsa ko na ipangita sa imuhang manoy.
3: So, pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o ato ang kuhan, ato ang Paris. So,
2: ayay!
3: Basi, na natin yung mga nagpaminaw nga kuhan. Mga
2: ayay!
3: So, na-open na ako ya, open.
2: Na-open na panawagan, Alipap. Katawangan, Alipap ko eh. Open, so sa ato pa, willing, o sana, kanang willing to mingle ka karon.
3: Yes, kuya, yes, kuya.
2: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsa'y number ni mo para, basi lang mo, dial ni mo.
3: Ito ko, you know, amazing ito. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon. Try good sa Amigos capsule. Inubanan sa ito ang Amigos coffee na quality bestseller na yun ang coffee, no? Nga 2 years na gid ko nag-inom na. Pila ko mama, dugay na gayon nag-inom, no? So, kaning Amigos capsule ko yan, bago pa na, pero na-amaze ito.
2: So far, no, man ay pinakabago na to. Pero sa usa lang ka blister na idol, nga mainom, makasinati yun nga doon nag effect.
3: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-miss kay katong bula-bula na eh, ang kung ano yan, explanation na yun nga nag-detox na yun na siya. Basta na yung mga ma-appeal sa iyong hugaw, through enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
2: Yes, ingon si Juan, naniingon si Andy Pop, na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, ano sa may masabi ni Juan na Carlo?
3: Wala lang ko yan, no? So, ato araw man ang Juan. Ato
2: ah... Ingon si Carlo, ingon si Juan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya sa... Pagkakasin mo, nag-comment kanina, inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos capsule ni interview, dili ni Uyab-Uya ba?
3: Pinag-uya. So, wala ka na, so... Nindot yun ang Amigos capsule ko yan. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
2: Para sa tanan. Robin assisted, idol.
3: Yes, proven and tested yun ako ang Amigos Capsule kaya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot si kayo, saya itong nalita ka po yun. Makatog tal, mga lami sa dimuhang tog. Usa gina sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
2: Ah, sa mga tatay, no, mga tatay, nanay nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, Carlo.
3: Yes, kuya, yes. Tood yun na kaya, tood yun.
2: Yes, talaga kay salamat dol, tagasa kay kanol, buhol na buhol, tagbilaran buhol.
3: Yes, yes, sa tutulang daw is buhol.
2: Yes, talaga kay salamat! Yes, sir, si Kuya Injol ni Pisay, pangalan na to, sir, kay nagpatawag man ka na ko, sir.
4: Yes, yes, kuya, nagpatawag ko ni mo kay mo testify ko sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
2: Oh, yes, Kuya Rolly Marayan.
4: Yes, kuya.
2: Si ROC team dia sa 90.11 Cebu, no?
4: Yes, kuya.
2: Pila na edad ni mo ron, Kuya Rolly, ROC team?
4: Nag-saisinta na, kuya, itong March 26.
2: Saisinta itong March 26 or deleted happy birthday 1 month ago. So, Kuya Rolly Marayan, mamutaan na lang ko ni mo, unsa may imong na-experience sa Amigos Capsule kay nagpanikad man jud ka nga mo-testified, eh.
4: Yes, kaya naabot ang Amigos Capsule sa diri sa Asturias, April 5. So, pinagi ni Nanay Kate Celeste, no? So, wagin may maglangay, kuya, ning purchase ni, na ning inong bag ko na ining Amigos Capsule.
2: Okay, okay. O sa'y kasi natian ni mo, Kuya Rolly, may hinga nakainom ka sa Amigos Capsule. O sa'y ka-share ni mo sa kadaghanan nga naminaw ka rin.
4: Yes, grabe yun siya ang effect ko. Kaya, anyway, before, bago bibi mo, kanaw kayo sa'yo dimantian, mahinom ba yun ko aning Amigos Capsule. Nga, then, pagka dayong katog po sa gabi, eh, 4 times a day. So, nindot niyo guys, yes, daan siya yung mong lawas, pamatay yung lawas. Kay akong nabasa mong good sa ihang cartoon ko yan, dusi ka sangkap, no? Puro sumbal, ang anaan ni ini. Then, donay L-carnitin, ampalaya leaves, spirulina, garcinia cambogia, ginseng, barley, niya, donay guyabano niya, green tea, sa ilong ng has. Kanya mangustin o collagen o yan napag-iigota tayo. So,
2: Ang sa'y experience ni mo, Kuya Rolly, pag inom ni mo sa Amigos Capsule?
4: Sir, singindota yun siya, Kuya, yun, pamati sa inuang lawas. So, yun, kamahayan kung magamit ka niining Amigos Capsule, kung matumar ka niining Amigos Capsule. Ako, nagsaisinta lang ko, so, naamgol siya ay ginseng ko ya. So, okay. Makapalagsik yun siya.
2: Makapalagsik. Nilagsik yung mong kalawasan?
4: Yes, kay everyday naamday trabaho. So, kuan yun, mawa ang imong kakapoy, bumika na yung ginseng na dibutang usap sa sangkap sa Amigos Capsule. And, okay. Naamgol siya glutathione kuya o ganyang collagen. So, daghang ito ulak, wala mo to o nga sa isinta na ko.
2: Ayay.
4: Masag na yun. Kaya ning hamis man nakuha ang naong.
2: Ning hamis ang naong.
4: Yes, kuya.
2: Oh, nakita na yan.
4: Grabe yun.
2: Okay, so, karon na, Kuya Rolly Marayan. So, ingon si Didiroy nga sagoy. Isya pangutan ako ng Kuya Isil kung kapila ba siya kabira ni Ma'am Janice Marayan.
4: Kuya, si Oswald, kuha yun. Kaduha man to sa una, karon o makahigayon o gundo, pwede na.
2: So, nanay pangiyod to di ay Kuya Rolly Marayan?
4: Nanay pangiyod to kaya. Kung makalugar, bahalang nagpitaw ang mata, so pwede gapon.
2: Ay, nako. So, pabtik sa tanang klase sa kaugatan sa lawas, basta makainom mo Amigos Capsule, no? Amigos Coffee, maabtik ang tanan.
4: Yes, kaya, good combination din eh. Kay mo inom ka Amigos Capsule after 30 minutes sa buntag, inom sa Amigos Coffee. And dayon, 30 minutes, usa ka mo take sa imuhang breakfast. So, pwede yung nindota, huwag sa gabi. So, mo inom ka Amigos Capsule, Amigos Coffee, dayon, usama ni hapon. So, grabe yung epekto kaya, alas 9 gabi, so good ang panghigda, so na dayon.
2: So, ana, kat-kat na sa kapayat na gahigda, Kuya Rolly.
4: mag-istorya sa kuya, dayon, alam sa.
2: alam sa. Yeah, pilay dad ni mong partner, pilay dad ni Ma'am Janice.
4: 45 kuya. 15 years ang gap na mo.
2: 15 years. Yeah, kamusta kayo medyo idadidara naman po si Ma'am Janice? So, painom po ni mo Gamigos Capsule si Ma'am Janice?
4: Yes, kami doon ako kuya. Noong lang din me. Mainom siya kung sa Amigos Coffee.
2: Kaya ako nung internet, 40 pataas. Kuya Rolly Maraya.
4: 45 yung edad doon kuya.
2: 45? So, tingkuan naman ko na, tinghuaw naman ko na. Kamusta ba? Ninghuaw ba o nindagayday pa?
4: Grabe kuya. Huaw naman, pero kung gamit ka na yung Amigos Capsule Coffee, sigurado dyan na dili huaw at ngunuhang na sinato.
2: Ay. Uy, nako. Sige, alang sa tanan na final words ni mo, Kuya Rolly, alang sa tanan ni mo masulti. Epektibo dyan ang Amigos Capsule?
4: Yes, sa tanang naminaw ro, no? So, ako yung mong awagon, kaya naman niyo sa mga butika, palit din mo ang iyong Amigos Capsule na i-try ninyo o inong buntag o sa gabi eh. So, ang epekto na yun, grabe yun sa atong kalawasan. Labi na ang atiran to nimo o Amigos Coffee.
2: Yes, yes, taga-asa kayo, Kuya Rolly. Taga-asa kayo ka, Kuya Rolly.
4: Yes, sa poblasyon na Asturias, Kuya, Asturias, Cebu.
2: Oh, there is 90.1, ikaw may gibansagan o ROC-10.
4: Yes, ROC-10, Rolly, Kapampangan, Marayan.
2: Yes, nagagay, salamat!
0: Salamat! Hello, mayong hapon!
2: Yes, ma'am, isa to'y pangalan kanila to, ma'am.
0: Kit Celeste, sir.
2: Kit Celeste, or EKE, kuhan, Nanay Kit.
0: Yes, sir.
2: Ay, Nay, gitawagan ti ka kay Nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man ha, mga mustalang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
0: Ang experience na ko sa Amigos Capsule, sir, kay mo inom ko o 2 capsule every morning, kanang dili na

0: baboy.
1: Mura kag baboy. So karon unsa namang ka? Mura na lang kag baktin. Unsa
0: ba? Mura na kog baktin. Ay nakalos jud ko sir og mga 5 kilos.
1: 5 kilos ang imong nalos atong Amigos capsule. Mga pila pa ka? Pila pa ka kaadlaw naginom og Amigos capsule, Ma'am Ket?
0: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
1: 2 weeks pa lang, no? Kay bago pa man kayo ito, Amigos capsule. Pero so far, mao na yung experience nimo sa itong Amigos capsule. And then, namataan na sila. Ang imo kunong bana nga si Tatay Alok, pila na yung edad ganyan ito?
0: Mag 60 years old na, sir.
1: Ang sinta. Kamusta man, nag-inom po si Tatay Alok o Amigos capsule?
0: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inom po siya.
1: Wow. Kaduha mo inom si Tatay Alok o Amigos capsule.
0: Iya hapon niya experiencer kay dili sad siya kapuyon.
1: Dili pud siya kapuyon. Pero na ilang mabata na ingon si Kuya George. Kamusta kuno? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlawon?
0: Ay kumat tigya hapon sir ay bisag mag senior.
1: Ha?
0: Kumbati niya hapon bisag senior na siya.
1: Unsa man ang kumbati? Makapag-ilok pa sa Tatay Alok?
0: Aw, sobra.
1: Sobra, sobra pa sa gilok?
0: Oo, sobra pa sa gilok.
1: Pila ka raon ang mapirada ni Tatay Alokan?
0: Aw, sakto na lang mga duha ka raon?
1: Duha?
0: Bago matulog o kwan, kadlaon?
1: Ala, oy, bago matulog, duha ka raon? O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka raon?
0: Agam, oo.
1: Upatanan. Dili
0: ka.
1: Dili mo aksyon og kwan. Kamusta ang kwan? Kamusta ang pagdawat ni mo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad ni mo, Ma'am Kat?
0: 45, sir.
1: 45 years old. Kanagong mag-edad na 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kwan, paghinay sa mga libido. Kamusta man niya?
0: Duha ka raon. Uga-uga na, sir.
1: Uga-uga na. Kamusta nga naginom mo gamit ko sa capsule?
0: Aw. Nagdagayday na sir ang sapa.
1: Napagtanong siya ba? Nidagayday na ba? Dili na basta-basta na nakikita. Dili na basta-basta ng duha ka raon nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kanya mo paluap pa sa doog. Duha ka raon ay kakadlaon. Kamusta man sapa? Dili maubusan nga ting huwaw ra ba ron?
0: Dili sir oin. Samot o kadagayday.
1: Ha? Yamat na. Masamot o kadagayday? Ato pa si kamaog ni Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gay na mo Amigos capsule ingon si Carlo?
0: Yes sir, kami jun duha sir.
1: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
0: Uy, alangan.
1: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay na si Tart ug na si Carlo magpadagayday kun silang duha? Unsa imong ikakuan? Ika-advise sa mga nanay o tatay, labi na gid sa mga tatay, na adunay pilaida ni Tatay Alok sa isinta niya, ikaw 45, 15 katuig, dunay gap ba? Unsay inyo, unsay ka-advise ni mo, proven and tested atong Amigos capsule.
0: Yes sir, proven and tested yun. Ang ako lang ma-advise nga, itry lang ninyo si Amigos capsule kay biligay mo magmahal.
1: No ba?
0: Mm-hmm.
1: Sa palami mo, mong pasukol na?
0: Makasukol na, sir.
1: May ang sapa na naugahan ang zaman?
0: Magdagayday na.
1: Ay! Pero kayo magmata na si Carlo, kaya nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana na naugahan, ingon si Junil, medyo baho-baho na ko, no? Yeah, kamusta man na? Mubalik ba ang kaprisko?
0: Mubalik niyo siya, sir. Ay, wala na siya'y baho.
1: Hala, no. Tinood ka?
0: Tinood, sir.
1: Yan, imbalik mo pinkis-pinkis, ana.
0: Oo, oh, niya na, Jod.
1: Ay. So, nagkagay salamat mo, Ma'am Kert, sa listi. Ha, taga-asa ka dito, Ma'am Kert?
0: Taga-Barangay Langob, Asturias.
1: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no?
0: Hmm.
1: Oh, labi. So, nagkagay salamat, Ma'am Kert.
0: Thank you, sir. Thank you.

0: Yes, Amigos Coffee, Amigos Capsule. Dagan-dagang salamat mga higala na nagkalain-lain testimonya. Bahin sa atong Amigos Capsule, arinata kung nangita man mag perfect nga food supplement, arita sa Amigos Capsule. 12-in-1 na yan, no? Adunay vitamin C, collagen, glutathione. Dunay mangustin, ginseng. Basta kay dosi na sila diha mga lods. Ayog dugaya. Amigos Capsule sa mga dili mga pidiha, no? Arita o garita sa proven, subok na sa kadaghan. Unto pala sa 8.30 na ha, ikaw nalay bahala na ako diha dol ng mga kahat FM Karkar. Wala na taigong oras magpadayan mi sa unahan. Yes, sa itong mga higala diha sa Tuburan, mga taga Sikihor. Mga kabantayan na stick dyan sa Kabangkalan. Tara mga idol, atong sugdan, ari na punta, og ari na punta samtang nanihapon mo atong pamation ang ka-epektibo sa atong Amigos Coffee.
1: Yes, may gabi eh. Kinsa man eh.
2: Hilin Laryusa.
1: Hilin Laryusa. Nag-asa ta Hilin.
2: Sa Matnog, Puta, Tuburan, Cebu.
1: Matnog, Puta, Tuburan, Cebu. Nag-aday na. Minaw, kagamos na programa di Amam Hilin.
2: Oh, kusog kayo mo sa amo radyo.
1: Salamat, nagkasalamat. Unsa may ato, ma'am Hilin pila edad na to, deh?
2: 48.
1: 48 years old, minyo?
2: 48. Ah.
1: Okay. Unsa may ato nga nanawag mo ka na ko, ma'am Hilin?
3: 48 years old.
2: Kanang, magkuhan ko sa amigos kay dugay naman kong nagamit, anak.
1: Ah, dugay na ka nagamit sa Amigos Coffee na unsa man nagigamitan ni mo?
2: Sa akong sakit na ulcer, kanang diabetic, high blood.
1: Pagyod?
2: O kanang kantas o sugar.
1: Dugadagan ba din ni mong sakit o eh?
2: Lagi ko yung angel o eh, niya nagamit pa ng Amigos 2022 pa.
1: 2022, nagamit ka Amigos Coffee. So, ubay-ubay na kang nahurot.
2: Oo, kanang mga apit na ang mga 200 kabak.
1: 200 kabak. So, tungod atong imong mga gibati nga sakit, mga tayo rason nga nag-inom ka sa itong Amigos Coffee.
2: Okay, nag-kuan naman ko diri si Rolando nga dumog itong nag-deliver sa una.
1: Yeah. Dayan, kamusta may mong pag-inom sa Amigos Coffee na nahihilin?
2: Kanang nawala ang akong sakit niya, ang ako sang high blood, dili na ko high blood, yung normal na akong dugo.
1: Di normal na yung dugo? Uy, tinood ka?
2: Oo.
1: Ngayon sa pailangin?
2: 150 good over 100.
1: Niya, yeah, karon pila naman yung dugo?
2: Kuan na lang Kuya Angel, 120 over 80.
1: Wow, very good no, sa kadugayon yung inom sa Amigos Coffee. Niya ka itong mga uba ni mong sakit na nahihilin. Kamusta naman?
2: Katong akong sakit akong kuto-kuto. Nawala, sad.
1: Ang kapito yung lain ni mo? Mo? Kamusta yung sugar?
2: Ang ako sugar kay 365 niya. Yung kuha na o 104.
1: Wow, 365 yung mong sugar.
2: Oh, nagpa-test man kong doktor.
1: Kaya karon pila na lang?
2: 104 na lang siya.
1: 104. So, pero problema sa no 2022 ka nagsugod og inom og Amigos Coffee. Wa jud nay hunong-hunong.
2: Wala oy, bawt ka nang pilimero, buntag og unto hapon ya. Kanang pagpatest ko sa doktor, ang akong high blood, ang minorman og akong diabetic, buntag hapon na lang ko nag-inom.
1: Okay. So, proven antested yun na nahihilin.
2: Oh.
1: Gabihan, no? Yeah, karon nag-inuman pa ka, wana? Hello?
2: Oh, hello?
1: Ay, nanahili, nag-inuman pa karo Amigos Coffee.
2: Oh, sige pa, oy.
1: Sige pa, pero okay na, healthy na.
2: Oh, priyabuyag, abtik na ilihok-lihok akong lawas. Nga, nag-atiman ako sa kong mga baboy.
1: Ah, naghanay kag baboyan.
2: Ang ego-ego rasad ko yung angel nga makapalit ang bugas.
1: Alam sa tanan nga naminaw na nahilin, unsa ika-advise ni mo nila? Katong wala pa
2: atong,
1: try sa amigos coping medyo nagsigirag paniid ba nga mga silingan na to dias tuburan matnog na no matnog tuburan na no
2: oh daghan kay may nagamit diri kuya indeloy halos-halos na
1: daghan na daya binakog ikaw ra
2: eh ako ba sila ang isuntian nga inana ang kuan epekto sa amigos
1: Pero alang sa wala pa nagamit na yun sa kasulti ni mo nila epektibo yun
2: Oh, akong giingnan sila nga gamit yung morning amigos kay daghan kayong pakit na mawa.
1: Okay. Sakto gino, you know, imong sugar na no? Pero 330.
2: 65.
1: 365 karon 104 na lang.
2: Oh.
1: Wow. So congratulations okay. Imong blood pressure nga 150 over 100 karon 120 over 80 na lang pod.
2: Oh.
1: Wow. So Salamat kayo na nahili na si mong paggamit sa itong Amigos Coffee. O niya, okay lang ni mo, taga-handi ka kay tigamitan mo siya Amigos Coffee. Taga-handi ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay lang ni mo?
2: Oh, okay lang kayo, Kuya Angel. Salamat.
1: Pinaskuhan gikan sa Amigos Coffee niya. Pakapina na to. Oh! Masa kayo pakapina to? Kasi matanda ko.
2: Bugas.
1: Ah, bugas. Sige, magkakapinan. Ha?
2: Sila magkakako, usta.
1: Grabe sa gawa. Sige.
2: Ha?
1: Bainting ko.
2: Pasiyara, Betanay. Pasiyara na, Kuya Angel.
1: Ha?
2: Pasiyara na, usta ka sa ako.
1: Ah, bainting ko kilos nga bugas.
2: Ah, salamat, Kuya Angel.
1: Usta ka kilo, pero tunga lang sa sako.
2: Ah, okay ra. Salamat.
1: Oh, ikaw, usa ka sa ako nga bugas, pero may 5 kilos lang. Okay na di ba?
2: Oh, salamat kay Kuya Angel.
1: Ha?
2: Salamat kayo.
1: Ah, sige. So, kinsa kay ito'y pangani mo, usab?
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa. Pila edad na ng Hilin?
2: 48.
1: 48 years old. Okay. Tagasa kay ito, ma'am Hilin.
2: Matnog putat tuburan.
1: Matnog putat tuburan si Boso. Alangin mo, okay yun ang Amigos Coffee?
2: Okay kay Kuya Angel. Mubarog pa ang plug pool.
1: Okay, tara. Ngano man day, ngano abot naman sa plug pool ng mga sakit naman sa una. Ngano man day, bita guys. Ngano man day,
2: katong. Ay, ako mister, tiguan naman siya. Mubarog na ay.
1: Pila edad day sa mong mister di ay.
2: 50 na.
1: 50 niya, ikaw 48 no niya. Katungwa pa din nag-Amigos Coffee, di na day mo tuktugaok ang plug pole.
2: Wa na Kuya Angel, mapiko na, mura nag-box. Box ka na lang pinilo.
1: Ay, mata. Karaw-karaw, ano sa may experience ni mo? Kamusta mang plug pole si mong bana?
2: Wa na mo. Musunog din ang plug.
1: Agay! Wa lagi na lagi. Sa nibalik o kaisog si Junjun ni Mister?
2: Lak, puribuyag din amigos kay Kuya Angel no kay pakuan dahil sa kuan no kanang ang tao nga dili na ba kanang mukuan na gini ay
1: Agay! O niya ikaw kay 48 naman ubas-ubas ng sapa sa imong tanaw ning kuan pa dagay-day pa
2: Amo ba pang tanging gamay Kuya Angel ay
1: Mahuma naman unta, tayo mo magipakapinan, uy!
2: Tinood mo sana Kuya Angel?
1: Tinood yun.
2: Tinood, ay, mukuang gibi ay, no?
1: Munsa, ikaw ang may nasayod, munsa man.
2: Mutiskog mo gibi ay?
1: Mutiskog mo gibi ay, daya pagtiskog ang...
2: Wala, imbarog yung plug pole!
1: Onya, kamusta mang sudlanan, no? Nagayday pa?
2: Oo, sobra pa, mupuno pang kabo.
1: Agoy, ito ara lang ga.
2: Bita.
1: Ha? Ano ma?
2: Tumawag po na kaya Ender.
1: Sige na, kay masikasa ni Mambot niya itong istorya. Dagan kayong salamat ni Mambot. Sige ito pangalim mo.
2: Hilin Lariusa.
1: Hilin Lariusa diya sa Barangay Puta Tuburan Sipo.
2: Oh, matnog among sitio.
1: Ah, matnog. Sige, paabot na lang na nahihili na kay Naray mo tawag ni mo. Kaya nga kung mga kauban niya. Huwata lang tawag, ha?
2: Ah, sige, Kuya Angel. Salamat.
1: Ah, salamat kayo. Nya ko di guys sila maabot, maabdan pa sunod tuig. Eh, medyo busy sa ni tawag eh, paluha pa lang ko na ko ay sila, man sila naabot diri ha.
2: Ah.
1: Sige, daghang salamat na nahilin.
2: Daghang tong salamat kuya Angel.
1: Ah, diya sa kuno matnog tuburan or diya sa barangay Putat tuburan Cebu. Daghang salamat.
2: Oh, nagantang salamat.
3: Dito's Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amika's Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amiga's Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
0: Iya, sa gayong salamat na nang Helen na gikan sa tuburan. Unsa to ang flagpole daw dol kay Karon na appeal man flagpole. Makuyawan man tas testimonya ni nanay dol na boards kay lakang nanay.
4: Ubang sama.
0: Yun sa ang flagpole sa unang nga nagluya karon wa na ni Tuskig na. Ang saman to ay DJ Varl ang plug pull dias buhol tuskig pa o nagluya na matukan matukan man ta di nanay o di man ta kapanihapon ani. Oy, amigos, coffee na no, Kuya Nalds. Ligo na daw ang mga kuan, mga nagluyah nga kaugat-ugat. Yes, mga higala, no, atuan na sa mga butika, parma siya, amigos, coffee. Matod pa ni nanay nga, mukuan na yun ba? Ang samang yun.
4: Sa hustong pagdao.
0: Basta kay mukuan na lagi daw. Muligon, muabtik na. Oras 8:42. Sa atong mga higala diha sa Sikihor. Nadiha ang Capricorn 22 Storm. Mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Niya na po diha ang AGP Pharmacy. Zekamed Pharmacy diha lang sa Sikihor. Sa atong mga higala sa Tuburan, JJKL Big Shop. 234 Store. Jawa's Big Shop diha sa Tuburan. Sa mga taga Astoria sa Alsado Mini Mart. Napo diha ang Tasi General Merchandise. Ilo General Merchandise. Sa mga taga Kabangkalan, nandiyan ang ating station sa Bantay na Stig. Hanapin niyo lang si Kuya Nald. Unya, napo diha ang Formasya Negra diha lang sa Kabangkalan. Yes, tara-tara, padayon ta. Para sa ating mga Ilonggong ka-amigos dyan. Tara, pakinggan natin si Kuya Nalds. Galing Kabangkalan. Kung gaano ka-epektibo ng ating Amigos Coffee.
5: May adlaw din mga palangga, no? Ari tali sa may boundary sang baras kaga ano ni inang mabinay kaga Kabangkalan. No, so ari kasi may boundary diri kaga nabutan tali si Sir nga nalabayan tayo sa nga gapangapi sa nga Amigos Coffee. Sino ba yung paliyog pangalan mo, sir?
6: Si Ananias Domingo, Kuya Nalda.
5: Domingo?
6: Ananias, Akir Baras.
5: Ay, oo. Isa na Domingo. Isa na mga palangga ka presidente sa nga po ano na, ng Peacemaker o kung na PNP Post Multipliers. No, si sir? Naglabdan tali siya nagainom sa nga Amigos Coffee. Sir, do kayo ng paggamit mo sa Amigos Coffee, sir?
6: Kuya, sa primero, mga kwa na mga isa katuwag at tunga na. Kaya primero, mga testingan ko lang kung daw nami, igid. Pero nauyunan ko, igid. Kaya ang mga arthritis ko na kwa, diabetes, ang tanan ko nga mga ginabatsan sa kitawak, nakuha gitanan, kagagag balik ko sa hubing, kaya 75, 76 na edad ko, pero daw nag balik ko sa 40 kaya tungkol sa Amigos Coffee kaya itiktibugid kaya tistid na gid siya kaya hindi gid ka mo magmahay ang mga bro ya kaya nga ning tistid ko na niya duha kami na sa wahon kaya hindi na kumagbiya niya sa Amigos Coffee itong mga 200 na nikabaksubong na bakal namon mahal-mahal pero ginasustino namon tungkol nga itiktibo kaya hindi ka gid yung maginulsol ang Amigos Coffee itiktibo kaya tistid na ginamon niya. Tegi na sige-sige na muna subo.
5: Anong buto mo si Monsel nga nagbalik yung edad sa... Nasa mo, 76 edad mo?
6: Oo, 76.
5: Anong ang buto mo si Monsel nga nagbalik yung edad sa 40 ang performancer sa Uyab, sir? Anong pasada?
6: Ate, hindi ginayong malikatan. Isang gulang ka na ya. Kalabaw lang tumatanda eh.
5: Sige, sir. Nga, sir nga, dugay lang imo. Kumusta, way ka na sa bungsang, ano, kanin mo, diabetes, ano kang, ano?
6: Oo, kuya nga, tis dead dead, kaya primero, hindi ko kobra sa uma. Kaya magilamon ka, kisa ati, simpre, kay pilado, ta, maduko ka, pagka, medya urag, duroy ka na lang, hindi mo untay, likod mo, prusubong, tis dead na lang ako niya. Hindi naging magbiya, di kaya, ang dugo ko nga, 160, may maintenance ko siyang una, ginuntatan ko na kay subong 120 over 70 na lang. Basta nagdubo na ako yung sugar, nag-normal na. Kasi, wala ko pa doktor. So, una, pinuloy ko pa doktor. Pero pag-testing ko sini, ilanan ni ka to, eh, isang tunga, wala ko pa doktor. Kay, napag-BP ko perme, nag-normal ang dugo ko. Kumuna na hindi na ako magaling siniya. Sige-sige, huwag ko na bisan mahal ya.
5: Ano sila mo ito ginasin? May atrayan ito? Arthritis?
6: Arthritis, diabetes,
5: May pilaman sir ka bulan o simana halin pag inom mo sa lamigoscope kag medyo nag asa subong na wala na.
6: Sa primero ko, gintry ko primero sa mga 1 week, hindi pag madali-dali. Pero nabatsagan ko, kaya nga ako mga hihi daw naglain, kaya daw kalahin batsag ko. Pero sila sa amigo ko, nga si Gihon lang, hasta magsa ka bulan, hasta nga napilan ka bulan, hasta subong, wala na ko sinabatyag. Sige na lagaw ko ah, wala pa tayo pamantayan ah.
5: Okay, may bagos mong sinang produkto ang Amigoscope eh. No, Amigoscope capsule, wala ka pa na siya katilaw ko, nakatilaw ko naman na, wala pa.
6: Wala pa gid ko yan ah, kay ang ginamintin ko lang, subong ang inalang ang sasilang gid kay ti, daw tistin na gid kayo.
5: Yeah, okay, pero tisin nga ti, kung may time ka sir, bako dyan ka nakabakal kay Diday Makuryo bala, dahil sa may public market sa bantayan. May aradas kay Diday Makuryo Amigoscope Sol. Eh, try mo naman kung na, ano, dipindi siya mo, ha?
6: Ati, sige sir, kay tilawan ko na. Kung makakaya ko sa kwarta, idublihon tayo para nga balik na sa 30 anyos, ha?
5: Okay, si Sir Amerya, ang si Sir Amerya kay Damo, yung mga customer ko, no, nagtilaw na si Amigos ko, kapsol kay Karami, kung sa Amigos kapsol kay kung kisa, gapas yung nasubat siya mga customer, ini na kinanglan ko yan sa mag-inis, ilis sa ano na, mag-init sa tubig. Kaya mo na, gusto ni Sir Amer, kapsol man iya, kaya inang init sa mag-init tubig, inom lang sa kulok na yun. Pero mo, pag-alik ka tilaw, sir.
6: Wal pag-init ko dyan, kaya doon na, doon na anab, nakublang, timitirmos man ko, tisaysa ka adlaw, katatlo, timagpag siya 25, 75, ti pigado man kami. Kagalibot-libot na sa wahom, pero makarecover lang kay Teko, hindi mo na pag-ibak doon, magpa-doktor ka, sobra pa man, pero na, ya, brato lang ya, hindi ka pagpa-doktor. Tispeed mo na ya.
5: Sige, sir. Nadumduman ko sir ang bal mo, sir, nga naanad, sir. May nadumduman ko ng istorya sa naanad mo. Sa mga bata, yang na, hindi ka na blanay magpamana, blanay, kay may edad ka lang, blanay. Nga, rin mo kami mga bata, masagod sa imo, nga, nga, mana kapagid. Simple lang ang batang nanay mo. Iya, mayo, kamo inyong mga anak, kaway kamo manad. Sige sir, salamat gid sir, kagamay nga adlaw sa atong tanan. Si sir Domingo sang...
6: Aper Barasa, Ananias Domingo.
5: Ananias Domingo, no, isa ka...
6: Chairman.
5: Chairman sang...
6: Peacemaker.
5: Ako na pinpi... Force Multipliers. Salamat gid sir, kagamay nga aga para mabatyan mas atong yung mga... Pagpalamat eh. Yaga masir taman ang kayuhan nga naatag sa imo sa Amigoscope.
6: Salamat sir.
5: Eh salamat man sir kagamay nga vlog sa atong tanan.
3: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Si may isang cup na mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium has spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. BPAC approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinik Herbal World Coffee Mix, BFAD approved.
7: Akoy! Noon sa magalo, ay sus! Kaling nga akong tuhod ay termente nalang magsinakit.
8: Ah, ayaw nagka problema lo, naanay alibyo.
7: Oh, siya man, kaniyo ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Kaayot nini sa daghang sakit sa masa, ubo, lanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod ni nga akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
8: Mauba, be, mainom ko gamay ko scopy, be.
7: Asa magalo?
8: Ha, wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
9: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
10: Matindel. Sir, mayong gabi ha. So, congratulations by the way, sir. So, si Sir Ayan na ni.
11: Salamat kayo. Salamat.
10: Congratulations, Sir Ayan, kay ikaw dyan nakadaog sa kuwain sa 10,000 pesos. Na first prize na pa-premium sa padaganay of empty box sa Amigos Coffee. So ayan, alam ko yung mga katanungan ha. So, mga pila na katatuing na gamit o Amigos Coffee, Sir Ayan?
11: Dugay-dugay na good boss kay katong sense gasugod ba? Gasugod biri. Mga okay. Pila naman to katuig.
10: Mga dugay na tako, mga tulo na to katuig. Upat ba?
11: Tulo? No? Upat?
10: Okay. Yeah.
11: Kato, wala pa man to na yan. Katong pag-abot niyo sa Amigos dere.
10: Okay.
11: Tawang gusto lang yan.
10: Nga. Okay.
11: Una na, matay, kabandang ilat idara na po da.
10: Ay, by the way, so ayan, pila yung idara to?
11: 49. Sir, 49.
10: 49. Ay, bata pa, uy, 49.
11: Pero una na, siya, mga ginagmahing kuhan ba?
10: Okay. Mga
11: ginagmahing di pamaki sa kalawasan.
10: Mm-hmm.
11: Moto, akong gusto lang yan ng Amigos. Dayon na may kanabang inigkaugma ni mo mabuntag ka minom pagkahagabi pod mainom pod kaya para magkuhan yun makita doon sa epekto.
10: So sa usa ka adlaw saan na din isa yan sa usa ka adlaw ka doon ka mainom
11: pamahaw dayon inig dayon katulog
10: dayon katulog wow kuhan ka kuhan ka so ayan sa ato pa usa ka tatao nga ka nagitawag nila nga coffee lover.
11: Kaya huwag ma-arita ko tas ka itong mga usual nga mga kape, itong mga 3-in-1. Tukar man itong hyper.
10: Okay.
11: Kung siguro na streamer.
10: Hyperon ka sa kaya, hyperon.
11: Basta oh, yeah. Makakuan ka itong mga 3-in-1 gani, boss?
10: Pero sa Amigos Coffee, kaya ilan to silang mention nito na kay Maikong Gata.
11: Ato lang na ubang mga kape.
10: Ubang brand lang.
11: Lahi man, ubang mga laing mga brand. Lahi man siya kay mga inig kahapon, mura mag-amod to pa, mura magkwan ni mo, mapil ni mo, mura gawang ba?
10: Okay.
11: Yung mga amigos, wala man, okay raman, ya. Mabdik pa juga.
10: Mabdik pa juga.
11: Hindi ka maloy sa tibok ni mong trabaho, matag-adlaw.
10: Pero sa kuhan so ayan, kanang mahitungod sa imuhang panglawas. So unsay kuhan, unsay ma-say ni mo pa itungod sa imuhang panglawas?
11: Ang ako rin yung masulti nga, dako kayo ang kausapan kung bugamit ka Amigos Coffee.
10: Okay.
11: And sa dili nga imuhang mga gipang buhat-buhat, man dito, Friday, yan na. So, click ang hugtan o energy.
10: Okay, so energetic?
11: Oh, energetic kay ka. Dayon, ang imuhang mga, katong mga na may usahay po, na kanang makabati na ka ng muragan ni nilungilo sa imo mga lapalapa.
10: Unsa na siya nga sign si Ryan, may nga na.
11: Mga na yung mga katagang mo, taas na siguro na Lurik, kaya sa ulan ng laboratory, mga ko. Yeah, maka, sige, pag-take rin amigos, mga kwan man. Kanang mga, mapil man yung mga pula, man doon, hindi man kwan, kaya marami nagmanugso ka, yung malapit pa.
10: Okay.
11: Nga, kung maka amigos ka, say, malimtan mo, say, kay BCA, o say, hindi na takainom. Nga, kung hindi takatik, kung amigos, pan man, naamay murag, naapay murag, gilok-gilok man.
10: Gilok-gilok.
11: Manugsok man. Kapala pa. So, mo nang kadakuan, ibutang na ginawin, inig pamahaw. Dahil inig na yung katulog, sa diay pa matulog.
12: Okay.
11: Inog. No nang dako kayo siya, nakatabang ba sa itong mga panglawas?
10: So, mo to, Sir Ayan, sa kadugayan ninyong ininom sa Abigus Coffee, ingon ato kadaghan ng inyong natigong na kuhan nga, empty boxes.
11: Hmm.
10: Dugay
11: na kita kayo.
10: Dugay na kayo. Mga tulo na mo katuig nga user sa Amigos Coffee, no?
11: Dugay na yun. Mayo yun ang Amigos. Mayo yun.
10: Ayo.
11: So, sa pa-premio na to, Sir Ayan, nung sa ikasulti ni mo, tinodanay yun.
10: Ah, tinodanay yun.
11: Yeah. Kamusta na? Dawat yun ang one ang premio nga 10,000 pesos.
10: Oh, nadawat yun, nadawat. Tinod yun. Sa mga kanang napay mga pagduha-duha niya nga misala ni Amigos, ang ako rin yung ikatambag na sulay na lang sa pangula ka sulay, sulay rin yun ninyo. Especially karong mga naanpoy bago nga katong kapsul.
11: Na, oh, yes, yes, yes.
10: Nakahurot po ko atong kuhan, mga usakas stab na. Mas maayo po siya.
11: Okay, okay, okay, sige na. O sa experience mo sa Amigos kapsul, sir, ayan.
10: Kato siya, nahutdan man na may, si mahutdan mag-stop diri sa kuhan.
11: Oo.
10: Kaya saan? So, layo na magwanto paglaing lugar. Tikas na po, di. Naaman to, timing mo to, kaya mamuti paggawa sa Amigos Capsule.
11: Mm-hmm.
10: Diyan na lang siya kuha, gipalit.
11: Ah, okay.
10: Mm-hmm. Palit ko sa custom. Mura po, style na po sa akong pagtumar sa buntag. Dahil pagkagabi, eh, po, na sapod.
11: Oh, yeah, tapos so, ang effect.
10: Ang iyang epekto, mayo, mayo kayo.
11: Okay. So,
10: pinaras siya, pero mas hindi na magutong kapipod kay...
11: Lami, lami.
10: Mas maayo po yung... May sumartaog, Amigos Cafe. Yun, tumarapod tao, Guan.
11: Amigos Capsule.
10: Capsule.
11: Pero mas lami yun ang cafe siya rin, no? Matagamtaman, yun, no?
10: Okay, inig, magkaan makasailak sa mga pamahaw. Or pwede, sa dili pa mamahaw. Manginom ka, bro. Higop-higop ba? Higop-higop.
11: Higop-higop. Oh, Layarat Capsule.
10: Pwede niyo mo ang kalabi.
11: Layarat Capsule, mga usara kaya rokan.
10: Usara man kaya rokan.
11: Pero so far, so far, Ryan. Oh, so far, Ryan, ang experience mo sa Amigos Capsule. Okay, sad.
10: Oh, mayo, mayo, mayo.
11: Ingon si, ingon si Sir Andy Pop, na si Sir Andy Pop siya kung ngayon, live. Ingon si Sir Andy Pop siya. Kuya Ijen, Quarantine Ibian News pa man na si Sir Ryan. Pagkutan nga ko nung sa kanang palagsi ko no sa mga nagkukugat. Okay ba ang Amigos Capsule o Amigos Coffee?
10: A power kayo.
11: Power, power?
10: Oo. Kanang sabotage na ng murag mo taas-taas ato ang kanang sugar.
11: Hmm.
10: Naamok ko na ikan ng dili na kuno mo.
11: Dili na mo power?
10: Dili na, dili na. Dili na mo power?
11: Oo, okay, okay.
10: Oo. Pero maka-amigos ka, power kayo.
11: Power yan, no? Power yan. Ay, ay.
10: Murabag ka ng nai-booster.
11: Agay! At parang natubag na sila doon tama. Mupower yan, no?
10: Oo. Oh. Makakusgan.
11: Makakusgan. Maniliteral na pag-asturya.
10: Okay, so ayan. So, asa ka na inyong lugar na sa Tayasan?
11: Dari sa Tayasan, Negros Oriental.
10: Unsa na nga barangay inyo halia, Sir Ayan?
11: Kabulutan.
10: Kabulutan. By the way, si Sir Ayan, ha, muna itagiya sa Tumsta Radio niya sa Tayasan, mga panangga. So, unsa ikawang ni mo sa mga naminaw ron, Sir Ayan? Okay good ato, products?
11: Okay good kayo, Sir Angel. Manang, akong gihawag ng tanan. Sa tanang mga, atong mga listeners diyan sa Star Radio nga. So, layilang gudin niyo ang Amigos Coffee o Amigos Capsule.
10: Okay, so dagang kayo, salamat sa Ayan.
11: Thank you sir, salamat po.
0: Yes, sa ganagang salamat no ha, atong winner sa padaganay sa empty boxes nga nakadawat og 10,000 pesos si Sir Ayan na gikan sa Tayasan. Grabe no? 1,863 ang iyang nalikom nga empty boxes, Kuya Nods. Ang dami.
12: Pagsubang.
0: Parang muragi kaligo ang kape. Kay paspas ka ayo mga. Yes, mga higala, no? Mo nang gingon nga kung unsa man ang mga gipamati sa panglawas, no? Amigos Coffee, hindi balik-balikan gid sa kadaghanan tungod kay epektibo man gyud, no? Aduna gyud kay masinati nga kaalibyuhan sa mga balatian. Manang adua na ang mga barma sa butika untop alas 9 na. Wala na tayo oras. Makapanihapon na tayo. Ganyan kayo salamat mga lods, no? Untop alas 9 na. Arin ako, manghipos na ko ay kay. Arin ako sa kusina. Dagang salamat ug mayong gabi sa tanan.
13: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
14: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpong problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. Unang, pagmay rakaf na pod mo.
1: Ukal ang pagpong problema, afford pa.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And discarding bisdak, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas balat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Paminahon, ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrica, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5, Kasunod sa inyong group, produkto lulumasyong tiki-tiki. Nami kay Imnonimo, gawa akong lawas, kaysa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutokoto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, mayong Imnon, ipipe ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kablisis din na, dipong juk ko, hindi ko kabangon, kasukaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dinumayos konti yan ba. Nagdali kong inom lulamas yung tikitike. Dugay-dugay, gisuka ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong tutukuto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay dyan po kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko, nami kayo kong kuan, tutukuto hawan. Niya, kilag, nami kaon. Kaon dyan po ang nag-ubay-ubay. Nangaw na to, ano, wasawasan ko. Namati ka, huwag may basa sila. Nga lain lang kung tukuto niya marilag malipong. Niya ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrica. Ilagan Extension, Barangay 5.
2: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutambang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maung dapat, kargadong kusog sa lawas at tignautok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Boom, boom.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag may rakaf, napot mo.
1: Ukal ang batog na problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: Ang discarding bisdat, ana.
1: Rexilo Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilo Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexilo Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdat na to.
1: Rexilo Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ngayong gabi, alas 9.45 na. Padayon sa pagpamiha sa GYPSBT Radio 98.1 FM.
1: Og ania ang natabangan sa Lolomasyong Tiki Tiki.
2: May sige man yung kagbalik-balik sa ito ang Lolomasyong Tiki Tiki, sir. Palit, sir.
3: At siyempre, naayaw man yung akong anak. Turo ang hasta noon ako kaabo. Muna, misalig yung ko yung Lolomasyong Tiki Tiki kay mo ginihimpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon di siya. Ang akong anak na kinamanghura.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun na nga kong pagtong problema. Pati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, pag-mayrakop, lupot mo.
1: Ukal ang pagtong nga problema. Afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisnat, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisnat na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na problema. Pati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang pag-mayrakop na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema, afford pa. Mayrakop na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako eh, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexio Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexio Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o kilanat.
1: Rexio Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexio Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Ano sige man jud ka balik-balik sa to ang lulumasyong tiki-tiki sir, palit sir.
2: At siyempre naayo man jud ka kung anak. Tuo ang stando ana ko ka abo. Mo nang isalig jud ko ining lulumasyong tiki-tiki kay mao gini himpit na tayo sa kong pamilya. Ang ako ka testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanghuran na gisakitan siya sa tiyanan ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong di painom. Pagtapos siya pagsuka, naulian yun yung sakit siya. Yan o kaloy sa Diyos, naulian yun siya.

0: Ang luhan ako kaapo, isa kita sa tiyang gilantan, siyempre, naama ko yung lulumas yung moya kong gigamit, o siyempre, nauli ang silang duhapon, luhan ako kaapo. O nagpasalamat ko yun sa Ginoong, hanaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang namo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining ng dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
1: Taga-asa man ka, sir?
0: Taga-Larina, Tumoy. Ako din si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
1: Ay, daga kay salamat, sir.
2: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
5: Kugihan ba?
6: Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hagit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
7: Kargado!
6: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tikna utok o sa labing-labing.
5: Kargado!
6: Mauna, kung kargado sa tabang sa Maxvit na adunay 19 vitamins, minerals, ginseng o royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
7: Kargado!
6: Mga bisdak, asenso ta! Maxvit! Kargado!
4: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bumbo!

0: Ako si Charlie Pandan, dugay na kong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun na nga kong pagpong problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmayrakaf na pot mo.
1: Ukal ang batong nga problema. Afford pa. Mayrakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliko, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
1: Erlinda Palabrika, Silintay S34, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasunsya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnonimo, gawin akong lawas. Sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na kauna-una man ko nga, magkabatin ko sa radyo ninyo, ang Lulumasyong Tiki-Tiki, mayong Imnon. Ipag ko kang Merry Christmas, Lulumasyong Tiki-Tiki. Sa kabisis din na, lipong diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gikaon ko nga lilumayas konti yan ba. Nagdadali ko ginom Lulumasyong Tiki-Tiki. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong kutukuto. Kanya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nang pahuay dyan po kagali, mga pila ka oras. Tulog ko, ana. Pagmata na ko, gamay na akong lipong.

taon ako, nami kayo kung kuan, kapato hawan, ya. Ilang, nami taon. Kaon di ko anag ubay-ubay. Nga mauna tong ano, wasawasan ko. Namati ka rin, may bata sila. Nga lain lang kung tukot yung marilang malipong, yung ilang kabuhi. Gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tikitiki. Lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika. Ilagan Extension, Barangay 5.

0: para sa Bagong Pilipinas. Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na bahagi ng tilapia at hito fingerlings sa mga baging isda sa Daga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Daga City. Narito ang balitang hatid ni Mayra Revilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Mayra.
3: Namahagi ng tilapia at hito fingerlings ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol sa mga manging isda at mga fishman owners ng Naga. Ang mga personnel ng Naga City Agriculture Office ang nagsagawa ng distribusyon. Labis naman ang pasalamat ng mga manging isda at fish pond owners beneficiaries ng lungsod. Samantala, nakaline up na rin ang iba pang mga programa ng City Agriculture Office.

0: office sa mga magsasakat manging isda sa Naga na naaayon sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang mga programa at matulungan ang mga ito. Nanawagan din ang city agriculturist na si Ernesto Asensio III na iparating sa kanilang tanggapan ang anumang suggestion o problema na kinakaharap ng farmers and fisherfolk sector ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Health nagsagawa ng dengue vector surveillance sa Masbate. Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid ni Paul Capin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Paul.
3: Nagsagawa ng dengue vector surveillance sa mga nurse at midwife na itinalaga ng Department of Health o DOH Masbate upang matukoy ang mga posibleng pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue. Kabilang sa kanilang sinagawang aktibidad, ang pag-iinspeksyon sa loob at labas ng mga kabahayan upang makita ang mga kitikiti o larvae sa mga lalagyang na iipunan ng tubig at iba pang posibleng pamugaran ng lamok. Layunin itong matukoy ang Bruto Index o BI, isang panukat sa dami ng pamugaran ng lamok na Aedes na nakakatulong sa pagtataya ng panganib ng pagkalat ng dengue at pagtukoy sa angkop na mga hakbang pangkontrol. Inikayat naman ng DOH Masbate ang publiko na makiisa sa kampanya laban sa dengue sa pamamagitan ng paghahanap at pagsisira ng mga pinamumugaran ng lamok, paglilinis at pagtatakip ng mga lalagyan ng tubig, pagpapanatiling malinis ng kapaligiran at pag-aalis ng naipong tubig. Binigyan din ng ahensya na mahalaga ang pagtutulungan ng bawat tahanan at komunidad upang maprotektahan ng pamilya at mamamayan ng Masbate laban sa dengue. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sedan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 400 wanted persons arestado sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Daisy.
9: Umakyat sa mahigit 400 ang bilang ng mga nahuling nagtatago sa batas sa Eastern Visayas. Ito ay matapos paigtingin ng Police Regional Office 8 ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person sa ilalim ng bagong pamumuno ng rehiyon. Sa opisyal na ulat ng Pro 8, umabot sa 417 wanted person ang matagumpay na naaristo sa loob lamang ng unang buwan ng panunungkulan ni Police Brigadier General Romano Cardini bilang regional director. Mas mataas ito ng 12% kumpara sa naitalang huli noong nakaraang buwan. Ayon sa kapulisan, patunay ito ng mas pinaigting na intelligence-driven operations at tuloy-tuloy na pagtugi sa mga individual na may nakabingbing warrant of arrest sa rehiyon. Binigyan din ni Cardinio na hindi titigil ang hani ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas laban sa mga pugante. Kasabay nito, lalo pa nilang palalakasin ang police visibility sa mga kalsada upang matiyak ang kaligtasan, kapayapaan at kaayusan ng bawat komunidad sa buong Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: NBI Cebu District Office nailigtas ang mahigit sa 40 kababaihan sa anti-human trafficking operations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sheila.
7: Kabuuang 41 mga babae, 10 dito mga minor de edad, ang na-rescue ng National Bureau of Investigation, Cebu District Office, or NBI SEBDO, sa dalawang magkasabay na anti-human trafficking operations nitong October 10 sa magkahiwalay na lugar sa lungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu. 5 mga pinaghihinalaang bugaw ang nahuli ng mga operatiba ng NBI SEBDO sa entrapment operations. Ikinasa ng ahensya ang isang operasyon sa isang hotel sa barangay Punta Inganyo kung saan nahuli si alias Messi at nailigtas ang 15 mga babae. 9 nito ay minor de edad. Sa iwalay na operasyon sa isang private villa sa barangay Pahak, nahuli naman ang isang alias Boyet at 3 pang kasamahan nito kung saan nailigtas ang 26 na mga babae. Isa nito minor. Sinabi ni Attorney Ninio Rodriguez, agent in case ng NBI SEBDO, batay sa kanilang investigasyon, 5,000 piso ang hinihinging bayad mula sa mga customer sa pakikipagtalik sa mga babae. 2,000 nito ay bayad para sa bugaw. Anya idinaan sa comment section sa isang online page ang pag-aalok ng serbisyo ng mga bugaw kapalit ng pera. Ayon kay NBI SEBDO Chief Arnel Pura, nahaharap ang mga suspects sa paglabag sa Republic Act 9208 as amended ng Republic Act 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Walang piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan habang ang mga biktimang na-rescue ay na-turn over na sa Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas para sa processing at counseling. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Mga bayan sa Davao Region, naghahanda na sa banta ng Very Strong El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Armando Feniquito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Armand.
10: Nasa 67% ng 49 na local government units o LGU sa Davao Region ang nagsimula ng magpatupad ng mga hakbang sa paghahanda laban sa inaasahang epekto ng Very Strong El Nino. Ito ang inihayag ni Office of the Civil Defense o OCD 11 Regional Director Edna Dayanghirang na nagsasabing patuloy nilang binabantayan at sinusubaybayan ang mga paghahanda ng mga lokal na pamahalaan sa rehiyon. Paliwanag ni Dayanghirang, kabilang sa tungkulin ng OCD ang pag-coordinate, pag-monitor at pagsubaybay sa mga LGU, gayon din ang paggabay sa mga alkalde at gobernador sa paghahanda ng kanilang mga komunidad. Bilang halimbawa, binanggit ni Dayanghirang ang Davao Oriental kung saan bumuunan ang lalawigan ng isang El Nino Task Force para tumutok sa paghahanda. Nailatag na rin umano ng nasabing lalawigan nitong nakaraang linggo ang kanilang contingency plan para sa El Nino. Inilahad ni Dayanghirang na sa nabanggit na bilang ng mga LGU sa rehiyon, karamihan dito ay naglabasan ng executive order bilang gabay sa paghahanda sa matinding init na paparating. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Provincial Health Office ng Lanao del Sur nagsasagawa ng Mental Health Awareness Activity bilang bahagi ng Mental Health Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Malik.
11: Nagsagawa ng Mental Health Awareness Activity ang Provincial Health Office o PHO ng Lanao del Sur bilang bahagi ng pagdiriwang ng Mental Health Month na naglalayong palakasin ng kamalayan ng publiko sa kahalagan ng pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan. Pinagudahan ni Johanna Mangadang, Mental Health Focal Person ng PHO PLGU Lanao del Sur, ang nasabing aktividad na nakatpun sa pagpapalapit ng mental health awareness sa mga pasyente, magulang at mga membro ng komunidad. Binigyan din ng PHO na kahit ang simpleng pagbati, pakikipag-usap at pagbibigay ng oras sa kapwa ay makatutulong upang maramdaman ng isang tao na siya pinakikinggan, nauunawaan at pinahahalagan. Bilang paalala, hinikayat din ng tanggapan ng publiko na gawing bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang pangangalaga sa mental health, makinig ng walang panghuhusga, magpalakasan ng loob at humingi ng tulong kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Malikmang Buhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong maga ng Webes, October 15, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide!
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
14: Kilala sa sariling kakayahan o talento sa...
15: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
16: To bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
15: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
17: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
18: Ampalaya!
19: Ampalaya!
18: Kumakain kayo, ampalaya!
15: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
20: Gayon din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
18: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: It did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publico.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 na minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang maganda umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Huwebes. Ngayon ay 15 ng buwan ng Oktubre taong 2026. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sabayan din na napapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Huwebes, ha? Pambungad natin ngayon pong Thursday morning, mga kaibigan. Narito muna ang traffic update direct mula sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning.
6: Good morning po, Sir Alan Alyanige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo. Ito po yung lagay ng traffic ngayong araw. Umpisan po natin sa southbound lane ng Balintawak. Balintawak po natin ang southbound hanggang Balintawak lang po ng market. Moderate to heavy na po tayo dyan. After naman po dyan, luluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng SM North. Yung northbound po natin ang North Edsa, heavy traffic na po tayo hanggang makarating po dito sa may try naman. After naman po dyan, luluwag na tayo hanggang makarating na po tayo ng Quezon Ave hanggang GMA Kamuning. Pagbaba naman po ng GMA Kamuning natin, mag-uumpisa na po tayo mag-heavy traffic. Pagtungo na po ito ng Cubao area hanggang makarating po tayo ng Pito Asom, pababa ng Main Avenue hanggang paket na po ito na San Tolentino Flyover, mat magtutuloy-tuloy na po ito hanggang Connecticut at diretso pa rin hanggang Ortigas ang may pagbabal na dami ng trapiko. After naman po niyan, makakaranas na po tayo ng medyo maluwag na trapiko pagdating po ng EDSA, SM Mega Mall, at magmamoderate slow moving na po ulit tayo pagdating po ng Isha Boulevard. After naman po niyan, may pagluwag na po yung daloy ng traffic natin hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Mag-heavy traffic na po tayo ng Estrella hanggang makarating po tayo ng Edsa Buendia. After na po Edsa Buendia, luluwag na po tayo hanggang makarating na po tayo ng Magallanes hanggang makarating na po tayo ng Evangelista. At mag-heavy traffic na po ulit tayo pagdating po natin ng Edsa Cabrera hanggang makarating po tayo ng sabod ng Top Avenue intersection. Northbound naman po natin. Heavy traffic na po tayo. Yung FB Harrison po natin. Hanggang makarating po tayo ng intersection ng Top. After naman po niyan, nalulubog po tayo. Hanggang makarating po tayo ng edge sa Magallanes. After naman po, pagbaba ng flyover ng Magallanes, mag-moderate to heavy na po tayo. Hanggang makarating na po tayo ng edge sa Vendia. Duluwag na po ulit tayo hanggang makarating na po tayo ng EDSA Pioneer. Note mo naman po natin, pagdating po ng Reliance, moderate to heavy na po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Show. At magtutuloy-tuloy po yan hanggang makarating po tayo ng EDSA Guadix, split ng Ortigas. After naman po yan, luluwag po tayo hanggang makarating po tayo ng People's Power Monument. At magmo-moderate to heavy na ulit tayo ng gate 3 ng Camp Aguinaldo, at tuloy-tuloy na po ito hanggang makarating po ito ng Santolan Flyover Pakrame. Magtutuloy-tuloy pa rin po ito ng moderate to heavy hanggang makarating po tayo ng EDSA Main Avenue Northbound, hanggang makarating po tayo ng EDSA Cubao. Dahil nagkaroon po tayo ng aksidente dyan sa tunnel, ay magkakaroon po tayo ng pagbagal. After naman po yan, pag nakarating na po tayo ng EDSA Q-Mart, tuloy-tuloy na po yan hanggang North Avenue. Ngayon po ay araw ng Huwebes. May coding po tayo mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ito po ay bawal sa mga plaka na nagtatapos sa 7 at 8. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po kayo magtumbilid tumawag sa hotline 136. Ito po si Jam Satira mula sa MMDA Metro Base. Good morning po.
5: Thank you, Jam Satira mula sa MMDA Metro Base.
2: Kasama si Alan Alanige.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning. Department of Social Welfare and Development nagbabala laban sa mga diskriminasyon ng PWDs online. Ang detalye ay atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary.
7: Pinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development ang publiko, lalo na ang mga content creator, na maging responsable at igalang ang dignidad at karapatan ng mga persons with disabilities o PWD. Kasunod ito ng kontrobersyal na episode ng Machong Chismisan Podcast na umunoy ng utya sa mga PWD, particular sa mga taong nasa autism spectrum. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, dapat tratuhin ng may dignidad, respeto at malasakit ang mga taong may mental health kondisyon o dumaranas ng psychosocial crisis. Gitnang ahensya sa ilalim ng RA 7277 o ang Magna Carta for Persons with Disabilities na inamyendahan ng RA 9442, maaaring managot sa batas ang panghihiya, pangungutya o paninira sa mga PWD sa publiko man ito o online. Sa ngayon, tinanggal na ang naturang podcast content at humingi na rin ang paumanhin ang mga host nito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po ay update mula sa Department of Social Welfare and Development.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 14 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa Department of Migrant Workers. Baka kausap natin Secretary Hans Leo Kakdak. Tayo po ay hihingi ng update actually sa mga kababayan natin na naroon sa Riyadh, Saudi Arabia at mga karating lugar. Ano ha? At later on, bisita naman natin sa studio Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sa kabuuan po ng ating programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. El Niño Alert. El Niño Alert. Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat.
8: Alam mo ba, inaasahang lalo pang lalakas ang El Niño sa ikalawang bahagi ng 2026. Ayon sa United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng mas kaunting ulan, mas mataas na temperatura at paglala ng tuyong kondisyon sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kabilang sa mga sektor na maaring higit na maapektuhan ang agrikultura at supply ng tubig. Maari rin itong magkaroon ng epekto sa produksyon ng pagkain, kabuhayan ng mga magsasaka, kalusugan, enerhiya at ekonomiya. Kaya mahalaga ang maagang paghahanda at wastong paggamit ng tubig, lalo na sa mga lugar na nakadepende sa ulan para sa pagsasaka at sa mga komunidad na limitado ang supply ng tubig.
9: El Niño Alert!
10: El Niño Alert!
9: Matinding init, mapanganib sa kalusugan, mag-ingat!
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag Pilipinas.
13: Kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kaban!
15: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas!
17: Radyo Publiko!
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Makalipas pong alas 7 ng umaga. O ito, paalala muna mula sa Department of Health, ha? Nagka-umuulan-ulan at nagkakaroon ng mga naiipon tubig sa inyong lugar, ha? Dengue! Kaya dapat malinis ang paligid. Pari po kasing lumala ang dengue, mauwi sa malubhang kondisyon. So kung halimbawa nakakaranas po ng matinding pananakit ng tiyan, paulit-ulit na pagsusuka, pagdurugo, o kaya pagdumi na may dugo, pasintabi po sa mga nag-aalmusal, ha? O kaya matinding pangihina o pagiging balisa, huwag pong magantay. So kapag kayo'y may sintomas, magpatingin po kagad sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Ang maagang pagpapatingin at agarang pagkilos, mahalaga po yan upang maiwasan ang malubhang komplikasyon ng dengue.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mahalaga rin na tayo ho ay makiisa dun sa kampanya na tinatawag na 4 T's. 4 T, taob, taktak, tuyo, takip. So yun yung mga water containers, ha? Taob, taktak, tuyo, at takip. Para maiwasan po ang pagdami ng lamok na maaring magdala ng dengue. Yung mga tubig na yan, yan ho ay pangitlugan ng lamok. Kaya pagka ganitong muulan, yung mga naiipunan ng tubig, mga paso na naka-expose, no? Yung mga downspout ninyo o yung mga alulod ng bubong na barado, ay kinakailangan ho malinis ang mga yan. Baka may nakatanggap din na lumang gulong sa inyong sa palibot ng bahay nyo, ha? Alisin din ho ang mga yan para walang tubig na pamumugaran ng lamok malapit sa inyong lugar.
15: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: At syempre, paalala pa rin mga kaibigan ng Department of Health sa ating lahat. Pagka ho matinding init, kinakailangan rehydrated ang ating katawan. So, uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw. magsuot ng preskong damit. Kung maaari, mga light colored na damit para mapresko sa katawan, ha? Makaiwas sa umiwas din sa matinding sikat ng araw. Para maiwasan ng heat stroke o kaya heat exhaustion, ha? Teka, narito muna mga kaibigan ang weather update direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
18: Rancho Pilipinas Weather.
5: Uy, ang mag-atid sa atin si Lori De La Cruz. Lori, good morning.
19: Good morning din po sa inyo, sir, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan nga po, meron po pa rin tayong mga pag-ulan sa halos buong Visayas, Mindanao at Palawan, maging sa Bicol Region at Quezon Province, epekto ng Intertropical Convergence Zone. Samantala dito po sa Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon, may mga isolated light rains naman na pwede maranasan dahil sa epekto ng northeasterly wind flow o yung parang malaamihan na hangin. Samantala dito naman sa Metro Manila, natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather ang mararanasang panahon, liban sa mga localized thunderstorms sa hapon at gabi. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz.
5: Lori!
19: Ah, yes.
5: Meron bang mga bagyo na ngayon ay nasa labas ng par pero aali-aligid at posibleng lumapit sa atin?
19: Yes, meron po, sir. May tropical depression po tayo sa silangang bahagi sa around 2,000 kilometers east of extreme northern Luzon. And sa next 2 to 3 days, wala naman siyang epekto sa atin. Maaari lamang po itong pumasok ng PAR, pero yun nga po, mababa ang syansa na ito ay direktang maka-apekto sa atin.
5: Ayun, makikiraan lang doon sa ano, doon mismo sa boundary ng Philippine yes, Area of Responsibility.
19: Tama po, sir.
5: Okay. Pero Lori, kung sakaling ito ay papasok na within the Philippine Area of Responsibility, ano nang itatawag sa bagyong ito?
19: Kung sakali man po, si Rosal.
5: Rosal.
19: Oo.
5: Bagyong Rosal, kung sakaling papasok.
19: Yo. Yes, ako.
5: Okay. Yes. Lori, salamat na marami. Good morning.
19: Wala naman.
5: Thank you. Si Lori De La Cruz, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
18: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Mga kaibigan, 23 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
18: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Migrant Workers. Ang ating makakausap this morning, Secretary Hans Leo Cacdac ng DMW. Sir, magandang umaga po.
20: Magandang umaga, Sir Alan, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, sa tulong na pinagkakaloob ng ating DMW dito sa mga kababayan natin na nariyan po sa Riyadh at ilang pang mga areas sa Saudi Arabia na naapektuhan noong mga pag-atake na attributed to the Houthis, Secretary Hans, sir.
20: Yes, meron po tayong assistance na binibigay doon sa 7 nasugatan na pinsala. Apat po sa kanila ay nakalabas na ng hospital, pero meron tayong bukod sa financial assistance ay meron tayong ongoing assistance sa kanilang medical treatment. Meron pong 3 na nasa ICU at 2 sa kanila ay napipinto na ring ma-release sa ICU and to be transferred to a regular ward. However, yung isa remains critical. Nagkaroon ng 2 operasyon. Pero successful ang 2 operasyon kaya hopefully recovery mode na rin siya. At isa pa ay tinutulungan natin yung mga na-stranded, yung mga papasok ng Riyadh o paalis ng Riyadh.
5: Opo.
20: Yung mga papasok ng Riyadh, binigyan natin ng tulong dito pa lamang sa Maynila, Admin TY Kaunan and her team at OWA, pati na rin doon sa Jeddah kung saan na-divert yung flights nila papuntang Riyadh. Ay nakarating na rin sila ng Riyadh. At doon naman sa nanggagaling sa Riyadh, tayo ay mag-o-offer ng libreng pamasahe o plane ticket para doon sa mga nagmumula sa Riyadh. Kaya tayo ay magbibigay ng kaukulang repatriation assistance doon sa mga gustong umuwi, finish contract o kailangan magbakasyon are in the middle of their contract na nagmumula sa Riyadh at kailangan ng flight pauwi ng Pilipinas. Gawa kasi nung kansilado yung flight nila at saka sarado pa sa ngayon ang Riyadh Airport.
5: Okay. So itong balikan ko sir, as Secretary Hans, yung pito, yung tatlo na lamang ang nananatili sa ospital, yung apat ay nakalabas na. Ito ho bang mga kababayan natin na ito ay i-repatriate din kung sakali dito sa atin sa Pilipinas, sir?
20: Well, ito ay isasagawa natin sa lalong madaling panahon.
5: Opo.
20: Kailangan nila makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay.
5: Mm-hmm.
20: At tataayos lang natin, depende sa kanilang medical treatment and clearances to travel.
5: Yes.
20: But yes, we will provide repatriation assistance for them.
5: Ayun. Okay, and then yung mga kababayan natin going to Riyadh o na-divert ang mga flights. So kasama po sa mga pinagkakaloob na tulong ng ating pamahalaan, particular ng DMW. So kung sakaling magkaroon ng pangangailangan para sa accommodation muna kung saan sila na-divert, ay ipagkakaloob din po ng ating DMW yon na Sec Hans, sir.
20: Sir Alan, medyo hindi ko po nakuha yung tanong, medyo
5: okay.
20: Mahina. Yung signal po, medyo hindi ko po kayo natidinig na husto.
5: Yes sir. Banggitin ko ulit, yung mga kababayan natin, halimbawa yung papunta ng Riyadh pero na-divert ang flight somewhere, ay kasama sa mga tulong na pagkakaloob ng DMW, yung mga possible accommodations hanggang sila ay finally makarating na kung saan man ang kanilang intended destination, sir.
20: Pasensya na po, meron ako mga ibang botes na nadidinig.
5: Uy.
20: Ito po nadidinig ang tinig ninyo, sir.
5: Ito sir. Kumusta po ito? Ito po, malinaw na? Sec? Secretary Hans?
20: Hello.
5: Yes sir. Teka, okay. Ito sir, nadidinig niyo na po? Mukhang hindi kami mahina.
20: Muffled yung sound and then I still hear voices, but sige po, susubukan ko pong mapakinggan.
5: Opo. Ibig sabihin, yung mga kababayan natin na na-divert ang flight, hindi natuloy sa Riyadh, well of course, kasama sa mga posibleng pangangailangan nila ay yung pansamantalang matitigilan. Ito po ba ay kasama rin sa mga tulong na ipagkakaloob ng DMW, sir?
20: Ay, hindi ko po masyado madinig, pero parang ang tanong niya po ay tungkol dun sa mga merong flight papuntang Riyadh.
5: Opo. At
20: sila po ay tinutulungan natin dito pa lamang sa Maynila. Ang team niya, Admin TY Kauna, nagbibigay na accommodation assistance at rebooking assistance.
5: Opo.
20: Inaantabayan na lang yung pagbukas ng flights, ng airport at resumption of flights for Riyadh. And dun naman sa mga nagpatuloy pero na-divert sa Jeddah, ay tinutulungan din po natin sila makarating sa Riyadh.
5: Okay.
20: Kaya po, kailangan po ay mabigyan lang ng also accommodation assistance and basic needs assistance kung ay nag-aantay ng flight papuntang Riyadh.
5: Okay. Nako, Secretary Hans, sir, salamat po na marami sa mga updates na ito mula sa inyo sa Department of Migrant Workers, sir. Thank you so much po.
20: Thank you po.
5: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Sayang lang at nagchachapi-chapi ang signal ng aming komunikasyon. Okay. Mga kaibigan, ang oras ho natin, meron tayong 29 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigandaan muna natin ang ilang pang mga paalala.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
21: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. may lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang

0: ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
1: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
0: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Para sa 65 anyos na magsasakang si Mang Sunny, ang banta ng Very Strong El Nino ay hindi lang usapin ng tagaktak ng pawis, kundi malaking hamon sa kanilang kinagisnang kabuhayan.
1: Palagi ko ito na po ang pinaka matindi. Dahil ng mga nagdadaang panahon, kahit may El Nino, nakakasurvive kami. Kumikita kami. Konti lang ang tinatamaan sa amin. Hindi po katulad ngayon na nangangamba kami ayon sa balita na may super El Nino.
0: Nangangamba ang mga magsasaka sa tagtuyot at sa banta ng pagbaba ng 40% hanggang 80% sa tsansa ng pag-ulan na maaaring magdulot ng 700,000 metriko toneladang kabawasan sa ani.
2: Ganito yung sitwasyon ng mga sakahan dito sa San Miguel, Bulacan. Tuyo, bitak-bitak at halos hindi matamnan. At sa oras nga na pumasok yung tinatawag na Super El Nino, ay maaaring mas malala pa raw rito ang abutin ng mga sakahan.
0: Sa kabila nito, kumpiyansa ang Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa hanggang unang bahagi ng susunod na taon.
3: Sa rice, we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last.
0: Patuloy ang hamon sa sektor ng agrikultura tulad ng kulang na puhunan para sa makabagong kagamitan at ang tumataas na bilang ng mga magsasakang edad si Senta Pataas. Dahil dito, naglatag agad ng tugon ang DA. Inaprobahan ang 6.2 billion pesos mula sa 45 billion peso budget allotment ng UPLIP program ng administrasyon. Tutulungan ito ang higit 300,000 magsasaka at mangingisda sa gastusin sa pataba, langis at transportasyon simula huling linggo ng Oktubre. Bumibili na rin ng palay ang National Food Authority mula sa mga lokal na magsasaka upang makapag-imbak ng sapat na supply ng bigas. Ilalaan din ang natitirang budget para sa expansion ng solar irrigation, water pumps at cloud seeding operations sa mga apektadong rehiyon. Sa mga maagap na hakbang na ito, umaasa ang mga magsasaka na mananatiling sapat at abot kaya ang pagkain sa mesa ng bawat pamilyang Pilipino. Para sa Integrated State Media, Elijah Canlas, PTV.
4: Ang Presidential Broadcast Service,
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
4: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 35 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog.

0: Ibig sabihin, agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang Sinulog Dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng Sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo mga kaibigan, dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Siyempre, sabayan din na napapanood sa mga social media pages, live streaming, nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. At ngayong umaga mga kaibigan, bisita natin dito mismo sa studio ang spokesperson ng Office of the Ombudsman, si Assistant Ombudsman Mico Clavano. Sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga, Sir Alan. May buntag sa tanan.
5: Yes, sir. Naku, una, thank you for joining us this morning dito sa studio, no? At total, maaga pa naman, hindi pa. bago pumunta ng tanggapan si Assistant Ombudsman, napakisuyuan muna nating dumaan dito sa office. At syempre, good morning din kay Ms. Dana Sandoval, na ngayon ay bahagi na ng comms, di ba, ng ating Office of the Ombudsman. Sir, una, syempre, makikibalita kami. Pag ombudsman, nakatutok yan sa mga anomalya na maaaring nariyan sa iba't ibang mga tanggapan ng ating pamahalaan. Yan po muna, hingan muna na namin ng update, sir, sa aspetong yan from the Office of the Ombudsman, please.
6: Yes, sir. Maraming salamat sa opportunity po, no? At again, muling good morning po. The Office of the Ombudsman, hindi po kami tumitigil sa mga kaso na yan. Alam naman ho natin na sa 2025, nagkaroon tayo ng isang malaking scandal. At pagpasok po ni Ombudsman Boying Remulla ay napakalaking hamon po ang naibigay sa kanya para ma-solve po yung scandal na yon, yung flood control. So patuloy po yung mga kaso natin. Marami pa po tayo makikitang ifa-file sa Sandigan Bayan o sa Regional Trial Court. Ito po yung next po natin makikita, yung mga contractor po na tinatawag.
5: Mm-hmm.
6: Yung mga congressman na may construction firm or nangongontrata sa gobyerno na alam naman ho natin sa ligang batas pa lang ay bawal na. So, ito ay isang practice na hinayaan over the few years, no? And medyo lumala na dahil marami ho tayo nakitang may conflict of interest po sa Kongreso. At ito po yung next nating makikita na ifa-file sa korte under Republic Act 3019, no?
5: Mm-hmm.
6: Specifically Section 3H na yun nga po ay conflict of interest.
5: Yan, okay. Yung binabanggit yung conflict of interest, Assistant Ombudsman, sir, no? Kasi di ba, ang ano dyan kapag ang isang individual ay naglilingkod sa pamahalaan, lalo na't kung may ginagampan ng mabigat na tungkulin sa ating pamahalaan, di ba? Dapat nagda-divest sila sa anumang mga interes, halimbawa sa mga negosyo o kaya doon sa mga firms, lalo tigit kung ang mga ito ay may kinalaman sa pagtatransact din with the government, sir, di ba?
6: Correct. Opo, sakto po yun. Yung mga contract po na ina-approve ng gobyerno, dapat wala silang kinalaman doon dahil sila din mismo ang mag-approve sa mga kontrata na yon. And ang Congress bilang Congress, they hold the power of the purse, no?
5: Yes.
6: So lahat po ng budget bills, lahat po ng money matters ay nanggagaling po talaga sa Kongreso. At nasa saligang batas po yun. Wala sa Senado po, nasa Kongreso mismo ang power of the purse. Kaya medyo blatant po, no, kung ang isang congressman ay meron ding construction firm na kumukuha ng kontrata at nakakuha ng budget galing mismo sa Kongreso.
5: Mm-hmm. Ayun. And you, when you mention Congress Assistant Ombudsman, sir, referring specifically yung power of the purse sa ating House of Representatives.
6: Yes,
5: sir,
6: correct po. House of Representatives.
5: Ayun. Okay. So, behind the scenes, ika nga tahimik na nagtatrabaho ang ating Office of the Ombudsman para ma-unearth itong mga binabanggit mo na posibleng mga anomalya na ito, sir. Ano ha?
6: Opo, sir. At yung ano po, dekahon ho yan eh. Dahil titignan lang ho natin ang SEC records nila,
5: mm-hmm.
6: yung company records nila, kung nandyan po mismo yung pangalan nila, de ano na talaga yun, sa pool na ho talaga yun. Kung meron silang ginagawang parang layering, pero sila mismo ang beneficial owner, through our analysis and through the investigator's due diligence, makikita din po yan.
5: Mm-hmm. Yung layering na binabanggit mo, sir, ano, paano ito? Layering ang tawag? Uh-huh.
6: Opo. Usually, naglalagay po sila ng dummies.
5: Mm.
6: Kadalasan, kamag-anak, kaibigan, katulong sa bahay ang linalagay sa corporate papers. Pero lahat po ng benefits in terms of the profit ay napupunta pa rin doon sa mismong congressman. So, yan po yung tinatawag na layering. Minsan po, nagkaka-JV pa. So, yung ibang corporation ay dinudugtong sa iba pang corporation para mas malabo po yung magiging setup nila. At when you say mas malabo, maganda yon para sa congressman na ayaw naman magpakilala bilang owner talaga mismo ng corporation na yon.
5: Ayan, okay. Nako, Assistant Ombudsman, kahapon nga ba ay unang taon sa tanggapan bilang ombudsman ni Ombudsman Remulla. Sir, ano? Okay. In a nutshell, magbaliktanaw nga tayo sir dito sa nagdaang isang taon ng panunungkulan ni Ombudsman Remulla bilang ombudsman ng ating bansa. Bigyan nyo nga ang highlight, sir, ang ating mga taga-subaybay, ating mga taga-panood. Anong mga naging highlights ng first year in office ni Ombudsman Remulla, sir?
6: Salamat po. At kung narinig niyo po yung speech ni Ombudsman Remulla, sabi niya po ay ang focus niya noong unang taon ay yung accountability. Dahil pumasok na kami sa isang emergency situation na yung flood control scandal pumutok noong 2025.
5: Yes.
6: At marami na ho siyang nagawa doon sa flood control scandal. In fact, there are 39 cases already pending in court. 35 of which are in the Sandigan Bayan. Apat po doon ay nasa Regional Trial Court. Depende po kasi yan sa salary grade ng taong inaakusa.
5: No?
6: So, 35 ay matataas na mga opisyal at apat doon ay mas mababa. Out of the 39 cases, there are 52 individuals charged in court. Isang dating senador, isang nakaupong senador, apat na kongresista, may kasama na pong dating House Speaker ho dyan. Tapos yung 33 na DPWH officials ay nakasuhan din. At marami sa kanila ay nakakulong na at mananatiling nakakulong dahil non-bailable po ang finailan sa kanila. And then the rest of them are still being searched for. No? So, yun po. Marami na ho talaga tayong nagawa. And there are even more cases under preliminary investigation and fact-finding. At isa din na ginawa namin na mas bago, yung lifestyle check. No? Dahil dati, medyo natulog ho yung operations natin sa lifestyle check dahil yung methods ho natin ay hindi gaano ka-updated. Pero ngayon po, dahil sa training na binigay ni Ombudsman Remulla sa tao nung unang taon niya, ay nakapag update na ho tayo ng mga methods natin para sa lifestyle check. No?
5: Ayun, okay.
6: So, yun po yung accountability part. No? Pero behind the scenes, dahil yun lang naman ang umaabot sa headlines, sir. No?
5: Oh.
6: Yung mga kaso, yung may nakulong, may na-filan, ganun.
5: Mm.
6: Pero behind the scenes po, marami din ho tayong ginawa internally sa office namin para gumanda yung operations ho natin. At isa na doon, yung nabanggit ko po, yung training, yung field investigation course para sa mga investigador ho natin, dahil alam naman ho natin na time is of the essence lagi sa,
5: yes,
6: mga sa mga corruption cases na ito, dahil pagkuha nila ng pera, agad-agad nilang hahanapan niya ng ways para malinis ho yung pera. At ngayon, may tinatawag tayong cryptocurrency.
5: Mm, ba? Yes.
6: At mabilis na mabilis ho yun. So we want to train our investigators to follow the money. Dahil at the end of the day, itong mga taong nangungurap, kung mawala yung pera sa kanila, yun ang mas masakit. Siyempre, masakit din kung makulong. Pero ang tanong ng taong bayan kasi po, saan napunta ang pera namin? Yun ang tanong talaga. Kaya, tinetrain ho natin ang mga investigador ho natin na mas holistic ang tingin nila sa problema, na hindi lang ang pagpapakulong at mag-file ng kaso ang siguro job description nila, kundi sundan talaga at ang pera at i-recover yung pera.
5: Ayun. Okay. Yung binabanggit mong training, assistant ombudsman na Clavano, sir, mahalaga ito para yung mga investigators mismo ng ombudsman ay updated sa mga makabagong paraan sa pagtitrace ng ganitong mga areas na posibleng, oops, medyo red flag ito, yung mga ganon. So, ang mga ito, kasi sila yung, kumbaga dun sa baba, sila yung nagtatrabaho ng mga detalye nitong mga posibleng kaso, sir. So, tuloy-tuloy pa lang ganitong training para dun sa ating mga investigators, sir.
6: Opo, tama po yun. Dahil alam naman ho natin, pag may isang nahuli at nabalita, hindi nila uulitin yung ganong modus operandi.
5: Mm.
6: Iibahin nila ang style nila. At lagi ho yan nag-evolve, no? Dahil pag may nahuli na, hindi talaga, bakit mo ulit susundan yung ganung klaseng scheme or scam, no?
5: Opo.
6: Kaya iniiba nila. Kaya yung mga investigators ho natin, importante talaga na makita nila kung ano naman yung mga bagong trends, paano nila ginagawa yung corruption in light of what has happened before.
5: Mm.
6: Kaya importante talaga na itong mga investigador hindi maging complacent. And, you know, dahil yung pagpasok ni Ombudsman at sinabi naman niya sa speech niya that he will invest in the people, invest
5: yun
6: in the capabilities of the people, naiinganyo, nai-inspire at nagiging motivated ang mga tao sa Office of the Ombudsman to learn more and to constantly update their, yung, kumbaga, their skills and methods.
5: Yes. Okay. Well, on another matter, Assistant Ombudsman Clavano, we understand na meron kayong panawagan o call para ma-review yung ruling na may kaugnayan naman sa plunder. Please share with us additional details tungkol dito, sir.
6: Yes, salamat, sir. At ma-explain ko po ng maigi ito dahil
5: yes,
6: yung ako. Plunder law ay napaka powerful sana na batas para kalabanin ang plunder or ang or corruption in general.
5: Yes.
6: No? Dahil ang corruption laws natin minsan mahirap i-prove kada transaction kasi usually may modus operandi yan na continuous.
5: Mm-mm.
6: Maraming transaction, maraming beses silang makakapag corrupt or ng pera, no, ng taong bayan. At minsan, mahirap na i-prove na yung every step of the way. Itong plunder law, ang ginagawa ho kasi niyan dapat, mas madaling i-prove sana yung buong scheme as a whole. Parang pattern ang pinaprove mo eh. Diba? So, there's a series of transactions that you have to prove. And manakalista po dyan yung mga acts na pasok dun sa series of transactions.
5: Okay.
6: No? So, the transactions are listed down there.
5: Mm-hmm.
6: Pero ang kailangan mo talagang i-prove dun, yung holistic na pattern or scheme, and you don't exactly have to prove each transaction per se, no? Just like you would prove it in a single bribery case or a single malversation case. Ito, macro perspective ho ang tinitignan ho natin. Pero dun sa isang doktrina ng Supreme Court sa kaso ni former President Gloria Macapagal Arroyo, ay nadagdagan po yung mga requirements na hindi naman nakasulat mismo sa plunder law.
5: Mm-hmm.
6: So, ang effect ho kasi nun, mas mahirap tuloy para sa prosecutors ho namin na i-prove ang plunder, na hindi dapat ganun. Ang nangyari ho dun, ang effect ho nun, nabawasan po yung effectivity ng plunder law.
5: Mm-hmm.
6: Na mas mahirap na tuloy siyang i-prove sa korte at mas mahirap makapag-convict ng isang tao sa plunder law. So yung strategy ho ng Office of the Ombudsman over the past few years ay pumunta na lang sa lower crime. Magcha-charge na lang kami ng malversation or magcha-charge na lang kami ng bribery. dahil napakahirap ng mag-file ng plunder. And, although, alam naman ho natin na plunder talaga ang nangyari.
5: At itong mga binanggit mo, bribery, iba pa, these are lesser offenses. Ika nga, sir, di ba?
6: Yes, opo. Kasi itong plunder law, may threshold siya ng 50 million pesos, di ba? So, nakapag-collect or accumulate or acquire ang isang public official ng 50 million pesos or over. At ginawa ho yan para talaga padaliin yung ano yung paghanap at pagkaso sa mga kumukuha talaga ng maraming pera sa taong bayan.
5: Ayun. Okay. Now related to that, Assistant Ombudsman sir, ano, we understand na inaaral ngayon ng Office of the Ombudsman ang pagbuo ng isang tinatawag na Investment Ombudsman. Paano eh? This will be under the office, under the direct supervision ng ating ombudsman. Share with us additional details tungkol dito, sir, please.
6: Yes, sir. The Investment Ombudsman was a creation. It's not a new creation. Nandiyan na yan ho dati. Pero we are redesigning it in light of what had happened in 2025. Dahil nakita naman ho natin na ang ekonomiya ho natin ay nag-suffer dahil sa corruption scandals na sunod-sunod din. Diba? So, ang sabi ni Ombudsman Remulla ay, we will not stop looking for those who did wrong, pero we have to start with the recovery of the economy and helping the recovery of the economy. At marami po kasing nakita si Ombudsman Remulla na areas for improvement sa ating mga regulated industries, yung pagkukuha ng business permit, yung extortion na laging nire-report sa amin. So he wanted to streamline. Dapat merong isang office na parang one-stop shop na po. Para sa mga negosyante, para sa mga entrepreneurs, para sa mga trabahante na pinapahirapan ng gobyerno at hindi justified, no, yung delay or yung pag-hold ng permit dahil may hinihingi na lagay, yung mga ganun po. So we want to streamline and help the businessmen
5: streamline.
6: Opo, we want to streamline the processes and we want to make sure na meron silang sumbungan.
5: Yan. No?
6: So, para, alam mo na, minsan, kailangan lang talagang batukan itong mga humihinang lagay na hindi tama yan.
5: Yes.
6: At I think, yung ombudsman is in the right position to do that dahil wala naman ho kami sa executive branch.
5: Mm-hmm.
6: We are outside of the regulators. So, hindi naman po pwedeng hayaan na lang natin ang mga regulators na sila-sila mag-usap dahil you cannot police yourself or it would be an ineffective way to do so, no? So kailangan may isang oversight na office kagaya ng Office of the Ombudsman na pwede mag-supervise at maglagay ng oversight sa mga regulators na to at sa mga LGU na din para umusad naman po yung ekonomiya na ho natin.
5: Ayan, okay. Nako, dito sa mga tinatalakay ni Assistant Ombudsman, baka yung mga nanonood o nakikinig sa atin ay gusto kong maging bahagi ng paglilingkod sa bayan. Paano kaya makapasok sa Office of the Ombudsman? We understand meron ding mga job vacancies sa inyo at baka may mga nanonood na nakikinig sa atin, mga interesado. Halimbawa, ano ba, kailangan ba dyan abogado? Kailangan ba dyan CPA lawyer? At ano ang mga posibleng vacancy para dun sa mga kababayan natin na interesadong maging bahagi ng paglilingkod sa publiko, sir?
6: Opo. Siyempre, pag inisip ho natin ang ombudsman, inisip ka agad natin investigador. Pero dalawang klaseng pong investigador ang hinahanap po ng Office of the Ombudsman. May lawyer at non-lawyer.
5: Ayun.
6: May prosecution officer at graft investigator. So, yung mga may skills, kagaya ng accounting, engineering, IT, welcome po yan sa atin. Hindi lang abogado po ang hinahanap ng Office of the Ombudsman. Siyempre po, maraming slots din para sa mga abogado dahil kaso po ang pinapag-usapan ho natin. Pero kahit po non-lawyer ho kayo, ang criteria po ni Ombudsman Remulla ngayon ay yung mga well-rounded na tao. Hindi yung pinaka-matalino. Pero kung masipag ka at marami kang credential, creative ka mag-isip, yan, welcome ho talaga yan sa Office of the Ombudsman. So, abangan na lang ho natin ang mga job vacancies sa website ho ng Office of the Ombudsman. Lagi pong nakapost dyan ang mga open spots ho natin. Tignan na lang ho at sundan yung proseso doon. Actually, sir, if I may share lang,
5: yes,
6: proud na proud ho kami dito kasi nag-open ho kami ng 100 slots, lawyers at non-lawyers.
5: Mm.
6: Ang nag-apply po, 3,500.
5: For 100 slots
6: lang po. At nakita na lang siguro ho natin, or it's an indication no, na talagang may movement dahil gusto nilang tumulong sa Office of the Ombudsman dahil nakita nila na yung pakay at yung vision ni Ombudsman Remulla, siguro makatulong sa taong bayan at siguro yung mga tao ay naiinip na at gusto na nilang tumulong sa front line mismo. Gusto nila ng action.
5: Mm-hmm.
6: So, marami na talagang nag-apply ho sa atin.
5: Ayan. Okay. Nako, in closing, Assistant Ombudsman Clavano, sir, baka mensahe po para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please go ahead, sir.
6: Siguro, wag mawala ng tiwala sa Office of the Ombudsman dahil alam naman ho natin na na-frustrate ang taong bayan last year at ginawa ho natin ang lahat. Lalo na si Ombudsman Remulla, hindi siya tumigil. Everyday ho nasa opisina si Ombudsman Remulla para makinig sa mga updates sa kaso, para sa mga problema, sa mga issue. At hindi niya tinatalikuran ang mga problema dahil alam niya kung gaano ka-importante itong opisina na ito, lalo sa ngayong panahon. No? So, we are working everyday. And we are maintaining our transparency sa ating mga kababayan. We will not shy away from any problem po hanggat ma-solve natin ang problema sa Pilipinas. So, please, pagdasalan niyo rin po kami dahil hindi rin to biro na trabaho, no?
5: Mm-hmm. Okay. Nako, sir, salamat ng marami, ha, mga kaibigan, si Attorney Mico Clavano, Assistant Ombudsman at Spokesperson ng Office of the Ombudsman.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, October 15, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, si Marian Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're 98.1 BT Radio.